0: Ruben Studdett. This kind of love, it's so unconditional. Ngeka mehlare ka kwishisha gore le rato. Le hloka go bakatsela ye. Rena pele re kishiri tebogo ka gare ga mesel tsa tshile le khona. Ke retile mantse mang jale ge re kishedi tebogo re lebogadilo ka moka ka gare ga tshile. E bile re leboga re gopola gore ana mise mengwe le mengwe. Ge re thoma me gopola ya rena. Refaing, refa pakeng. Sister Shivani. Rthoma ka mahlo hlelitse ba me gopolo. Are ar skin ra le bala. Se hlelengwe le leng. Gore menagano ya rena e jwa le ka dirapana. Our minds are like a garden. Go pela tabanya. Ka mehle go tsoga gore mo gopolo wa gago o swana le serapana sa gago. A kere se sengwe le se sengwe se o se jwalang serapaneng sa gago. Se sengwe le se sengwe se o se jwalang a gona gore se se ke sa tswelela. Se tlotswa, se tlogola. Ene tsona tseo ka moka ga tsona re di jwalang megopolo ya rena. Re di jwalang a re se ke ra lebala gore a gone ka tsela e di ka se amego maikutlo a rena, dikgato tsa rena. Le bophelo ka bobiona. Ke rata setopela sa gago, mosadi. Se sengwe le se sengwe se o se jwalang. Serapaneng sa gago se tlo tswelela, se tlo gola. O tlhalosa mantšuwa Sister Shivani ka mogopolo ke gore mogopolo ya rena e šoma ka tsela efe. Gore etse ge serapaneng sa gago. O shwetse majoba. Goba sejwala sefe kapa sefe. Go tla e le gore na o se tlhokomela ka tsela efe selo se o se shwetseng. E sone le mogopolo wa gago. Se o se tseyang wa se bea wa sejwala mogopolong wa gago. A kere go tloba le ka tsela e leng gore se go ama ka gona ge ba o tlatsa mogopolo wa gago ka dilo tsa maleba ka megopolo e mekaone go ba ka peo e kaone e tlo hlola maikutlo a khutso a boitshepo a lethabo eupša ge mogopolo owe o ka hwetse ile gore o tlatsa ka dipalo balo tse dingwe ka ditshele na o tlo go hlolla dilo tse botsetse ka one o tlo hlakana le kgatello ya mogopolo dilo tse o ka moka ditsea matlala ga go le mafolofolo a le a gago dilo tsela ka moka di ne go hlolela gore wena ka bo wena o no ba le dipala bana ke se ba ngale ka go tlhalosa ka bophelo gore a re tlhokomele gore na ka gare ga mogopolo wa gago ke mekhuta efe ya dilo tse o di beago tse dingwe di tlo go hwetsa gore o be le bophelo bo bokaone ke dilo tse o tlabeng o di bea mogopolong wa gago go ba o tlatsa mogopolo wa gago tse dingwe e di tlo go tlatsa ka matlafatso. Tshedingwe ditlo dira gore o be motho wa fodileng. Tshedingwe ditlo dira gore o be motho wa go ba le kholofela. A kere ke dilo tse o tlabeng o di jwetse monaganong. Empa ge o ka jwala. Tshedingwe tsa go tlala ka peo ya go galaka. A gona gore o se ka ba le pefelo. A gona gore o be le boitshepo. A gona gore o ikhwetse ile gore a ona gatello ya mogopolo jwale a re tlhokomeleng dipeo ka monka tse re di jwalang ka gare ga dirapana tsa rena e le go megopolo ya rena gore ke tsa mokhuta mang ka gore mafelelong tsona dilo tseo re di jwetseng dirapaneng tsa rena a ke re di nyaka go nosetswa a ke re di nyaka go fiwa shedi le tlhokomelo gore ge o tlo buna o bune peo ye botse ke ra o bune dienywa tse botse puno ya gago etle e kgahlishe gore e kgahlishe ke gore o tla bo e fa tlhokomelo ya mokhuta mang ke se a le ka gore go abeng a le ka gore re bontsha sona ka positivity and negativity gore na dilutse di kotse ga kakang tse dingwe di lukile ga kakang ene nete ke gore ge ka mehla o ka tlatsa ka tsona tseo etse tse dingwe tse di tlogolago ge wena o sa bie dilutse botse goba o sa jwale dilutse botse tse ka one gone le ntho ba re ke jealousy gone le sisho ba re ke poifo ba fie gone le sisho ba re ke anger go ba yona pefelo bona ke tsona tse ile go ditloeta pele go ba ne ke tse o tla beng o di jwetse hlokomela gore o jwalang ka gare ga serapana seo
1: o sile o sagaletse ka moshate ya bora ro tlhaka ira botlano
2: moshate wa tsebole boithabisho
1: tsura wi tshirulle tshirulla go bulo o mphefatse mmele wa gago go sile go segaletse ke KV taogadi ya sealemoya moshate wa tsebole boithabisho
0: ya mathoma ke yona yeo e leng gore ka nnete re shirula gopolo ka yona ka gare ga metsetso le semosenyane re napele re a lebelela gore na ka gare ga letšatši le ela lekgono le lona le rwele go sana le ka mogola maabane le di 12 le rwetseng goba lebeng le rwele ka gona go tloga fao a re sekeng ra lebala ke letšatši la go fetiša sealemoya ga re lebale gape-gape gore re tlo ba leba eng ka gare ga seripa sa rona sa bobedi sa re bolela go letla le go aga mmele re bolela boitšhidulo ka gare ga laboraro go na le batho ba bangwe ba tseba ba ikgafile ba re ye nngwe re e jalang rena kgopo re tlogele tshwane re lebile Kapstad ka morero ya ba e le gore se setshere siale ena re tlo ba re tswela pele go kwa leeto la gagwe langwageng o wa 2026 a la go ya Comrades Marathon re tseba gore letšatši le šetše le beilwe la di 14 June 2026 ke matšatši a makae a setšeng ke le beke tse nne fela leito ke shapa ke timi dumelang kae le kae mo le ka bang le thedije a re beng mmogo tlhe ke a leboga 086-000-2452 re tlo ba re lebelela gape tša go tloga tša masa re fitšha sela le moya ka laboraro ka re ga seripa sa rena sa mathomo ke karolwana ya rena yeo sealemoya re se fitlhe go ba e leng gore ga nke ba kwagala sealemoyeng mafelo a bona a nke re ya kwa a re eng

0: Ricardo Shile e gadile ka lebua maotong a dithaba
1: e hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: Johannesburg, Mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetse go 90.1 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mosetsa wa tsebo le boithabiso.
2: All right. Kona wo moshate what's up with the winter be show. Ke tshe ba ba ra ra ma felo felo le ke mo ka re tsena ka re ga taba she. Na ke phosho. Taba ya re ka re ga khwele ba shimaker. Re selbelse ba shimere ka ra khwele ba maker re selbelse bo mar se ka ra khwele ba uki. Na ke phosho. Yeah, ba re a isimba uki ya ke ra ba uki ba ka shimele gae. Ai khone gale. Ba uki ba sanje ba no ya mashomong. Ba le bane le balwetse ba le bane le ba le mishimo ya bona ka ya ya ka dipetlele ka maokelong a go fapana fapana aowa a ke re seng ba dire ba ditee go bo e seng ba tsholetse ba ditee ba sanje ba ya metšhini ditee dinyaka bona ka sebele gore ba gone go dira go ba go tsholetse ditee go tsholetse masi go tsholetse ditšhese go tsholetse gane ba kae ke ba feba re bonang alright taba shiwe itsholetse ke ba shumi ba re bana a go sa shumega a go direge a go direge hopela litere e le dirante tse masome a mararo le mije mihlana ma le ranta tse tlhano ke ke yona ponto tse sike ponto tse masome a mararo a ke ri yalo Randa chikan liter iso diesel ya petrol ke mo ga diesel shile pondo che masume ne kamoka go tla shomega gape ga go re jalo gora gore le dijo ke be ke selebeletse mabane ka ra ba ye a si yona e abantshitse le patlelwana la kofi bana ba re shilwe ba re ke 400 gore le ditee re majese re tlogeta gore a re sanwa tee a re sanwa kofi gape shile theko ya gona shile godimodimodimodimodimo all right ana ge go ka ba le bašomi ba bangwe ba saya mešomong ba šomela ka gae kudu-kudu ba go šomela ka dikantorong ba e leng gore ba šoma ka pampiri le pene ba e leng gore ba šoma ka dibaledi e ka ba phosoge wa ka thoma go šoma go šomela ga ena e ka ba phoso goba re bona go batho ba e leng gore motlhomongwe ba ka šomela gae e ka ba bafe e tse mo re leka re no leka go nolofatsa dilo re no leka go What's about king? Go nne re dilo tse dingwe di be bonolo re gone go fihlelela tse dingwe tsa lephelelo. Tse dingwe tsa lephelelo. Na ke ba shumi ba fere. Re ba taba ye e ka gonega. E ka sebe phoso e ka gonega. Ke ba fe ba re ka bonang o kare. Re ba re bonang o kare a gona bothata ke ba shumela gae. Go lukile ba ka shumela gae. Are lebeleleng 086-000-2452 ke tshe ba mafelelo ba go fitlhisa sele mo ya
0: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM Moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Ya, ke yona yeo, a gona se sengwe. Ke yo ge re re kwang kwetla. Ge re re kwang kwetla. Ke yona ye. A se sengwe motlhagase wa motho. A se fetse wa motho motlhagase. Ke sona se, ke le semenela metsotsa ke re. Re tshele e ringela ya bone. Ke bolela maka. Ba re wa banetse. All right, Kalotus, Gerrits. All right. Ses Monique. Kimtao. Mwana ga malope. Are KV o selo sa galetse a ke tso she mwana mma ke George Malope. o ka practiceer ga kwa ga le sele moyeng e bile kere le batho ba ka practice practiceer ka bo yona le felo le a le kwa ga le moyeng batho ba practiceer kwa ga lang ke malome wa bana baka malome George malope ba re kwa ga le sele moyeng ka mo packers fort practiceer e ka packers fort a ker re le boga Relevant Osmani, Mutau Casavili, 086-000-2452. Bama Rarbama Felelo. Come, Shad.
3: Tawadi Yamashiro.
2: Again, Nai.
3: Nikaina.
2: Who's the little Sara Lichi? The
3: Capagana Saro.
2: Yeah, look like a Capella Saroni.
3: Nafrikama Vidi in Bala Matubaki, Nelly. Lau bidi ba ke poulo
2: mafelo a gona
3: mafelo
2: ba re ke ne li le poulo
3: ke le ne li lau bidi ke poulo sa khaufi le khaufi mafelo a ba tsantsa ke ba kwa gala
2: ba mafelo a gona ka e bona re tshe ka maina ba tsi
3: e o tlo ana mo tiri ya so se ka go ding bo di tshe go le le ke se le ba re ke ne li wa te o eng ba re ke poulo
2: ye bana ya
3: mo poulo se mo la go na le monne mongwe ke mo shebe wa gese thuba gale ba ruta mogokare mola
2: ke ba bona ba ga thuba gale
3: ya botlwa ke mo ke ba shebe wa re nna pe ke mo shabi
2: a pele nna be ba re ke mo shabi a ba mpisa ba ga thuba gale ba e mo shabi
3: ya tibe le botle ke bi
2: le ka pala sa rone a re le bogeng ka netse ka mo shate go sele go sagaletse
4: go sele go sagaletse
2: e nels
4: Le fela se de ke ba re ke nna go mo ga mothapo mo e ba thaba kwa ga le nna ba ba kwa ga le so bia go ga mothapo ba kwa ga le
2: yeah
4: nge ba le ke go tsena
2: ka nnete
4: le se mo le kwa mo nna go tsoka go da mo ne yo o tloga mo kharata thabela fm
2: eh
4: re le ene dilo ga nge le kwa ga le ene ke fela gore nko o tsena are ne le ke a shita le gona jang gore le ka le rena re dikile ane le ka go tsena le ene ba se ba la wa le
2: ba ba go
4: tsena se mo tsere nna ka mo kana ga rena
2: wa tsiba ke ka moka ke go kwela ba go kwela ne le ya ba re ipse na ga ga mashele go wena he ka mo le ka mo ya double pay go ratile thaba le fm mo shade go sele le ka ina
3: bona
2: go sele go sagaletse
3: eh a wa na di fisha ga mo deulose
2: Eh
3: amalo mwa ka ka motsa ka mariki parki ka motsa ka de ulo ka mogalo para wa malete ka murwanda ka mdisa swa le mwa gire ba kule ke la ba popa ba rago re a go ka mwa ile seng
2: oh le bona ba rialo
3: eh kana ka mde ulo ka murwanda ka motsa swa ba rasetsa ke le pelela ke tsebe
2: a gona hore le se ka ba rasetsa eh ba gausi le lona ke
3: Ao
2: jalebo. E go lebogile rena. Wa mafelelo a ke. Tshabela go sele ka mshate.
5: Mo ke ke.
2: Are re lo tshitse. Le ga mama go sele go sagaletse lena
5: ha nna ke thomo tsena mo nngane la o tshe di matlala le tsone lo tswa ka phokwane ke
2: even ke I win
5: ke go tsena mo nngane la o tsena o mora mo go le ke tsena o ntse
2: o tsana go tshilo ga ile ke
5: mara wa ya go
2: ba nna ke le bo ga ke le bo ga ke a go kolobe
5: ke ne ke ka tsipa
2: gore o tsene gape le gape le gape le gape matlae
5: a ke go tsena wa ya wa ya ba no
2: ke o le bo ga khaya
5: ora le ga ma ke
2: go sele mona go sagaletse
5: ha o tsile ga nnete ke
2: mm
5: ha nna ke le bo tsena go tobela e ba ba la tsipi
2: e
5: go pokwane ga re ke tswa gore ka something ke kopana le motho a batla direction ga re di moruti gone ke makala motho wa se se le family ya mo bona tso
2: o ne le maka wena
5: le ntse ke go batla re go re ba go le nyalo ba bana le motho go le
2: ya motho na go re go eisa a gona taba o motsebile ka morao le go motsebile ka morago o motsebile matlala re a leboga wena re a leboga
5: mo
2: sate wa tsama le interview show
5: I go
2: simply the best Tina Tina Mr. Sema Sempedite re tshele iringela ya bone re ya go tsana go leto la sia le moya ke ka morago fa o re tlotlhela pele go boledisha taba ya rena ya masa ya boledishega a re eng go se stress ya

0: ke kwisha ga botsa gore ke ka lebaka la eng masadi ke ke morale eh le di hairstyle tsa nako ye la ke gape e be le rena eh ka nako ye o go tsaya e thoma wa tsa go patlalala ya e be le masadi ba mbake ba ratang go dikwe ke nya ka a ke re be ke go pela gore ke tlo ba modiragatse ga botsa ke tlo pela tine tsene le mara e carry e be le batho ba ile gore ge ke tsere microphone wa ka ke be ke diragatse dikwe tsa bona simply the best e nngwe re go tsatsa ile gore ke kwa go la Australia e be ira tega kudu ge ba be ba patlalatsa go ba go kwala kwatsa rugby league ge ba pala ka kwa go la Australia e be ile go shengwe go tuma kudu e be nge shimisha go sheye o tla go pela gore bone trainer ke na ile gore le yena ka boyena o ile a ira tega kudu ya ba ba gona album ya gago Princess Diana Lena ebe ile engwe re kwesha tshele gore o re be mefodisha kamera ga gore a be le Prince William ebe ile kwesha engwe ile gore e modira gore a fole he a fole ya all right ke mino he ke mino ke lwana o go le tshaka tsela engwe all right ka ona mgore tshela pele ka leto la rena la sealemoya ka masa
1: tsura wi tshurulla gopolo o mphefatse mmelo wa gago go sile go segaletse ke KV taogadi ya sealemoya
2: mushate wa tsebo le boithabisho
0: eh ke gona mo re leng gona ka nnete ka gare ga mushate wa tsebo le boithabisho re amogela mamrobela mankatsi Teresia ke ma Teresia ke ses Teresia ke mani Teresia ke mamogolo Teresia o jaaka bolobedu athletics club ya re bile le ena beke go feta re lebeke re rile re feleletsa le ena taba ye metsese ke masompedise se wa e bona e leng gona o tsoga o phagama o bulela sealemoya ke moshate wa tsebo le boithabiso ses Teresia e re ke go amogele gape ka gare ga letšatši le lekgono le leswa la Active Wednesday mo re bolelang go letlelo a gamele
3: Tabela se sekedi
0: le gona go sele go sagaletse
3: o sele o sagaletse
0: le gantsi etseletswa ka dina go dife ge le ya go itshidula go ba go kiteng
3: ani go le ka re ke mare ga tsena thoma di tsisi ke tswa ka bo ora 2 6 ora 6
0: Oh le ja go selenyana go apoganyana ka re hey gape iri ya bone gana jwale ke le sisile la go tsenelela
3: le tsutila go tompa
0: ka nete ses Teresia lena re bo le tshilena be ke go feta be le re di taba tsa rena di a shalela kwa le kwa gerebe re le lebogisha gore letswa KZN ka di 3 tsa May mo le be go le ka gare ga mokitimo o la wa bo di tshaba tshaba wa ka Durban e le go Durban International Marathon le tshilenge maemo a bobedi ka 42 kilometers ka mengwa ga ma sometsela Hey batho. Yo. Ke hleletse ka kang. What's ba ke re nke re tshe mola leto la gago la boitshidullo. Le rile lena lena go e kae le ka gare ga leto ne la boitshidullo. Ses Teresia.
3: Ke na le mo ga ya le kana ya le somi.
0: Gane jwale.
3: A ne ja le ke ke le ka ra boitshidullo.
0: Le boletse gore nngwa go le nya ka go ipona le ya Comrades Marathon.
3: E le ka re ke itukise.
0: Le ya itukise re duma go kwa bona bo itukise bio ka gore go tshetse matshetse ya makai. Ape
3: e ka le ba se di 831.
0: E ke go etse ga botsa ke go ile ka gore ke di 14 and le go nna re ka gare ga di 13 May. Re bolela ka di 14 ka nnete go tshetse kgwedi fela go tshetse di beke tshe ne fela. Boitukisho bja lena ke be mohuta mang ge motho go ya ka lena mo leng le bang ka gare ga leeto le mengwaga e lesome a senke le Comrades Marathon ene ke a ipotšiša gore ke ka lebaka leng ka gore ba bangwe go ba tšea fela mengwaga e mebedi e meraro motho wa ka o ka re wa tsakeng o lokile gore jala kae Comrades Marathon lena ke ka lebaka leng go le tšere nako e kaka gore le tsene le Comrades Marathon
3: Uruje na kete legibegi sa lugi sa mmele.
0: Oh, lebeli kwa ukarmela wacho uibaka botsolo kane.
3: Kauri o kare wa lebelela wa lebelela le lona lebelo lela e le kitiniwa wa bona batho ga mokgwele o re ba fitha ba bangwe ba fetsa ba bangwe ba fetsi ba bangwe ba fetsa ba fetsa lo re gore ba lapile o lapa
0: motho kgwetsano itahlela fa gore ebile o fihla go goba o mokwele botlhoko
3: e le ga bona hore ei e ka re gore batho ba ba ya ba sa itukisetsa e re nna ke itukisetsa lona ebe e le gore ke be ke tena di 21 kudu mara ka nako tse re itshudilla jalo ka tlapo lebo o ya ka tothelejo ya Mabulana be re no re baba no re e bo bona ba itukisetsa o kitena Mabulana le re na ra no ba hona ka gare re no ba thusa mara re ba botsa gore ga re nyako le kitemela wona ga re nyako gore re be mo re to re re labile re omela morago wa khumana e le gore re a boifa re do nyaka gore mo re kitemela wona e be kgakala gore eitse re palelwa ko fitha lelebo le nna mo re le fitha wona re kgone go boya be ke na le sesi yo mongwe wa moagi ka re salong kara tini ya rena so mara re be re no bona re no kgona o ya le bona ke mokana ra ba ra boya le bo bona ka pace ya fasenyana
0: kore ke salebeletse melao le melawana ke lebeletse ke boitukisho ka mogole bolelago ka gona via comrades marathon ke lebeletse gore gape lenyaga ka re ga 2026 ke lae ba bang a kere re ba kiti bana le go lebelela kana kongwe mara gape ye ke ya go thoma ka go rotogela ra thoma ra tla ra ya fase aowa goreng e le thomang gape ngwaga o ke ya go ya godimo then wa ya fase ngwaga go feta ke gona mo e leng gore beile ya bo thoma ka go dirang fase godimo ga le bone e tlo ba boima taba ye ya go thoma ka go namelela
3: se se kgathao nna se ka se kgathe se se kv ebile se se kgathao se se kv methomo se ka kgathao nna ke ra gore o ne le ba bangwe ba rata o namelela o ne le ba bangwe ba rata o theuela o ne le ba bangwe ba kgona go accommodata ka moka o namelela le o theuela mara nna jalo kae a ke tse gorekile wa ta bolobedi na
0: kgalenyana mokitlile bolobedi sesterese
3: le kgalenyana
0: di
3: filo a dithaba le location ka lona ka bolona
0: lethabeng le bolela nnete le dithabeng
3: so a ona mo o ka kitimao a kilo or two o se wa namelela nyana ene lo namelela mo o a fapana o ne le mo re kitimao re ya ona re yo nyaka thaba lo re na se re ya o namelela ene o namelela o vuya wa theuela so ya ra re o namelela lo theuela
0: le ditlwaetse ya le shetse le ithutile tsona a ke tsebe gore na mola le banka gare ga boitikisetso bjo go na le dilo tse le shetseng le ditlhokometse gore tse tsona ra swanela go di dira tse re swantse go di dira ke lebeletse le taba ya dijo ka gore a ke re o mongwe o tla no re a le ka gare ga bokiti a tsenela ke teng wa tsenela ke teng le dijo le shetse le itukisitse ka tsona gore e tsetse kgwedi e ka moka ga tsona a ka swanela go di kgwatha tse ya nka phela ka tsona le a di lebelela ja go swana le seo
3: le dijo re a di lebelela ka mo bolobedi a kere re rata moroo wa dithaka ra ba ra tšhela le
0: matokomane
3: a dimake ja o tshwana jona jeue a wa tshwanela re o ya lebilone wa dija
0: aowa
3: e ga re di ha di sa signature
0: tengu ka lebele
3: teng
0: oh yo o ntse re nganyana a ke le sa re molomo gana fa o re tlo felletse
2: ama ga ke tbe di masumo pedi tsila 2026 tobele fm mo tshata mo tsebo le bo ithabo di show
0: KG
4: KV
0: re le tong le go e comrades marathon a ke re go re shitire but why to kish
4: ya why to kish
0: aw ga botse ke le mo le rona ke tsa di chance a ke re ke le ka ka
4: eh ya tsena re o emetse
0: eh le le ke a kwa rumo but ba tsa tsene se ba itukisha 5 years
4: oh
0: ba tsa bus na ke sa tshe ka papa
4: ba ba no ba re ke ya he he
0: ke na na rota ba yengwe ya go hlohleletsa KG ke re motho a ye pele a no ya bogele batho ba
4: la nete mara ke kolo kwa re o bogela pele a se wa riela o
0: ba o leng eh a wa gona a wa go bogela pele ka re ye ya wa ka tsho ke fitla maemong ana
4: eh eh
0: me botuela ya bolobediela a seng ke kena me
4: ya ka mola ke me botobotu
0: ke me botobotu pharatha ba wa ya ke akusha bona ba itukisha ga botse bana le meedi le meedi le meetsana
4: le meetsana le dinokana
0: dinoka le dinokana ko re bana mela ba fologala le nela ke pula la swala ba ka ra phefo dilo tse o ka moka tsona o swantse mmele o di tloele
4: wa e bona
0: yo go sela ga botse ke
4: a o nele ka botata KV ke ra
0: wena ke gale ko bone wena o ka re maja o ikhutsa kudu gane gore ngwa
4: ane ke ba ke sa ikhutsa ke re ke ba ke le gone then o tla ba bangwe ka mo batla ba ba ba
0: di ka re be ke na le mira ke re go tla be be ke o feta ke go pola le mushupulo o tla bo le gone
4: go ba gona ona mo
0: ya mmm ke re bona di le di tshentse tse di style what's why king ja le re no bona o ka re motho ya le kae kae Kiji
4: a nake gona KV
0: a gona taba pitsa le nake a tseba gore le yona shile ya gagatha rena pa gore solele gore na le tlo re fine ka mara ga di taba tsa mathoma tsa ba ire bhlan
4: KV a go le bo re mothele tshe lona ke o dumedi shekere madume a khutso a borutho mesong e le nano la tlokala tsela re sore tshe dipalo palo tsa biere tsa male bana le hlaelolo ya meshumo ka monona ga di tlhatlogetse go dumeka percent ya tefelo na tharo re ya go boleledishana le lekala la ba sala le youth capital ba di ba blowback ba lla ka tshedingwe tsa ditsela re ya go ba boledisha le gore ya manana go parara le ditsela ka monolimpopo lekala la tsa boeti ka mona Afrika borwa le sore indaba ya tsa boeti re ya go ba boledisha le bona taba go le rena mesong ye dipalo palo tsa biale tsa go lokollwa ke stats SA di laetsa gore tlhokego ya mishumo e tlhatlogile ka percent ya tee fegelo na tharo kotareng ya bone maikutlo a gago ke afe se ka seemo sa biale sa tlhaelelo ya mishumo kana ge ntšha maikutlo ka WhatsApp ba Facebook ya SABC ditaba metsotso e metlhano go etswela go iri ya botlhano go fitlha ka iri ya boselela KV e tlhoga botse
0: ya taba ye e tantse shedi ke ba ke sa lebeletse le bashumi ba le ba ka gae gore le bona mishumo ya bona e theogetse fast
4: kudu
0: ya we bona ke
4: go roge o shuma ba le ba bangwe ba ba shuma be ke le bona ba
0: go tsela ba fukule tsa
4: matsa ji ba bangwe ba rata itirela go buima
0: a ke re wa bona gana jwa le ke dumela gore ke nagana gore gore batho ba re ke tla itirela ke
4: ne le ya gore bontsi ba re tla itirela
0: a ke ra ba sa ya mishumong ba bangwe ba khopetse gore na re khopela shumela gae
4: aga
0: ene ge o shumela gae a ke re o sa tlhoka moshumi di waka
4: ga a wa o motlhoko
0: a o motlhoko ke wena o tla itirela dilo ke ka mo palo ya gona le yona ile ngore le bona ya ah a gona tsa go buima ke ya go le boga KG
4: e kwa batho ba dithaba gore ba re
0: o ya
4: bona mele
2: Rula Pelo Foundation e go laletsa go tla le solong la temosho le thapelo ya GBV and femicide le bophelo bo botse bya monagalo le solo le le tla swara ka la botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le sumi mo misong re tla be rena le moruti France le mamuruti Ntabise Ngwepe khutso maleti pleasure tsa manyalo gaogelo kekana Victoria Molaba swafu tsa manyalo Dr Winnie Mashaba ga mmogo le badiraga tsa mahlakung e tla go ithabise le go e ga le rena gerere GBV le femicide le go ipolaya di sonetse go fela kopano golo ye ya rula pelo e tshwa go ena ka thego go jwa go thobele FM mo shata wa tsebolo bo ithabi show
1: we tshurulle tshurulla go bolo o mphefa tse mmele wa gago
2: go sile go segaletse ke KV jaogadi ya sealemoya moshate wa tsebolo bo ithabisho
0: ya ke ona moshate wa tsebolo bo ithabisho wa re lenka gare gona ke sa bolela le bamba le di athletic club ke se se Theresia o ile go rena le yena gone fa mogaleng fa re lebeletse leeto la boitshidullo le leeto la gagwe la go ya Comrades Marathon ka gare ga 2026 ke mamrobela mankatsi Theresia se Theresia lebele sa bolela ka dijo ge ke le swara molomo gore e gona le dijo tse dingwe sentse di tlhokomeleng banna na be ke sa tse bore mo ro go a dithaka ka di make o go tsulo sa la teng ga bonolo je dingwe tse le shetseng le mo shitse ka tsana ke di fe se sere
3: a ke a kwa botse
0: ke be ke sara ke re ke le swara molomo le sa bolela ka dijo le sa re tlhalosetsa gore tlhokomela dijo tse ke re tshe dingwe ke tshe di fitse leng gore ba bangwe ba ileng gore be ba sa ile mogeta ba ye ba santse ba di tlokomele dijo me khuta ya dijo ke ri yalo
3: me khuta ya dijo now o tsana na le go hobe e ke thoma e ke ya o gitima
0: mm
3: go re lebile le lengwe like marathon agi no go re beke ona agi I give you good.
0: Oh.
3: Eh.
0: Vosa.
3: Eh.
0: Okay.
3: Eh. Eh. Now, again, Aratao da, Rotorugo Brown over. Regene merepa. Lena regene putata.
0: Ke putata. Eh. Ke ba unga regene merepo. Eh.
3: Eh.
0: All right.
3: And then, I see Jonathan, like, go to Ludo, he took it out, we like before Billy, I
0: di gona le jo
3: o lokise maotho
0: eh a rena pere kwa yona mikhuta ya boitshidilo sister ka re a kereetse ba gona le ya di beginners ba tswa ile gore ka nete ke la mathomo ba ya le na ishitseng le bontshitse yona ke efe ye ile gore le sanje le ishumishe mohlomongwe go ba le phile le mo go yona
3: ke di mwa ke tsebe maina jona
0: tsona tse le ditsebang tse dingwe tse le bontshitsweng le rutileng tsona
3: we like the
0: ke no tseba di squats gore kwata mesona e sentse ino ba karolo a ke right
3: maybe lunges
0: mm
3: le knee high and then le butt kick
0: okay
3: and then lo na le o fedije o tsante lo na o ichudule o thobole misifayela ya maoto le a mmile le matso
0: ge ke felle ja lena sister le ka reng go batho ba ile gore ke la mathomo ba iloya re lebeletse taba ya moaparo re lebeletse yona taba ya boitshidullo mekhuta ka moka ga yona le ka ba fa maile a mokhuta mang go ba ile gore ke la mathomo ba tshwana le lena a senke ba ye Comrades Marathon ke gona ba ya ebile ba itukishitse gore ba ya go kitima a ba ye go bogela go tshwana le rena e re bogela ba ya go kitima le ka ba fa maile a mokhuta mang
3: maile a nka ba fa ona ke ya hore ka nne ya dijo ba ska shumisa dijo tse le nore aba a tloela o di shumisa le ba imwaye e ba di tshudilla
0: mm
3: gore ba shumise dijo tse le nore ba tloe tshe o di shumisa ka re do ba di lord di tloe tshe mmelo wa bona
0: e kwa retse
3: ke
0: molaetso le ba fang ngwana o
3: all
0: right
3: le gitima a ke re do bar ga re ba thwa re tsane ba bangwe re thoma o gitima fast
0: mm
3: wa ya go apile ba thoma o gitima abo ba bangwe ba thoma abotse ba
0: fika e go tsenelela ba thoma ba namelela
3: o ya lo rena motho ena mmeli wawe o twa itse byane
0: all right di kwa re tshwa tsa ba tshe re le boga sister Theresia Mamrobela mankatse re la ka letsa mahlatse le mahlogonolo mmogo le sehlopa sa lena sa Bolobedu Athletics Club se leng gore se tile pele ke MD Mabulana ke re le bo sehlopa ka moka ga so
3: ke a leboa le nna ke a leboa ke leboa ka moka thobela FM ka bo yona ka moka ke a leboa
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo
0: leto e sala boitšhidololo rona le setlhopha se sengwe se se se se leka kwa tshwane ka kwa rego se kgwata le sona re feleletša ka sona pele ga fao Aforika Borwa re bala matšatši pele ga dipapadi tša FIFA World Cup 2026 mme SABC 3 go pela ke legae la gago la dipapadi tše ke dipapadi tše 34 go SABC 3 streaming mo SABC Plus le go edia le moetsa ga go tsa mamorato a tsa SABC na ga ka bophara tse leng gore di tla be di go fepa ka dipapadi tse go thoma ka di 11 June go fika ka di 19 July 2026 re bala matšatši fela a semakae tse leng gore tla be re go tlisetsa tsona go tloga mathomong go fitlha mafelelong Mexico re itshulana le Aforika Borwa o tlo neng ka tshi gona fa ge kgwele ya maoto e tla be kgatlampana re re ga se kgwele ya maoto fela eupša ke go feta fao all of us all in re ka o fela wena se feta ke dipapadi tše mogaši wa gago wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase wa 2026
5: Tobela FM sa ene di molawana wa maitswaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le thoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba O kana ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
6: There's always that one person that will

0: Le tjatji ka moka. Le bebe la moswana noshi. Le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego. Mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe motepeng. Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato. Ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare. Ikhumanele tatso ya le bebe ya o relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling.
1: Kgosi ya sese iga mushupulogo go fitlala botlhano
2: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thako re ditaba tseo di sa make go lethoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go tlotlontsha di sebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
3: Dilemiso, Thobela FM, mo shata wa tsebone boithabi.

0: Suka. Suka.
1: Are a hopani, are suka, kele gore ngwae kwa ya sibella gbe ya le go thobela FM ditla le meso. O tlalositse ka mogho ile gore nge ga tlhama ko sha ye o itjere go tjwa kae? A bolela gore o tjwa go lebella ko sha yela ya Kabza the Small. Eh ke mo ile gore ngwe tjere mo re tshithomongwe ona moe. Ke ga ofa AI, are AI a dira se sengwe suka suka ya ba e gone go tlhamiwa gona fao. Ke bona batho ba ntse ba re wa tsaba ona le je dingwe, a ba sonela go di bolela phatlalaja. A ke tsebe gore ba mosola gore o ba botsa sephiri go ba ebelela gore ei ba ka tla ba o romela ka boramolao wena ka lebaka la gore o utswitse yengwe ya dikosa tseo ipia. Ke ga mogho ile gore ka gona motho mongwe ntse a nyoka gore go ba bangwe ba ile gore ga ba tsebe gore ba ka dira mmino ka sepopego sefe, a ba fa maele gona ka mogho ka setsebe ka sepopego sona se wa mogetswe letšatšing le le botse lala boraro ba re dira gararo mamotlha benong ka gore e tlo ba bose a re dire gararo ka nnete ye ke thobela FM ditla le meso meso ye me botse letšatši le re lebolela pele re tlo ba le le kaone kaone ka tumelo le tshepo go phethagetse nna mpitse lethabo le joy la ga mathata. A ke tee.
2: Ee, ka nnete o ka se be tee. Nna ke gona go shie sese sejalebe se ka fore ko sepedi ke lemile ga ešo ntse ba gabotse o kampitša ega agaga go na le ka bothata re tloga re e retha ka metlha gona go fa šetšentše e le gore o e tlhalositše le joy a re a re e dira gararo ge e le bose ga re e boeletše re tlo ba mmogo go tloga ka irela botshelela go fitlha ka irela ya bokagegese ya bosenyane le sejisto o tloga le gona ka fa ke a gola o thabile ka mo wele joy.
1: A gona molato re go pole gore nna neo motsholetse ke yena Lorraine wa ga matlo wa tseba ke bone gatisho ye nngwe video ye e le gore ngkgatlhile kudu a se gantši o humana o e kwa banna ba retana le a retana na
2: kudu na wa mmakatša ne ke nagana gore ke lena batho ba bomme ba go se retane kutlwanyana
1: a ba basadi ba retana o ne ra fitlha le ga e le gore motho wa gona a ka sebeletse ditšhino gore yo yana roko
2: o tsebo re na le taba go na le taba ka gare ga yone
1: aowa ba retana basadi
2: o raya gore
1: nna ke roko yone ya shala
2: ke kwele ba re ge motho a mme ga a reta motho ka se a se apereng o di gore ai wa tswa re ke e na le se seng ka fase ga yona thetho ela ga se thetho ya magonthe
1: ba butse makarna bo mme ratana kudu mme re re we we kirele kae ibile nka le nna ke enya ke ka mogore dirang ka gone ke tseba gantsi go e ba jwa
2: a na ba nna re phaphatana mahetla ka metla wa tswa keng tse di botse ge di le go di utletse di utletse ka nnete ga go se ka se dira ibile gape o tloga o emetse le gore la rena la bonna wa e bona taba.
1: Abeno ke bone Stembiso SK Khosa ke a tseba re ba bantsi ba mogopela go nanelela the queen SK re mo tseba kudu go tseding tshitse le gore mo dira lokile television e ba tlhakana le Thembing Nkosi Mthembu re mo tseba go le the wife bo ile gone ke tseding tshitse le gore mo dira lokela mo television eng le yena abeno e be le mathomo ba di kakapa tsedi tlhakana ka lebaka la gore ra tseba ga motse gore ke bobedi ba bona bana le bogodi go itla go tsona tshetsa go diragatsa ka mogho ba rataneng ka gona ka mogho ebe ba thagalelane ka gona ka rea no ke
2: tabela
1: ya wa thabisha ka mogho ntse ba fana ntshwela gore o shoma ga botse o dira gore ka mogho ba rataneng ka gona ka kwa ke gatlhega ka mogho e bileng ka gona ke rea ne e ya bontsha gore mo gaufi le go fitla go dingela ya bo papa e fitlile kgwedi ya bopapa
2: kudu ebile ka mogare ga industry yona ye ya tja boithabiša a se gantši mo e le goreng batho ba felantšentše ba phošana ka tse di botse ba phošana ka tse di botse no felantšentše re kwa baelo a šiba ba lekompo artist goba ke re ba diragatši ba lekompo ba fošana ka noga e phele ga bjale ga e le gore motlho mo o di lebeletše ka kua gola dikgokano tša leago jale ke e nngwe e le goreng ande ke batho ba bontate go tsebe ke batho ba banna jale ba ba fošana ka noga e phela jale o tla utlisa taba e ke nagana gore o mongwe a ka ba theleditša ka ithuta se seng go tswa go dikakapa tše e le gore di a retanae le nna be ke rata gore yola hit boss le yola nely ba kwane mane ke bona ba phošana ka nto ngwe ga e sepele ga botse gona molago tša dikgokgwana tša leago jwale bale ba mmino wa lekompo ka kwale jwale ke tse ding tse e le gore ga re tloge re ditloletša re le bathegi le barati ba industry e le gore re tloga re le ka gare go yona ya boithabišo
1: ke tlo di nyakišiša be ke sa di tsebe ke fatlhilwe ke tla di bona gore nna di sepela ka sebopego sefe modile jwa thobela FM o amogetswe tseba ga botse gore rena re ya Sun City
0: Sun City are you there? e buile gape e tla witlile ka festival ya Moswana no shika di 27 June 2026 Mosan City Super Bowl.

0: Elele. Yeah, ke lo gore go e kwa. Ga e ba motho wa mosotho motho mo wen romele. O mbotse gore na dipabikeng.
1: O re o kgweditse o mbotse, o mbotse.
0: Yeah, ka ro ro go pala dipabi pela sepela batho ba modimo. Hela ngwaneso, hela ngwaneso. 0630288050 ke mo bole di tsana le rena cha chingla le khono cha chika cha tshigona mo go jobela FM. Di tla le meso. Ke no mo re ile gore ngo gona o re gompotsa wa re botsa wa tlatsa wa ntsha e ka yona beno nge re lebelle gore nna cha chingla le khono ke tse di fetse ile gore tla ba re go tshwaretse tsona mesong ye wa tsama go botsa gore di sa fisha ke mo ile gore re seka seka tse ile gore nge dire misha ka maoto ka mono Africa borwa beno cha chingla le khono re tla ba re lebeletse taba ya go tloswa ga batho ka kwa Chief Albertina Lithuli informal settlement ba ba la gore ba botswa selo gore ba tlotloshwa ka fao beno re tla ba re bolela le bona re kwa gore na go digileng gona fao gore batho ba tlosiwe mo ile gore ba ipotsa gore ke madulong a bona na ba ishitse kae na ga ba tlosha ka nnete gona le molao o reng ba swanela go ba khumanela madulo ge ba ba khumanetse madulo ke mo go ka dulang batho tlo ba re seka sekate mana ye ka moka go tlala ga yona ke laboraro wa tseba gore re tla ba re go fa morabaraba ro ri ba busela uri le ena a tloge go fitlhela ya kae Zia Kala Sun City urora lukela Zia Kala na se chorentsha di ticket a se chore re fa mang ya eng a se chore bolela sen e u bia ronur go fikhela Sun City ria a ke shuti tshepo a re yona nge tla u bontsha ke tla u bontsha re tlo ba re kwa gore na ye o tla ba isepela ka sepopego se mothele jwa thobela efa mamotla o bolela le rena ke nya ka re bolele ka taba ye na batho go ba ile wa role le felo o swanela go go dira moshomo go ba ba o biditse gore o dire selo se se itseng batho ba no go lebella ba no ipotsa gore wena o ka se kgone go dia ntwe go ba motho mongwe wena o dio lebella motho ka matlo wa ipotsa ra o a ka se kgone o a ka se riete pele a se tshwa thoma selo motho mongwe ke moshomo mba re ba re tsebisa motho ba re swena le tshabo sho la dora wa ka miriri me ye me tshweunya ne me blonde a tsebe selo le ka di lipstick a ona ntwa tlo di ya o kudu ba sadinga no rao o ke slay slay
1: agro akwa ho nya tsha go ya ka tebelo ya mathofela re di go lebelela re di ra
0: ba go lebelela ba go nya tshe ba ra o tsebe moshomo ile wa nya tsha motho go ba ba nyaditse wena e be ile ka lebaka la eng goreng o nagana gore a se ba o tshepo gore o ka kgona na mafellong ile wa bontsha gore ka nnete wa kgona moshomo we ba rileng ga ba tlo boledishana le wena ba go botsa gore a o gape nna ntse re nagana gore o ka se re to ba re lebeletse go machankhura mesong ya lekgono se sengwe se ile gore nse ro ba dipelo re le ma Afrika borwa re kwele gore tlhoke wa moshomo ka mona Afrika borwa e golela go dimo dipalopalo di tshwele mo ile gore ndi ya bontsha gore go lebile gona ka lebaka la gore batho ba tlhagetse ke meshomo e mentsi mo di kgweditse re tswang go e jona beno dula mo re tle re seka seke le yona temana ye a ga biale re re ko gore na tsa lefase di emeka sefopego sepe ke se re pa go tsho go iriela botshelela dintlhagolo tsa ditaba.

0: Duck, Miss Gideon, ke ene le gore ngwe mo kwa go biela go tsabela FM di tla le meso. Meso e me botse ga biela DJ. Tira ke ene le gore ngwe mo kwele pele ga fa. Ga biela re to ba re lebella tsabela di safisha upia pele ga mo e re dirise.
1: Rola Pelo Foundation e go mema go ba e go laletsa go tla temoshong le thapelo ya malebana le bo shuru bya go wa mabong le dipolao tsa basadi go tee le tlokomelo ya tsa monagano le solo le tla diragala ka la botlhano wa di 15 mopitlo e ra gore May le felo ke Mageme Sports Ground ka kwa Mokopane se gagapeng ka iri ya bolesome misong tla be re ena le Moruti France Nthabise Ngwepe Khutso Maleti Pleasure tsa manyalo kgaogelo ke kana Victor Real Molaba le Swafo tsa manyalo Dr Winnie Mashaba le ena ga shale ba diragatsi ba matlhakong ba tla ba le moweng e tla o ithabise le go imologa le rena ge re re GBV and suicide must fall lenane o le tlišwa go wena ke ba Rola Pelo Foundation ka thego ya Thobela FM
0: akele so mitlhano metsotso go ikela go iri yela ya bosupa peno nkenyaka mothile tsa Thobela FM motlhomong o tla nthuša mo se e le gore tla ba re se lebeletse tšatšing la lekgono ke taba e le gore kwele ya ka kua ya badudi ba Albertina Albertina Lithuli ka Binoni mo e le goreng ba
2: Albert Lithuli
0: Albert Lithuli ba e le gore ba tlošitšwe mo e le goreng ba dula gona ka kua ke Ekurhuleni ya ba wela ka Ekurhuleni mo e le goreng sešole ba masepala le maphodisa metro ba tlile ba thuba magae a bona madulo a bona a go lekana 400 bjano re šetše re bone metse e mentšhi ditikologong tša go fapafapana ke nyaka badudi goba ba ba tsebang ka ditaba tše nke le romeleng molaetša le re botse gore na lena mo le tlošitšweng mabaka e ba le afe ge e le gore le a tseba ka se sengwe ka ba le ngwana geno wa tlošitšweng a šarelwa nke le re botse gore le tseba eng ka dilo tše e le gore re a di bona ga bjale gantši o di bona mo mafaratlhatlheng malobantše ke e sa bolela ka e ya ka Small Street nna le a botswa pele goa ba di otla ledigore le dutse la re bona batho ba thoma go no go gola magae a lena goba dishopo tša lena kae kapa kae go diega eng nna e tsamaiša jwang temana ye 0630288050 ge e ba o na le maitemogelo a temana ye goba o tseba se sengwe ka ona e be re tlo bolela le yena moyeng wa rena e le go yena seboleledi sa City of Ekurhuleni Zweli Dlamini a se tšhore mohumana ga bjale eupia e ke nyaka ba challenge ba no re botsa man dilo tše di a diega re a di bona mafelong a go fapafapana re di bona mo mafaratlhatlheng jiki jiki ganda ganda shile e go gola dintlo e go gola ya thuba ya dirang ye ngwe e diregile le ka kua Mpumalanga re e bone nna go diegang ge ba etla ba le botsa go ba le di-notice tše di tswang nna mmasepala o bolela le lena goba go na le se e le goreng sa go ba leno bona ba fitlhile ba thoma go thuba metse ya batho na ge e be ba dirile jwale ba rile lebaka la gore le tlošwe mo le leng gona ke lefe ba le šitše go ngwe na go na le mo e le goreng ba le bontšhitše gore le ka no na le dutse mo goba go diegileng morago ga seoe le šarelwa le bana ka nnete la sebo gore le ya kae ba se bolele selo nke re tle re kwa gore taba tše lena ba le itemogelang tsona di eme ka sebopego sefe ga re ka mohumana ntate Zweli o tla tla ba re tlhalosetša gore na taba gore bona ba tloše batho ka kua e be ba lebeletseng ebile e tlhotlheleditše ke eng bothata botlile bo le kae
3: Johannesburg, Mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe filogotee. Re hwetša go

0: Mzani, Shandesh, Young Stana, Mafiki Zolo, Lebo Bawe Baba Nchi.
1: Ziyakhala mo Sun City ke lo reng wa ikwa go thobela FM re go gopotsa gore kgwedi e tlang mafellong a yona ha di tla ba di boa
2: iri ke a bo
1: di tsela ka moka di libile ka kua northwest
2: iri ke a bo
1: bo shandi mama
2: o Mr. Colbert mo kwe bo doctor
1: ei wena
2: go kulichana mafiki zo
3: What's up again? Hey. What about two babuse? Punyale ro.
1: Ewa re chaba di make. Jo go pela go botsa gore ticket e tshoma ka 300 rand. Meno ne tshe fatsa gore khumana ticket ya gao. Ka plap. Ka speed. Hey.
3: VIP 1750 ne.
1: Yeah.
3: Ka una fetse ka nete.
1: Are kwe ke ya bona gore batho ba setse ba rometse maikutlo a bona go putsiswe ke butsitseng ya gore na dilo tse di bonang mo go kaganyong tsa le ya gona ba bangwe ba amegile e ka ba ile wena modieletse wa thobela FM na ka lebaka la gore re di bona ba tlhatlhamolla ba thuba menyako ba emetse ya batho ba bangwe ba thuba dishopo ba re a ba swanela go ba mo batho ba na go diegang ge ba setse ba thubile ka mogolo le tsebile pele le boditswe na ba le bontshitse mo le yang gona go diega eng re ko re ba theletse ba reng
4: le tjo itumelang ka mogasho le moyeng ka kowe
1: ai
4: bona batho ba le batho ba masipala ba ba go tjapela a so no re ba no tlo wa ba fitla ba thuba dilo tso tja bona mekhukhu re ke dintlo gore ke rena re dira gore a rekwe re dula mo pleke le gore a se ya rona a se re dumelelwe ke botsatsa ba rona go berekisha nka tsatswa o feletse o ba le dilotse tse di kwane le gore ka maaborana batho ba tsiba ba itirela boithatelo so ke mo pe tshonti ka mafasa la Oliven Hot Bosha ke state of Protea House le Monte Cristo
5: so le Joel ka a le nang ke le ar a mantle ko Boxbay Angelo Squad camp a bale se woni
1: he
5: no re le mmereko la no ba shitse ba phone ha re
1: Matsa
5: retense di hatla di a thura nangile re ama ra robala montle a ke le ba le lo botata me jama tla ke mapela re boka
6: tobela ka gatsho le joy le iga a mo go le motsweletse ka mo ke tamisha lo ba theletse ba tobela FM se se le joy ke bone ka mo mabololo le mo problems that ba ba botsa ba bolela ena gore ba batlosi batho ba la ba fetse ba dule mo gaufi le tsela mo ile gore koloi e itswatsile e tlo feletsa e dirile mathata go ba botsa gona ba ba fa notice ba ba botsa gore nke le tloge mo and then ba sa dirilwa lo barai bawe aba bolela sino ba go ka so ba fetse bona ba ba botsa go ba botsa nnete yona and then ino ba gona gore motho ga a kwishishe and then kuduku ba dudu ba la ba go tswa ka kwa dinageng ba gelana ba dula gona mola ba itirela mekhukhwana ke tsinya kriel ke temetse ke magale ke ka mo platform ha re tshwere bela sport ma puku pidi ma bilit ke re
1: mo tsaya
7: tobela le joy ka mo wele go shietsese le tsole ba mba ga shu a wa
1: re
7: ke bolela le modisana se lona monna ga bo le botshebela papa go poma bitsi go ka mosole le dile wa tseba go bolela nnete ga uteng bodulo bo a sokodisha ke se motlhala ka ga uteng ka gore ke mo batho ba bantsi population e leng go di mo le gona go bile go le kwa maphelo a go nyaka madulo gona jwale nna ke o mongwe ile gore ba ile ba tlhoma meshashana ka mo site le la ka mo Oliven e ka mo go bolela nnete rena kre bontshinya na baloka ba ka gere re shila re thatlhegile ba gesho ba ile ba rotlosha mara fela re ba rotlosha go ba le poledishano ke go ba le ba eta pele pele ke le dua mo go yona go ba le poledishano jwale ke ba go tloša go sena mo bareng ya gona gape o tla tloga ba ya kae e no ba gona go dioletana tja jilana le bo ba tlo reng awa ba ba le puta putisha ka gore go tloga go tloga ba kae ba bangwe le šetše le agile ba bangwe le šetše le dile tjela le tjela ena gona mo le kae jwale ei mmušo o swantse gore tsene temane e ka bogare ka nnete ke a leleboga ba go šhile ba letšatši le le botse
8: Tshola Cecily Joy ga mmogo le ikaka moo Cecily Joy how come batho ba di otloga ba di kgwetsa naga e dutse ba fitlha ba tlhoma mentse ba dula ge ba o dula moo ba botša mang gore bo o dula ke o batho a ba kwešiše batho batho a ba ne taolo batho ba sela melao and-e le gona mmasepala before o tloša batho o wa ba butša o wa ba lemoša re tlo le tloša jale ka gore ba motho se se dileng gore a o dula mola ke tshwana se se diyang gore a no dika dutse a tlogele a ignore pego ya mmasepala so a ke bone ba mmasepala phosone le ga tsetse so le mašitišo ka sego mošate
9: thabela se se le Thabo le Joy le kgosi esese nna ke nna boniwe sefako mo gamasimola mmotwaneng nna ke re ba fana ka notice nna ke gopola nako ke sa le magweng ke dula Johannesburg batho bangwe ba tepeile polekeng tsoko wa tsa ba ile ba fana ka notice gore re tlo tloša bathos moo fela ka lebaka la gore batho ba ne ditlho tse dithata ba no fele ba dutse e bana mokantakanta o ne o tla wa tsa wa šušula mekhukhu ela ka moka wa ba level batho ke bone ba itirang ditlho tse dithata go tse ba no raoa mo re dutse re dutse mo re dutse re dutse jale le tlo bona mokantakanta o tsena na pele o šušula dilo tsa lena ebile ba bangwe go tse ba le mmerekong
1: o jo robo ya o khumane o tlhakatlhakane kudugo e le gore mošomong o e le goreng a ba dumele selela thekeng ba tla gore ba go letsetsa o go letsatsi ka moka o kua o thuša batho he nako o tlogetse bana gae eish ya re tlo ba re kwa gore nna dilo tse di sepedišwa ka selaefe re kwa melao ya gona le ka mokgwa e le goreng ba bolela le batho ka gona pele ke sa e le gore ka tla re thabela go se bona re kwa gore masepala ge o shetse o dia jwale ba dia jwang re tlo ba re no thoma ke tsebe Lorraine re tla ba humana tšatši le lengwe ka gore mmamotlhaši ba ba re paletse a re nyake ba bangwe ba bona re tlo ba humana ba tle ba re tlhalosetse gore di sepetšwa ka selaefe ge re lebeletse molao

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletše batho ba la FM ba ka letela tše maareng a tše dingwe e reng ya boseswai tona ya basadi baswa le bagolofadi sindisiwe Chikunga o tlhabile mokgoši mabapi le seo a se bitšago mathata a malwetse a menagano ao a golelago godimo magareng a banna le bašimane ka Aforika Borwa. Ba gweba ka patše ba bararo bao ba akaretšago lephodisa ba golegilwe go la Groblersdal ka Limpopo. President wa United States Donald Trump o tla etela Beijing ketelong ya gagwe ya mathomo go ya China ka moetapele wa United States go tloga ngwageng wa 2017. Ke Stanford Mahlo o thobela FM tšeele tše dingwe ka botlalo e reng ya boseswai seja.
2: O ipsilobe re papadi go thobela FM le Vicky Seja Moleta.
3: Esteni ke a leboga ngwana motheletši madume Aforika Borwa e dira palelang thago ya matšatši le kgone o tšhetše matšatši a masome a mararo go SABC 3 le gae la gago la dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete dipapadi ke tše masometharo nne thui go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka letšatši la lesometee kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July go tloga letšatšing la mathomo la go bula diphadišano ge Mexico e tla be e raloka le bafana bafana ye ga ino ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke go feta fao ke sebaka sa rena re ka o fela all of us all in o SABC fela SABC mogashi wa semmuso wa dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA lebelo la Nelson Mandela le tla kitingwa la mathomo ka Cape Town ka letšatši la lesomesesae kgwedi ya October morago ga go tšea sekgoba seo se bego se swere ke lebelo la Cape Town Marathon lebelo le tla kitingwa ditiragalo tša lebelo ka moka go akaretša le seripa sa lebelo ge go bisha lebelo le la molokoloko la mabelo a molokoloko a Nelson Mandela Legacy Sporting ka kwa Johannesburg go Golazo South Africa CEO ile go ena Bruce Parker o boletse ka sebopego se.
4: So Golazo is a global sports marketing company. It's got 17 offices around the world. For instance, one of the marathons that they do is the Rotterdam Marathon. So we've already spoken to cities around the world. And so on the 18th, when we stage the event, we'll be announcing 5 international cities.
3: A ka le lengwe re lebeletse go ditaba tsa dipapadi tsa cricket setlhopha sa Aforika Borwa sa cricket sa basadi sa bosetšhaba a sa baraloki ba lesometlhano sa dipapadi tsa ICC Women T20 World Cup 2026 se tsebišitšwe gomme Laura Valvat ke ene e le gore tla ba a etile pele setlhopha se ebjale ka mokaptene. Bangladesh e fentše papadi ya mathomo ya diteko kgatlhanong le setlhopha sa Pakistan ka gae morago ga go fenya papadi ya mathomo ka mekitimo e le kgolo le emene go dipapadi tše pedi tša molokoloko. Setlhopha sa Levante se ile maemong a go ka rengwa ke selepe sa magagane mo dipapading tša la liga ba tšhaba selepe ge ba boa morago magama bedi go fenya setlhopha sa Celta Vigo ka dinotše tharo go tše pedi. Borussia Dortmund ke e le gore e ngwadišitše lesogana la mengwaga e lesomesenyane la ka kua France e le go yena Juan Guaido go tšwa setlhopheng sa FC Salzburg Austria go fitlha ngwageng wa 2031. Ben White moraloka gare wa setlhopha sa Arsenal a ka se raloke dipapading tša go feleletša setlha ka moka tšona ka lebaka la kgobalo ya khuru skoba shuta ka seripa gare go tšego iri ya boseswai tla re kopane gape o kotse dingwe tše ditaba gore na dimi bjang ke a leboga
2: o ipsi lebe re papadi go tšwela FM le Vicky Seja Moleta.
5: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thakore ditaba tseo di sa bake go lethoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se e kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

0: rand. Goba 175 gram Protex hygiene soap. Regedi for goba di feature pedica 28 rand. Oboluka 12 rand. Di toko jedi wajagala go fitla ka di 24 May. Respa fela. Wena le dipelo.
1: Ala la. Monyetlashu, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la jati ka jati. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi. Go app go ba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank gona ya online. O ingwadisetse Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, wa ngwa di sitwego, wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana, go na le dipielano.
2: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag

0: e khoga ba ya le go thobela FM di tla me so rena re ya tshwa jwale a re ya putha putha ka sebo go sona se mo ile go reng team Sidibeng ba tla ba ina le wena chaching la le khono e re re tle re go gore ba re tshware tsing Brett
1: le joy me so nge ke itukisha ke thole jele nano la ditlalo meso ke kole ke nnya ka o butsisha ga ke fitla mo gore na ke na ga ife ya Africa enkile wa ya le joy ke a o tseba motho wa wa dilwana lwana je di naisa
0: ke Zanzibar
1: tshona jo ijwang Zanzibar
0: Kenya Zimbabwe Botswana Tanzania ke yona Kenya ke re le Kenya ke tsona tse ile gore ke di ratile kudu
1: tshona jo
2: Nice.
1: Ke khantsha ka wena. And la ke tsebo rena ka re mekuku ya la ke a ikwa da se tshwe ya pelo.
0: A se tshwe ya pelo.
1: Ke tsela mo Mozambique fela.
0: Oh yeah, le Mozambique. Ka ke le metse le Mozambique ke a gatswa. Bo sha isha ikwa.
1: Are wa tlhile tshwa go plore kgwedi e ke kgwedi e botse kgwedi ya Africa re tloga re ikhantsha ka batho ba go tshwana le bo le joy ba ile ngore ka nnete ba kgethago ya dinagentsha Africa le nna ke tloga ke di rata ile ruri mme tshwana nna la se di bentsha tshile le khono ke la boraro le tloga le tse ba ga botse gore re ga ntshinyana mo tabeng tsa di ga rurutsa ka malapeng go metsa tshile re tla go pula gore re kwele ka mokolo go tswane se batla gomo ka mola se ga gapeng re ya se ga gapeng le ba rola pelo foundation tla re tla le bona tshile le khono re kwa gore na se batla gomo sa ka kwa ha sima bapileng se o re ya go sona ka la botlhanolona le bo routine tabe seng ba ga ngwepe gape gape re ne le ka re bona engwe e botlhokwa xi yona ka re lwana ya batswa di ke re thoma ka yona tshile le khono to lebella taba ya go tsamaya ga ngwana ge a sale go magwe taba yela ya go tsamaya tsamaya ga ngwana ka dinako tsa gona re tlo le ka go thusa go le go dishisha gore na taba tsa gago di tsamaya ga botsena ge re tla tabeng ya ngwa ya go tsamaya tsamaya ga ngwana go Miguel nana le felela magagesho re ne le karolona e botlhoka karolona ka di kantorong mo ileng re tlo lebella batho ba ileng gore ba re ba gollela meshumong ba abanya ke go ya go khutsa go khuletsa sa ruri jwale tla be re lebeletse taba yone e o re bolela gore na e ka ba taba ye e tlholwa ke eng ba tshele tshidula le rena moshate
2: a ke re lebogile ba gana ke re ba ganelela bishobo ba re na re tlo mo re tswara sebi re motho ha o dala ka botata ba se di be re tlo ga re ba leboge ka sona sebose we go di tlalemetsa tsa Thobela FM le joy ga ona se sentse ile gore motho mongwe re ka be re nya ka go ya go sona pele ga ge motho mo re ka tsena go ba o gakela le tjatji le la le khono
0: e re ke die ka mogope le re re happy
3: ga re ga di kgwetlo tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Happy birthday! Go ba ile re ba gola le tjatjing le la le khono iri a shile ka nete e siweletse ya bontsha gore e ya go mafellong a lona la le lo wa tsiba gore ge re fitlile fo a re tsiya megala ntle le o senya sebaka tla ke dire se dumela tle
4: o shiya se se le guy
2: ai nna re gona
4: a wa le nna re pege
2: a ga ka bele kwile man
4: go paro la gale tsa Rachel Mago Phofa ona tsala di khurenga le thendisa re alagale tsa ke maratho a gae mamolo ka matla le khure ke le mo le phala le na gona mabane o fetsa nngwa ga ene ntshintsha ba le ka dile le botse
2: a ipsina be le tsatsile le botse re tloga re mo le bogisha ke
4: dangi ke a le boga
2: thobela dumela tle Tobela FM dumela.
5: Le ka ka mshana.
2: E re gone.
5: Go pela wa ka le tsenwa na setu wa ka kwa ba re ke sha main chapel kwa mafado. E le wa ka le tsa. E na wa ka le tsa ka malume ke mme mme tsa kwa di forest.
2: O fetse mengwa ga e be kae?
5: O fetse 16 years.
2: A gole a itsine ka letsatsi la gagwe ba nna ka nnete le tlogele mo dira se kaone kaone tsatsi le.
5: Okay, ke kgopela le boitsi ya moletsa le moitsa re. Tsarefe ke mmuse tsana le tlogela FM.
2: E bana itwa bana ke go shora ka ba theledi tsa ga ona le ka botshatsa re ya le boga. Hey, dumela we sho.
6: Ita.
2: Hey, le kana.
6: Go bona kae we sho?
2: Mm, ga gona le ka botshatsa.
6: Ke rata go akela Malefe France wa go la le bonwe go la le ka mafudu o go diswa ke nna moleke selemo le mampa ke le ka motutu sa Michael ka mosumo ga ene ga molepo ga mmama
2: happy a go la go le a itsira ka letsatsi la gagwe a ke re ga go la le ka botshato monnati wa se a le moya dumela tle ga moshate ke na loena fa a na ena ga nete ga re motho ha ke dali ena o ko mongwe o dumela wishu
7: dumela
2: aga
7: ke kai
2: re gona re ka buchalen
7: go pela go ya kele tsa motswala ga pem la serane wa hola lo gono ka motse
2: motswala wile be a sa ke la mola jwa le ka nete ga re se sengwe se tlile se fapana le ena dumela tle
8: go tshe fefele le thabo le joy
2: ehe le guy
8: rona le kae ke errands mabela ka topana ma ga bo motsai mangwe
2: he bana topana ma re twe
8: aga go la France malebe ga kwa tulong ya magugu ga kwa kere a gole msha
2: a msha te a ipsine ga le tshajila ga go metse ke tshela fela go lebella irela ya bo senya ne ke mo le hore nna lo wena tebe re tlogela gona jwa le ke tlo rata o ka tsia o moti wa mafelelo na pile re tlo etswa la gona mo we dumela tle
9: le ga
2: e re go
9: bona go pela go la tsela ja fa na morena wa go la ka mo tsorlosi le France malae ke ka mabu ke le ke ja ke diamante mo gala ga itende tobe
2: la gola gola tloga ipsine ga le tshilo bona ba ile gore ba le di chemigala ei re a le boga le tloga le dira jwa lo go manana ka moka tshobela FM le gona mo go ditla le meso ka metlhale ka metlhale fela ntjentje le re gwatha le akela le thabisha ba ile gore nge le tloga le ba rata ba le mpilo ja lena ga gona le ka botata ba gola le Stevie Wonder le tjatjin le la le gono hey le gole ke kole ba re o tlo diragatsa go letsatsi la kagala matswalo ona le concert a ile gore o tlabe a ishetse morago na ka kua go la United States ibile se o setle o se ra gore o tlabe ntjintji le gore o celebrate go ba go keteka se ile gore go ba ke matlhadi go ona ka gare go tsetsa mino. Alright, le gole le wa Steve Wonder ka re ke be ke na le gapa mpsikela ke fitishe monato ka ona mara efela ga gona le ka botata le je na ena ke rwele peke aka a ke tsebe mo ja go bushwe
0: he le tsai sha ka pela go
2: se se e bana
0: ke le me ka moto
2: a
0: ke ara lo ka na kwela e fitile ka nete motho aka ke na go ere go bang na kwela ina le mona ntse re sa iketlile ka nete ka motshobela FM a ditlala mesa e bua mo tshelo tshobela FM se wena se gatlishang go gore ge rena re tswa gona le ba bangwe ba o gona go dira le go feta rena beno re siela bona gore ba be le wena re tshepa gore o tla ba le tshashile le kaone la go tlala ka le rato le le thabo go tshona ga di ga mathato ke re le tshashile le botse go wena ba re motho ga ba galaile ari yeng be tsho ari ye
2: are putapute ar puta puti na ena ka nete se tshentse gore ke eme ko mana marulu a bapi ke a tlo
0: ele reine rele bo ga ile go yena mo tsheletsi wa lena na ola rena la ditla le meso mushat
2: yesa moya ritshi

0: ye re belo go fele yona ke ya le right gore rena ga re wampale ya thobela fm shato batho bolo boithabiso ke yona ye ratamiša batlhaletse go tlhomo le kabale le gona nnete re lekgwetse le thete salmo ya sa lena ke ka fao re gopela go amogelwa re gopela go theeletswa go tloga gabe lefitlha ka riria ya lesomepedi nnanampitse maisela go maašampitseng ka rata sa sa re sepela le motsweletse wa rena ke ena pharephare ke mokgatsa go matlaba yane moredi ya tau le ena wa letabiša re a leboga mmabaloi re leboga ditaba tsa iria senyane nnete re talotela ka iria lesome le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la lesometharo kgwedi e sa le kgwedi ya bašomi kgwedi ya go tlala ka sela le sela kgwedi ya go fatlhosana ka ditaba tse ntšhi ka gare ga yona ngwaga ko akete2edi masomepedi tsela re a lebogatle re a leboga re leboge setlhopha sa ditla le meso tsedimoše ba re fileng yona nnete re taba letela ka moso ka moswane e sale letsatsi gospel thursday ya tobel fm e tlaba e sepišang le tshedimoše ba tlabang ba iswere a re sepele mmogo leetošidi re le thomile gona ka mokgwalong
1: ee tlhabirwa ke o botja monke o
0: bojamosadi
1: oe gape anubeleo o lokišitše le lesogana lela le papa go bana mokgala wa gage e nampile wo le bity le tšere ditshwantšho tšela le bontšhitše setšhaba facebook putho ngwana a mongwe o ntšhitše dilo ka moka o duele ka ntle a kere o be a dira a re ke nyako o bontšha gore
0: kea
1: mokgatlhiša basadi baešo taba ya go romela lesogana o dutsiwa le ge le sa kgatlhana ka tša marato a e šome ebile basadi ba go tseba ba re o a neng le kwa o išang a tseba gore o tla fetša nakonyana le wena a kgopele dilo tsana tseo
0: ae
1: jale ba sa go kgopetse o sa nyaka gore bana ba sepele ba ye dikolo o kgona go šala o ipia tlametša ka sellathekeng tlhokomelang a dikaka
0: ditabaedi
1: maabane ngwana a mongwe o tlabegile gone jale
0: o
1: lokišitše le monna ola mara monna ola a ile o bona dilo tša gage ka mphela di anegilwe ntle di bona ke lefase le ka moka
0: gape a se mathomo taba tsa mohuto di direga a se mathomo
1: a re latlheng rena bosesi ba bagolonyana ba e leng re bona o ka re re ka ratana le thakanyane e tshetshane nke le tlhokomele a re tlhokomele a re
0: tlhokomelethake
1: e setshane ba rata gore nthomele
0: ke go bone
1: jale tlhokomelang mekgwa yane eweng a ya loka yeno se ba tshela fela metsotso gape ya lego tša go yona eri ya senyana go sela dumelang go tlhomela kgabele le gona nala ka leina ke nna mašupša wa ga monyamane nano ke la gago le lebotse lenano la sedibeng dula le rena o se ka wa šuta le ga tete tšatši le kgono le tloga le tseba gabotse gore karolwana ya rena ya go thoma ke karolwana ya botswadi botswadi ba re motswadi ge a sena ikhumana gore ka nnete ga felafela go ne le dilwanalwana tše dingwe tše pedi tše di diregaeng jaletsatši la lekgone gore tshwere tabela ya motatamelo ba re kerile ke ikwa ka kwa e le teketeketeke
0: o šikinyagašinyaga
1: kampeng ka re maragana moo o ile wa ikwa jale da jale o tla bo o renga tšhela o re botša leeto la gago le wena o le tsamaileng ge re tla mabakeng onao ntle le tšeo magagešutše le o re rata gore le ditsebe ke gore kgwedi ye go karolwana tša maphelo dikgwakgwa tša rena go thoba mola maabaneng re ka gare ga temošo ya letswai
0: ke le tšhaba bjang letswai ee ke le tšhaba kudu ke le tšhaba go selekang le selo
1: banna letswai le gona letswai rile ge re gola ra khumana le gore letswai ke seo se dirang gore dijo tše re di jang di be le sebopego ka mo maganong a rena re ne le matswai a fapafapana a bitsiwa ka maina a mangwe a ne le mebala ebile matswai a a kwagala go fapana jale potšišo ke gorena ntho e jo ba letswai na e botlhokwa na goba go ne le letswai le e leng gore re ka re le loketše mmele wa gago nna tša ditsaba ke gore letswai tlhabirwa go ya ka diboledi ba bolela gore ge motho a leja ka tsela e leng gore e fetiša tekanyo a le gabotse ka baka la gore sengwalanatsoko ge se re be re sebala nna le wena ka pele re bone gore letswai ba re le ne le mokgwa wa go tshwenya pelo ge o leja ka tsela ya go fetiša tekanyo o ka khumana le gore o nambile o tshwenya pelo o ka tshwenya diphio o ka tshwenya dikarolo tše botlhokwa tša mmele tse leng gore ge di ka tshwenyega nako ngwe le bophelo ba gago bo ka felela le ka tlhotlhola malwetse a mangwe a e leng gore a fole mo mmeleng wa gago ka fa magagešutsa ba e tšhomišwa letswai re sa tsene ka gare ga temošo ya gona go fitlha kala lesomeseswai go tloga go tlhokega gore batho re tlhokomele gore na re ja letswai le le kakang motho o mongwe kile a no kgetha re wa tse ba re ke nna ke kgetha gore ke le lese ke kgetha gore ke lese ke no lesa letswai le ke se tlhole ke sa leja gomme go dira jwa le magagešo o tlabe o ikgatlha o kgatlha mmele wa gago eupia ditsebi tse dingwe tša bolela gore ge motho a sa je letswai o nabile o tlo amega go dilo tse dingwe motho wa tlhoko tlhoka ga letswai tlhabirwa mare le le lekaneng mo mmele ka baka la gore ge o sene letswatsana mo mmeleng ba re o tlo ba le mokgwa wa go omelela kore metsi a gago a ka sekanama a sepela gabotse taba ya gago ya monola wa mmele wa gago o ka sekanama o sepela gabotse ebile gape gape kudu-kudu motlho mo re lebeletse rena batho ba e leng rata go itšhidulola go a tlhokega gore o je letswai mara ja le le lekaneng ka fao a re šomišele letswai gabotse magagešo ebile gape gape go ne le ditswagatswagana tse dintšhinyana tse re neng le tsona tse re tšhelang ka gare ga dijo tse e leng gore ga o tlhoke gore o ka tšhela letswai gape le le tshweu goba le le pinki ge o sene o tšhela dilo tseo ka lebaka la gore di ne le letswai la ka mmabomo go ne gape le digwere tse dingwe tse e leng gore ga o sa tlhokega gore o tšhela letswai wena go apeile ka lebaka la gore digwere tseo di dira gore sešiba wa mošiba woo o bonagale eke o kwagale eke o ne le letswai jale a re tlhokomeleng
0: bele a reng bomma a re boleleng bo setsiwe a re boleleng gore na la mathomotho mo go e kwa mošhikinye go owe ba re motho o tshela ke o tshela ke kgwedi ba re bjale la mathomotho mo go e kwa na o ikule bjang le lena botateng ke le re boteng gore na e ka ba wena maitemogelo wa gago mmaare e tla otlo ko wena gape wa šhikinyega e tla otlo ko na maitemogelo wa gago a bile bjang nomoro ke 086 00 02 452
1: age metsetso ye masomabedi fela go tswa go yone e riela e re ya senyane tla re boleleng ka taba ya go šhikinyega go sepela-sepela ga ngwana ge ngwana a thoma go sepela-sepela ka mola tla o re fe maitemogelo wa gago nna e kabe le gore wena o kwele jwang nna maikutlo a gago a ile a ba majwang ge o thoma o kwešiša gore jwale gona eng go ne le se sengwe se e leng gore se a bopega ka mogare ga ka e reng kodintsane e re tseketseketseketse tla re ko orena o di bone jwa motheletsi wa rena wa motho na mo shate tobele FM ra locha
2: le ga ma tshupela sa biro
1: le gona ra le
2: a wa ke tiben tsuno ga ma fatla mma ga di ra le go shile di fatla
0: a re re la mogetse
2: a bo mo na ya tsikinya go shila yona
0: ya
2: ke ile ge ba ntse ba re tsa o go bo le so ara gara gara o ke tsate ke mishima yana ya go ke tsengwa ga le go mona ga ma fetse mo nna ye
1: re tsama tsela tsho mo shura lo cha thobela fa
2: thobela la ga
1: re go nala kae
2: a wa rona
1: ehe
2: ke tsa ba tsoga gale
0: a re re la bogetse
2: a e ga mama ila kolo ga tsone
1: a ga
2: ya bona ke le ke go ba re kgwedi ba se tsetse ka ba e ka thaba tsima tsima
0: ehe
2: ga thaba ntseng wena sa se
1: o thabisa ke eng
2: go re kgwedi ya gripa
0: ya o batho
1: a re go me magagešo a re gopoleng batho ba banna letsena ka bonyiši letsena ka bonyiši a re gane ke lena badi ba ditaba mara lena a le kwe selo a ke re ntwela e ka mo lena a ke re taba tsela di ka mo go lena tlhabira gane mare ke bolela maaka gane banna le lena le
0: athebathebaa
1: jale banna aowa nka toge a re yake o dira jela tja gore banna a re nyaka basadi fela re a tseba re leatla lebe ya letsogo mara re nyaka taba yeo gore re nyaka bo mma ke bona ba itemogelang taba ye re ko gore na ba kole jang nna o ile wa tshwago ikwatsegoma go direga enge go ne le ka nako nngwe wa tseba ke enge tse dintsane ya gona wa tseba gore go o thoma o topa letlakana la a tšhaolola kela ka gano motho wa gona o tsaba tsekotsekotse o tseba gore o tsotsi rata a tšhaka gomme re yaka ditaba tse di fela jala lena batho ba bopapa re a tseba gore ke batho ba lena ba le biditse le bona roko e kitima e lete e re theba ke yona o e bonang wena mara re nyaka se motho wa mma a se kwang re tsa motheletsi tshwena
0: la re thobela thobela fm
3: thobela
0: ka re ratamisa
3: le gae
0: re go nale kae
3: oh
0: oui oh
1: mushato thobela fm re a locha
4: ratiwa
1: alala thobela sesi
4: O ka chiste. Ke ka o rei pa o tsara le ke cramp. Ke tshirong direke tsa mamotsene nne. A ke tsebore ke ba ralekile ba ngare thethethe ar bloki ke be ke palle go tsa makeme so ke re bana. Wa ratsela bana ke tla ba re ka ba mara. Le to le mona te se se breaking because a ira ga mo fela o bolela batho ba tla ba re bolela o le di wena. O bula bona mara wa baby
1: man. Ora I mandula botse man.
4: Le di mo tsari sha sa le ka moteng. Ke re a wa ngwana ka bana wa nna pila ka ba ka prefer. Ene wa
1: I have a look at the bread. Ke timela bokelong go rukuru ge ba ne di kgwedi tsa gago tshele a ke re beke tsa gago tshele sometshela go tsha go tshe masomepedi nne 16 and 24 weeks go ka kwa o sa kwe pipidi mara ba re le o rwale tsa mo botsiša gore na go direga enye o ka khumana motlha ga so mo sa tsamae ga botse motlha thobela fa ra lotsa
5: thobela mantre ke le kae
1: re gona le kae
0: ma
5: gona
1: a re
5: yo na tshe tla ke la mathomo
1: e
5: Se le ga le mathomo a tebe ke dilo go le le papa go ngwana.
1: Eh.
5: A pe bo shego ke yo robala go atonya ke nwa tie.
1: Eh.
5: Ke nwa tie ga ntse ke fisha ngwanola. A ntse ke fisha ngwanola mmani breto wa tsira king.
1: O raga o fete.
5: Mathomo o mo a tshaba. A pe ka tsoga ka latsa bo mmakare mmawe. Dilo ka mpe. Dilo ka mpe nya ka tie ditima. Ba di ke ka ba ke di ntse se ya go di bule fa tsaka mpe.
1: Eh.
5: Kare ke ngwana o di eng ba re wara go ba mo dileng kare ke like no let se ba go tsitse tsa ngwana we
1: eh
5: ra le boga
1: a itla mo uwe wa ditie le mpotsisha ka tie le nna be ke rata and be le nna be ke rata sa o makatsa tlhabira be ke rata se go thweng ke cappuccino eh ibutha go la uri le a itla mo lefaseke atla ka ka di ka di etso tse di ka ka mo maotong motho bontsho
0: batho
1: ka re tsiela motho le jo mafelo tshena re mo mushate thobela a re tlhabira re boletse re se ka re boletse tlhabira gore mosadi o mongolo o mongwe ga le mommeleng tse ke di khatotse le gore santse gore a di tle mo go yena ge ka thoma ya ba ka mogwane wo ya ba kapela ya re go itlela go pele kwa le go khumana le gore a isa le kapela le ona botsishanga ka tlhabela kudu ge sa dire sa ntse o di yela tlhoko o tsebo rena o raganeng kapela o bethaneng ka faisana o bethaneng ka faisana ge go ka kwa isa bethe tsa tshe lengwe ka kwa bethile a te o mushetjo mo thogane ma mthlaudi jo
0: o ile kae
1: go sa sa gola ska ba emela eng kitimela kwa bokelong bo bona gore na e ka ba ile rena o dira keng ga tswa fa ba tla tla ba re yo motho a o sho o phela a robetse o re phela a robetse jale re ya le le bogisa le na bo mma go batho bo mma go masia go mmile na ba ile ngore le mo mmeleng re tlo ga re le boga ile ruri e ka re modimo wa ka le gontsha ge le ya gona kwa lela ba le itshwaretse seo ile go salena re tlo ga re le boga ka nnete
0: he
1: re ya le ba ona ngile ba go khomisa Yo. Ni. Ko pelazarela. Tabe,
3: Tabe,
1: Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tabe, Tab

0: Ayayayoyo, Malaika, but I never changed my mind. But in Zile, why are Kulu, my Bati Milana, when Yanka Civica goods?
1: Hey,
0: but it's not a good thing. What's that again? Hey, Lord, worry. Hey, I'm going to go back to Africa. Ring Yaka on the mall. Good in the Lazana Linana. I'm going to go back. You will level like a. Do my chaya. But I show Mr. Sergei Kotarafela, who are going to irreal, irreal, so man, Tony Braxton, baby face, but hurt you. Well, I'm going to go to the show, so Subona, and I'm in the black. But I do. Makashuru sala pele karla nere na kikarla na yabusi ni kila boraro tachila loko no ile pele ni na mubeke nyere thoma rakwa swata ho mura kwa pulelo elungri churusha di na manajamili rata ko retle re shalom rago retle rebele ba elungori kibengi ba kabodi taba atla ba riele kame thala ko na na ikaba bona ba boni kame kwamani kome reata iposhi religiole. Mona kwenye sa feleshe go pelo nke re ko rena ka kwa tepo jo diregile engwe e leng re a se tloilege e bile mo mmuno na maitshosha go le re tla re ko rena ba re ga negela ba reng maikemisetso ke gore re ithute re be le thuto go dimoga taba ye re tle re gone go tlokomela se sengwe gore go sasa le rena ba di u dire tle re gone go phologa.
1: Mm-hmm. Re amogela moetapele wa setšhaba gona ka kua kromoko ga magatho ke tate smatla. Tate smatla re lemogela re re tamisa.
2: Tobela nka dumedisa batho ka moka le mo le ba theletse ba sea le moyeng sa Tobela FM ke re moshate.
1: Ga re moshate ra le boga tate sebatla. Le re go diregileng ka mo?
2: Ke mo amagatho ke kole le Kenya Taiboso ke a go shima madi tiralo e diretse a go shima gatho e dumela le lena ke ka mo moshate wa amagatho.
1: Aga aga.
2: Mushimano o na le 28 years ba dire leng tiralo ye le bitsola ke Prince Dube o tswa Zimbabwe ka Bulawayo. E be le moiri o bo iri sitse mosadi wa dilang le yena ke girlfriend. Then Mogalabi Matthews Magato a mo gopela ratla mo gorele jarata. A ya kwa yo go ra jarata ke mo a ileng a tle potsa gore no mogala bo na le tšhelete a ke tsebo re o kgone o bona jang gore mogala bo na le tšhelete ka re ena a tlhalosa ore o rile a etswa moshimano mongwe e le modudu o thomile o dula mo amagatho ka January this year mosadi a dulang le ena ke ena ka bang a na le more than 10 years a dula mo amagatho. Then ke a bontsha gore no a e ba fetsa o patelana o kopana le moshimane mo strateng ke ena moditseng gore wa mmotsisa gore no ba o patetse bokae wa tlhalosa gore no o tlhaola fela ne ba rile 150 ka ana na le yona 150 ba oketsa o fitlhela ka 250 a re no why o ba chacha tšhelete e nnyane mogala bo la o dula le noshi kae tšhelete ya o ija le mang nka ngwe sa mochacha o ma 800 o ya ko odile. Then ke a tela ke kelelo ya gore no o rare ka nnete mogala bo o na le tšhelete ke ya re no e re ke itukise tsatsi le ke latelang ke ke kgone go boya ke kry-e tšhelete ba reng o na le yona. Then ha yo boya o ya ka mokgwa a tlhalositseng ka ona pela sepodisi sa Malbo police bentse ke na le bona mola ba mmotsisa dipotsiso a bontsha gore no a se ke a kry-e tšhelete o rile re ha a roba lebati a thuba lefestere ka mo morago e seo lebati a kwa lebati le buleya ke a ya ka kwa lebating ba thoma o lwa le mogalabe a kwa re mogala bo a mo fenya ka matake a thoma morema motho mo sefatlhong
1: o morema kang
2: ka lekgaba
0: o tlile a tshwere lekgaba leue
2: ee o tlile a le tshwere lekgaba le ebile o omile le lona le khumaneile le lona o lentšhitše then ke ya morema ka lekgaba mogala bo le a felelwa ke maata a setša mo o baditse o shoro ana mo sefathong o moremile o shoro kudu a re o searcha ka mo ntlong le agraspatch mo tafoleng o kry-a le goreng ga ona tšhelete le pene a e ona ka raspatch o dio kry-a dikarata tsa dibanka ke 6 fela o e sena selo a jea founu fela.
1: E namile mogala jo o kae o sa phela o gona
2: o tokofetse o a bolokiwa weekend ene ka mokibelono e o tokofetse semetsing bothata o moremile ka la bobedi la di five ka kgwedi ene then ka re na dula a le noshi ka lateng lae ba family ba moetse ka laboraro thapama la di six then ntho ya fita di seven tjaka ka di ka labone ka di seven then ra thoma o di nyakisiso bjalo ka community utswa ka di seven o ba o fitela re mokraya ka di ten ra mmoledisa a hana ore no ena a sa nka a dira selo ena se a se dirileng o nyaketse ko mongwe wa ata a kgathane methare a kgathela batho methare meolo ka motšhini ore o bitsang home light le ena o tswa ana ka kua ka ntle mogala bona ebile o mo file 50 rand ena ya molebo ore o mo nyaketse mmereko ena a tsebe selo ka tiralo e diretseng ka kwa then ke e re mo gopela re no ka la bobedi re na le meeting ko mošati mabapi le bosenyi bo bo diralang mo motseng then re gopela o e patametse ko meeting a re awa le le ka bitsa le maphodisa nna a ke na molato wa ka kwa passport fela ore passport ya ka sense e expire ke se ke e lokise ke ba a bontsha re o ta ba ona ya ba le goreng ndona spider magato wa section ya ratau o ne a ntse a mmeke batho gore ba mo lebelele metsamao yae ka rene ba kwelele meme la gore o ata gopela tšhelete ya ra kgone go tsamaya motseng wa magato le mosadi le bana ba chief ke mo magato a re tse bore ba ya dipolaseng goba ba nyoko omela zimbabwe na
1: bele gore a feletse a dumela gore ke ena go diregileng tate smatle
2: ore a feleletse a dumela maloba ka di 11 ka monday eo seng re kry-a moala wa gore no ape batho bao ba tswela ka lapeng ba role dibeke ba bontsha gore ba tšhaba then ke re tswa re ke pima it was ke kry-ile kgolo ka bo 7:07 ya o seng ke founelwa ke ena ndona spider e re tswa re ke pima ra kry-a mosadi a tsamaya le bana ba bararo o mongwe o mo tshwarisitse dibeke ke ngwana sesiae bae ke ba abedi ra tšea mosadi yola ra moiša ka lapeng la ndona e re moiša ka lapeng la ndona ore no ena ke mošiile ka gae wa monna mara o bontšhanyo ko tšhaba so nna ke re ke chifte mo gaufi le ena ka re le nna a kampolaya ke tšhabile le mmotšisa after gore wena smata le mathipa magato le pe le mmotšise diputšiso maabane so ke re ke motšhabela sa rotsiki ke tšhabela ko o papa ngwane wa mathomo yo ke leng le ena then arfa information we have at our no re gopela hore a re botse hore na o itere byang ke a re botse hore motho o itere byang ke ra mathipa magato le lefatan magato ke moratho wa go simagato koloi ne re tsamaya ka koloi ya go simagato ke re no ke gopela re ke timo mo tseleng e golo D1589 road ya o ya ona kwa mamadita boso lo ya go vivo re mo lebelele mo di hiking spot ka o ba le mathase e re wela ka Difriede village re mo kry-a mo bus stop ya Difriede village estate ya rena a tšhabela site ya vivo o tšhabela site ya kgošima madi o yo go tswa ka sa old days a ye zimbabwe e re o mo kry-a mola re a mo tšea re mo laisa re ya le ena ko ondona spider ta ra mmofa re founela maphodisa ra suspect re ikhumane pekiso gore why a tšhaba a tšhaba mola e le goreng ena o rile ana molato maobane e re ntse re motšiša ntho golo ne re nyaka mo yena ka re nako e diralo e direya motho o ne a elwa le Matthews magato o isitše re sebitša sorokwana ba le benkele yes then mpiri o isitše mpiri bjale re nyaka ra re fe Facebook account ya ka re phone yena e šomiša mpontšhi tšengwe yona moobane wa ona e be e thubeile ya touch e bontsha gore a e bereke then ra re fe Facebook account re kgone go bona dinepe tša motho mongwe re ka kgona go bona mpiri ka re ena gore ena a sa nka a šomiša ntho e ba re mpiri but a fetša abedi o a dumela gore why mpiri ke gale o ela kolobetswa kerekeng tsane ke tsa masowe ke tsa zimbabwe so since o sala ka metsing mpiri wa gae ena ke gale a epere ntho e ba reng mpiri right Facebook account ya re gona o kra di pic jae o re fa di Facebook je di wrong ya Prince Dube a ona e tsha bo Prince Dube ba bantsi then ena a re mkhumane go Facebook account je la re di khumana ntate le je mele na ba re ke Blue Mato anja mo di set di sorno a pe Facebook account o re feeling a se yona then ke bona phone phone ye e ke bona mo mrabeng wae agro e bere bere go batla tshutu ba ya bidias e le go nna mpontsho re ntse ke phone a se spatch ye le mo marabeng then ke bona phone re a te phone ya se mpontsho tshong ona maabane ke tsentsha letso marabeng ke ntsha phone ye ke ntsha phone Friday na go re tswara meeting ke ile ka lateng la o metio se la bomohu ka di data shooter box ya phone o nomorela IEN number then it your phone ye la ke tsaba linga la phone ke hona ke re a pe phone ye ke ya mohu ke botsa mshimane o la ke re na pe phone ye ke ya mohu Blue Mato o re o itse ba byang na bile ke ntsha phone ya ga ke kena go file ke ya di picking na bile ke ntsha IEM number ye la ke ya moncha ro le bela ke re no o sky bala o sky checka o ka mokana yona nomoro o checka nomoro tsa mathomo tse 4 o checka le tse 4 tsa kwa mafellong then it all bontsha re ke number 8 ya ra ke go verify ka moka e verify ke yona ke ba thoma thakanana ka moka le go shina se tsa ba tsa metsi ana ka kwa nduneng ke ka ofela ke bona ba gala ba se ke ba nyokolle then ke ke ra go shiga re no founela station commander ka rena ke phone e jolo le fia di re ba thakana go mo tse re grele le evidence ke ba 15 minutes ke ba batamela ba dilema police a fita ke antse go thomila ntse ha na re no na phone o fitila e reka ka past 5 ya o seng na go a tshaba
1: are are bele nke re feletse ka boripana o go legilwe e bile o dumetse le molato
2: o go legilwe o di seleng tsa Malbor sa se bore ba ka ba mchistila Malbor mo ba ne ba bontshitse re o tlo ya court then o dumetse molato ra tswa le ena kwa Malbor a tantsha barking la khaba la le shimishi jeng o rema mogalabe o na le fitile ona abantsha le vaslati re di tabya lo ka seburu a ke tsebe ka sepedi a ntsha vaslati
0: le silana la o tlapa
2: le silana la o tlapa mane yes mon ya fitse di a pa rona ri le rentse re bize re secha ona ma fitse re go di skoting kwa ra gra vaslati na la madi a thoma rno ke ke vaslati we shimo shwa ga msadi e ga ba madi a msadi a ene go
0: a
2: ene go malaki yes re vita kwa msadi ba motisa ba ma CID or ne o shimisha eng o le mo malaki nga thalosa le ke a di shimishang ba re wa kwa rona le maka ke a ji ka ba re no vaslati we ke shimisi tsena go ke boya ona go simeng e direile
1: wai a dile bo go tate smatla di tloga dinamisa ile ruri kudubyang e ri nyamisha le go lo go feta gore motho o utswana geng ya ka kwa Zimbabwe o to dira bushula bo ka monageng ya gesho ya Africa borwa nqanqaseng le balapa ka moe go motega nqaseng tiragalo e tloga e garosa dinamana tsa mmele re no leboga mushumo mo botsolo dirileng tate smatla re leboga le re lebogele le ba ka mashate
2: babe
1: are
2: sa bo pelo ne ke nya ka bo ntsha hore ba tsobela FM re le ba di ba magato mo le bo eta pele ba ka Royal Family ya magato ba tshe respect sa re ba di ka moka ba fala di ba o tswa ka nte ba ile reng a bana ditokomane tsa maleba hore ba ka dula naeng ya hore na ba tshwanetse ba re tshwele motse o ba ne dilotse ba di dirang ke dilotse bo shula ene re ba bia ka mo malateng ya borena ba e sina dipampiri tsa maleba ge nke be a tsamaile a seke mollwane a ile ka naeng yabo o ra re e be ile sepala bosiwa le na mo
1: ke nnete
2: so se peto se se re nga se tshaba mo le Royal Council Royal Family ya magato ba ke re sepeto sa hore ba di ka moka ba motswa magato le ka ba lo reng ke wa kwa smata o tswa ile venda thoyando a ita ka mo o tshwentse a register re go officing re bele di ID copy tsa a e ka go mushato re ha ka ra senya re go notse ba re molotela kae e ka ba le China e ka ba le Ethiopia le Somalia le bana ba rana ndi kgwebo ka ramotse re tshwentse re be le document tsa bona ka mo mushate wa magato thobela
1: thobela ra le bo
0: ra le bo a se biwe magage sho ke di tlhagile ngana ka molaga ga mama di ke
1: ga
0: magato eh ke di tlhagileng go me ai re kona re metsa mari go nuale re be re thelitse taba ye ba re tlhalosetsa nyona a di botse magage sho go nu jwale ke nako ya gore re ye go bo ma mabaloi re kwe gore e ka batsa iri ya lesome tsona di emijwang ga biale a ri

0: a ke bona the love brothers bana ba re chelete ya ka ba re uijile ka ofela chelete ya ka jwalo ya kae welo ya kae ka ba ka re chelete ya ka uijile
1: ba re ka ka tla ka mohloba
0: mara ba sa le bona batho ba tlhoba
2: Breadwin, Litimi Thomas, Fela Mogotobele FM, Moshato Watsibone Boithabiso.

0: Jasper ba re ke wena fela mo pelong ya ka re ya thabago kwa re ke lena ke rena fela ba ile ngwe re pelong tsa lena go lenano le le botsena lo la sedibe mo go thabela FM ga ba le metso se re ke le semetlano fela go tsha go yona e riela e re ya le some ba ke sure bo le tshe gore tsha tshele khone ke le tsha tshele la boraro go pula gore di kharuru ka mola malapeng ka mo ke taba engwe e re tshwenya go go metaba ya di kharuru tsa go tshwenya tlhabirwa ri le ra bona e bile tswala e tswala di foundation tshe botlhokwa tshe re di tlhokang nako le nako foundation je di botlhokwa tshe lengwe motho a kare re ya di tlhoka lapeng le lengwe le lengwe foundation di tswana le bo rola pelo go me re kwele gore rola pelo ke foundation ya mokhuta mang mona go ntse di fitileng re tswa mafelong a fapa fapaneng go bala ke go tlhoya she di bile re tso bo ya le ka kua Botswana ka kua Pretoria re a tswa Phalabora re a tswa botokwa re yo yo yo gape go bala ruo bao ga mothiba re a tswa ebile se re fetse le ga tete ka baka la gore bekeng yona ye re tseleng re leeto magage sho ditsela di lebile ka kua sega gapenye mo e leng gore rola pelo foundation e nangbile ya gona go ne e taba gona ka kwa go ne e taba e e leng gona
1: ndele ye golo ye e leng gore re tlo rata go ka ikokotlela ka yona re tlo bolele lena batswadi le godisitse bana shiba ka malapeng batswadi le go ditse bana bana ba le ba le bintsha ka leuto le tee ke ngwana wa gago o bile mmeleng dikgoditse ka batse senyane shuo wa motataisha ba le seana shule a thoma go totoba totoba jale shu gotse o gotse o metse meno o go tswela maatla nna le a itemogela yona taba e lena le le batswadi na ka mo metse malapeng a lena na o dutse o le motswadi ga o dudišege ka baka la ngwana wo o mmelegego tlan re tla re bolelele nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 le a iketla batswadi oa mienela gore a wa ke ba godišitse shiba ba mphatsere ba nkwa ebile nna le bona re tlhokomelane goba le nofošana ka noga phela a ntse a le gona ka moo ga gago motswadi ee o ne go tlhakiša o ntse o le gona ka mo le e bona bjang ka re boleleng a re roleng pelo a re roleng pelo re tharololo yona e tla ba gona nomoro ke 086 00 2452 gore ba ele a reng go amogela bo moruti nthabiseng ngwepe re ba lata semošo
2: Rola Pelo Foundation e go laletsa go tla lesolong la temoso le thapelo ya GBV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le somi mo misong. Re tla be re na le moruti France le mamoruti Nthabiseng Ngwepe. Khutso Maleti, Pleasure tsa manyalo, Gaugelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tsa manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatsi ba Matlhakung. E tla bo ithabise le go emologa le rena ge re re GBV le Femicide le go ipolaya di tshwanetse go fela kopanogolo ye ya rola pelo e tliswa go wena ka thekgo go tswa go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: rato ke thagetse bjang ke tla khumana tšhelete go tswa go insurance yaka ke nagane gore re tswe re betse ke moya goba re thabiše bana
4: gore re tlo humana tšhelete go tswa go insurance ya gago
3: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa tlaime mengwaga e mebedi ke tlo gwetsa 5680
4: rand cashback mo mengwageng e mebedi ya kgatlhisa rato
3: good love
2: batho ba mmagonte dikoloi tša mmagonte meputso ya mmagonte go humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholwa go ditšole tša maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwaga e mebedi me di tefelo tša di premium tša gago di sa šalla morago my way ke moo wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano Rola Pelo Foundation e go laletsa go tla lesolong la temoso le thapelo ya GBV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le somi mo misong. Re tla be re na le moruti France le mamoruti Nthabiseng Ngwepe. Khutso Maleti, Pleasure tsa manyalo, Gaugelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tsa manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatsi ba Matlhakung. E tla bo ithabise le go emologa le rena ge re re GBV le Femicide le go ipolaya di tshwanetse go fela kopanogolo ye ya rola pelo e tliswa go wena ka thekgo go tswa go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: mošhato wa tsebo le boithabišo ke mo re leng gona nnete metsotsošhile yona re ke lesomesenyane fela go tswa go yona e reela e re ya lesome nnete ya ditaba re shete re boletse gore re lebile gona ka kua sega gapeng mo e leng gore re na le ba rola pelo foundation re sebatakgomo ke bana taba ya bana
5: bana ba rena tlhabirwa ba bo tshwenya gore bana ba rena gone jwa le re ipala ka moka ba bo tshwenya mo sechabeng bana ba gona rena batswadi ra ba le mogwao ba emelela eng e seng ka wa ka ngwana ibile aba tshwantse di gao go morago nyana e sa tshola peleta be uwe go njwe le batho ba re seng ka wa ka ngwana ngwana ga go wa tshwenya kudukudukudu ibile ngwana ga go ngwana waka ere ke we ipitsa ngwana waka o rata maka bana ba rena nako eng e tlhamirwa ba rata maka ba le maka mangwe ba golo a go makatsa a go shisha a e leng gore motlhomongwe ebile a ba ishitse leng e leng gore e ne le ko ba ishang gona taba eo makageseo ke e leng gore ka nnete badudi ba itetsaeke ba lela ka yona ba tlatla ba tlo e tlhasela tlatla re tlo bolela ka yona rena taba ya bana ba go tshwenya mo motseng le ba bona jwang le ya ba bona ba gona ba reng batswadi ba bona ba bolela le rola pelo e etla mababi le ditaba tsa go etsa tsona tseo re a thaba ebile re e kgantšha makageso re na le bo moruti nthabiseng wepe ba gona gona ka mo phaposing kgaso mababi le leeto le legolo moletlo o mogolo o mobotso e leng rena ba bangwe nna le wena tlhabirwa re a o tseba gomme ebile re rata gore re sa tlilo bolela le bona ba sa tlilo lemema re a lemema ebile re re ke mahalahala re na le bona ka phaposing kgaso gon jane
1: age moruti re a letamiša re lamogela
6: batshele tshitlhe re a lelotsha botitimi sesi bread le a tsaba keng ke tloga ke thagalla kudu go ba le lena le motsholetse mogolo wa rena ka kwa morodi a tau sesi mogadi
0: are mutira la mogela
1: re le bo ngwa ga tshu o se tshobile re tshere le tla kgoding ya mei rola pelo ngwa ga wa ketepedi masome pedi tsela
6: rola pelo ye ke ka re ga gwedi ya mopitlo ke rola pelo ya rena ya bobedi batsheletse ba ka go pola gore re thomile ka kua go la se ya buswa ka Mpumalanga ka February ra dulanyana fase ka bakala mabaka itsenga a go se phele botse be ke sa duite ka nela botse na mile kana makarano rawa re re foleng ga botse re e batho re folile e jwa le ke tiko ka re ka gona ba o ka re modimo re matla faditse gore re ka leba ka kwa motsengwa ga se gagapeng
1: re le boga mruti gobe ge le ya le tja le solo le la rola pelo le lisha motseng o rileng ebe le dirile di nya ke shisho gone le tje le gore le di bone go a tlhokega gore rola pelo ebe gona ka kwa segagapeng le bone mruti
6: le a tseba rena batho ba rola pelo le a tseba gore ga botse re batho ba thapelwa ke masolo a rena le maeto a rena a wa modimo di gore na re pha le banka direction ye ke jwale re tšere tlhatlho ya moyo halalelang gomme ra re ya mokopane ge re thoma re ema ema re nyakana le lesolo la gore ga botsebotse mokopane lesolo le re ka ya ra lethagoša kae re idio re ge re fitlha dikantorong tša ba SAPS ba e leng gore ke ba sepitšane mmogo le rena ga mmogo le ba SABC ka gare ga lesolo le aowa ba di gore go rena ba sephodisa ba re aowa mo weke taba ga botse thui ba re ka kwa segagwapeng re alla ba re relisha ke kgodiso ya bana namile ba re re na le nnete ya gore modimo a letlhatlha gore le ye ka kua mahala ke ge ba re ntšhetsa dipalopalo segagapeng se ba SAPS le bona ba se tlhatsela gore ke tulo ye ngwe e leng gore bana ba dio gola ka criminality bosenyi ba re bana go dio tloga e sengwana o monyane o dio ba setšana le mindset o mongwe go dio ba le mokgwa wa bosenyi
1: e namile la rawa re tla ba gona
6: rena marare ga re ga mafelo a ka moka ka kua mokopane ka nnete gore a re segagapeng e be ile yona tulo e re tshwantseng re ye gona ke ka moo ba tlo o bonang ditente di tlhomiwa go tloga tšatšhing la legono ba tlo o bona difala di lokišwa go tloga tšatšhing la legono re mofo batho ba segagapeng re ela taba ye ya gore na bophelo ba rena bo jwang ka lebaka la gore bana ba ke ba rena go diragalang mo gare ga rena jwale ka setšhaba community se se dirang gore bana ba rena ba tswelele ba le ka ena mogwao aga
1: ge le ya re ya kwa gore go ne le diopedi bo pleasure bo Winnie Mashaba
0: le di bulele le gore ke ba tlhatlhilwe ba bang ke ba tswa setlhabelo ba ditiragalo ke bomang
1: ke nyaka go ya gona mowe gore re letetse bomang ntle le baopedi ba ile gore ra ba kwa mokwala kwa tsong e ya rena ga gabago
6: re na le bao ba tlobang ba re thega re na le NPO tse pedi tse di jwa gona ka kua ba e leng gore ba tla ba batlo re fa baboledi bao e leng gore ke kgodu tse di tswang lerotseng ka mantswe a mangwe ba bona metlha le metlha gore go diagalang ka mogare ga setšhaba se sa bona ke batho ba e leng gore ba fele ba šoma le bana ebile ba amogela le batswadi ka tlase ga mabaka ke bona ba felang ba ema ema go thusana le batswadi ke NPO Jepedi tshe leng gore re tloga re ghetetse ke bona ke ba social development are ska ra le bala with timilise se bread gore it's ba social development ba tseba ba na le botsebi kudukudu ba gore o di gala mo tshabeng ka re go ya go lelwa go bona a ke re ya go pula gore botsebotse ge re lebelela mihleng ya le hono ngwana ga a thoma go ba le mengwaga ye 12 a sa ishwa le ka gorong ya tsheko ba a bitsiwa ba le ba social development ge a thoma re adolescent ba a bitsiwa ba le ba social development jwale ba re khetsetse di organization je pedi tse di shomang ka jona dilo jona tse re tlo ba kwa ge re fitang kwa mokopane
1: batswadi a re boleleng ka bana ba rena nke re boleleng ka bana ba rena na le a le di dishere ka bakala ngwana shu ngwana wa tseba keng o tshoto o ma di khorotseko ka bakala gagwe e bile ke tlo ba boroko ngwana gago mo motseng mo o se tsebiwa gore yo o ne le letsogo yo o ne le o ka tshwenya bana ba maloko a sechaba nomoro ke 086000245208600025 se ga gapeng re tseleng
0: a re motheletsi shwe na mo shate re a locha
7: ka bi bana mathabo
0: re a locha
7: le gona
0: re gona ra lena
7: e a ga u go le lo ka le guru ga mphatele ka mmata wae
1: a re la mgetse
7: ya tla ta be le kere go ke tere ta be mo go lu ke tere ke ye le go gore ke tshoka gore go go lu ka gara ga malapa ke tere bo thata ka mo gara ga malapa ka bitswa le bathlatse wa tla gore yena ka gara ga malapa ga go khalapala ga go a tsa tsara botlhata go bulela maka e tshaba go bulela nnete ka mo gara ga malapa re a nei wa ka ba gore malapa ga e se ya rena ga re jole maka ke re go le se tiele ya bana ba re ene ngwana go mo rele le tsaka yena mo kwa go tlo bona tso a tlo se le ka ka tlo ntse ya ye se ka mkana ga tsone ene ga o bone gore wa mo fetele tsa ga o bone gore o mo rele tsa gore a e re re go gana tsiwa a e o bua tsiwa nna le matuke tsiwa a khokeli ya o pe a khokeli ke ka mkana ga tsone yale ka bile le mahlako ya ga iwa ka mkana ga malapa nna e dire gore che ka matsamo di le tsolo le o la go nova le tsama le gara bana ka yena mo kwa mo tsiwa le kwa di ke le ka rena ka mkana ga malapa ke ka ba gore nna nna re dumela go no le ga mo ga go nna senke le no tsaka mo ga le di kuru ga gore nna ka mmata wa ese le tsene bone go nna ga ntse di ya gala
1: na ge re le kwele pa
7: ka di ba di mathaka
0: ra le bo ra le bo ga papa motho le tshemong shwe na re bo mo shate tsho le FM
8: mahla go sa di
0: a ge tla tibiale
8: le tsho le bo tsho
0: le lena
1: la lena
8: awa a di tsama ka go le bo ba ga magatho ba mo shate re mereko ba o rile o tsara motho wa go la mogalana ba tlogile ba rile mereko mo kaone kaone kaone man
1: la ga
8: ya le mantona re a le boga
1: la ge
8: me shate ga mka ga go fapa fapa na South Africa ra wa ke khana le bentu ete e ya ke tle mo taleng yeo
1: la ge
8: e a le bua la go taba ke le go ona e tsela ba twa tsaka mala teng wa tlhagisa ke bana
1: ndare
8: karaga ka bona ngwana ga ntle ga sa gadiwa ente ngwana ga sa bona motho mogolo le motswadi o no bona ele thaka gagwe ka botse mmusho ga bona lo na yena ana le go no emelela ke motswedi la police station a re o gaile ngwana e selana pala a ke a belela tšhabišhabe ja mola a re go lo mo swaran ngwana o santse a gadi
1: re lekwele tate diare
0: lekwele tate diale gomme magagešo e kgolokgolo e re e lebeletseng re rata gore re bolele le bo moruting thabi sengwepe mabapi le kopano e kgolo e tlang ya rola pelo e tlabe tshwaretse ka kwa segagapeng magagešo badudi ba ka kua mokopane le sekabe la se bolele le rena bolela le rena re feng dimelo tša bana ba lena le a di tseba nna sa mathomo se ke se boletseng ke rile bana ba rata maaka and-e ka maaka gage mphakathe ka moka motse ka moka o a tshwenyega ka maaka a ngwano wa kamogae
5: ke di fetse di ngwe tshe lengwe le rata gore ge bo mruti ba itukisha tsa go tla gona ka mo ba nna ba di goma gome ba le moshelo go le moshaba tswa di ba bangwe gore taba ye gona ya phela ka bakala gore go sala le batswa di ba ile ngwe re ba gana gore e seng ka ngwanaka kae kae be ke le kae kae mafelo a beke mo nna sho wena o le kana le wena tlhabirwa eh o kota ditedu le ka magare ya mararo ka le tshile le teng o tshenya mphakathi o tswa di thapo tsa mthlagase bo mmage mkhekolo ba di ogana ba rena ngwana ka ene re tla mokwalo yo mogetsa ka ra sechaba mara ba mmona hore go tshenya ngwana o lo tshenya ke monna o le kana le wena le fela jole bale e ka sefelele e sa le monyane o tlo gola le yona jwale re rata gore le bolele le bo muruti Nthabiseng ngwepe re name re tshe gona mo hwe re bontshane mola le mola re a tseba gore taba ya di ukobatsa se tshwetloga gabotse re bontshane re gopele re gopedishe gore taba ye re tle re kgone go ilukisha le gore ge re tla gona ka moretle re tle re lukile le bale ba ile ngore ba tshaba go bolela ba re ga ba bona bo muruti ba kgone go bolela le bona dula le rena o se ka ba shutala ga tete go njwe le rena magre a go dintlhagolo ja ditaba ge re bua re tshola pele le lena

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakore
1: ke le bogang team le brand re lo cheng magareng a tshodi ka letelwago ireng ya lesometeng go thobela FM ke tsa gore lekala la botlhodi la maphodisa le kgweditse lefelo le legolo la go tsweletsa leokobatši la go bitša diranta tše milione kgauswi le Swartragens ka Northwest. Ditheeletšo tša bele tša moetapele wa National Coloured Congress e bile e le leloko la palamente Fadil Adams di dirile ka lebaka la gore o gorogile morago ga nako ka kgorontsheko ya masetrata wa Pine Town bodikela bja Durban. ANC e ya go swara kopano ya go ikgetha ya committee petition ya yona ya bosetšhaba ka Cape Town moragonyana le hono. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomete go thobela FM ke ya leboga.
2: Thobela FM.
3: Rula Pelo Foundation e go laletsa go tlala solong la temosho le thapelo ya GBV and femicide le bophelo bo botse bja monagano. Lesolo le le tla swara ka la botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ira le somi mo misong. Re tla be re na le moruti France le mamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tsa manyalo, Gaugelo Kekana, Victoria Molaba, Swafu tsa manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatsi ba Mahlakung. E tla bo ithabise le go emologa le rena ge re re GBV le femicide le go ipolaya di swanetse go fela. Kopanogolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tswa go thobela FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo.
4: A ge tsela šiwe re a e botsiša batheletše re gare re botsiša tsela ka kua segagapeng ka kua. Dumelang badudi ba ka mo segagapeng le ba metse mabapi re a le mema ga re meme fela ba ka kua segagapeng fela ba e le gore le kgausi le gona ka kua segagapeng batamelang mokopane ka moka ka bophara le rena re a le mema. Nomoro ya rena ke 086002452 batswadi a re bolelentle.
5: Thobela FM. Tsa re tshemtshelo tshe mushwe na re mo mushate Thobela FM.
6: Wa ga wa sna te sala bo to go le hlabirwa le kae?
5: Re gona le kae mphe? Re
4: gona le mphe.
6: Ga re lebele le nge taba e ka le hlulang tsho tshonono. Re lebele le gore na go simegile kae ka ona mogwele gore ga ne jwa re tla isa ke bana bana ga ba sana direction. Ka tshwa ba re charity picking at homes. Ga re ka tšea ra mmušo wa gabo rena wa phamagoši ya gabo rena taolo ya gore ga e le gore ngwane mongwa le mongwe go a tseba gore ga ke kgwetsa ngwana mo strateng a ria dutswa phakna le maatla gore ke mogale a sa mpotse gore phirimme kwa kgona tša gago le gore ngwana mohuto ga e le gore a ngangabala re tšea re modiša mošata o kgona go moatlhola tuluke ka mokana go tsona di ka kgona go boela bokeng jwa tsona go a lebelela bana ba gore ba ba botsago ka ditokelo gore tokelo tse di tlo ba timetša ke kae mo e le gore ba na ga ditokele setokelo tša gore ba senye le setokelo tša gore ga phirimme kwa mogala mmotse gore kgona tša gagwe le setokelo tša gore phirimme kwa mmotse a re go phirimme kwa bana ba gago mona ke ditoutu wa go tswa go tlhakatlhakana mo nakeng re tsheba gore ngwana ga sema mangwe a seleka gomme motswadi wa ngwana a gane tša re a se ngwanake ka gare ga malapa o kgwetsa ke le phirimme kwa goba mosadi yaka ke le ka go kgala ngwana ngwannyana mosadi a ema le bana ya gore bana ba mmone jwale ka mothomo ka one ga e le na tatago ke mmone jwale ka sekebekwa ditswa mogopo ga di ka dula fashe di a lokiša re ka kgona go aga nagekgwe kateleleboreng ke re fatlhogo sa monna ka nalatša mosadi tatana
4: re a leboga mphele
5: re lekoeleng phele a re bolele bo moruti tlhabira a re bolele bo moruti re name re ditšee go tswa go batheletši ba rena ba babedi ba bararo ba ba tseneng ka mokgobo e leng gore bana ba di bona ka gona
4: age moruti ba boletse batheletši ba rena
7: batsheletše ba boletše e fela a re boeleng morago ka botsebotse tabeng ya botlhokwa ke goreng bana ba goreng go fitlha jwang gore bafeng ba be ka re ga seemo seno sa pele batho ba modimo a re lebeleleng seemo sa ka sejatlhapike tla re environment mo setšhabeng sa rena tukologo ya rena ke e jwang o humana le gobane ke tukologo e le gobane bontši ba malapa gwa ke ya dikobo tše goswane ka matswa mang go sokola go iphile maatla ke tulo ye e leng gobane ga gona le thuto ye e tseneletseng kore tlhatlo ya e fiwang mo setšhabeng ga e name e tseneletse gape-gape ebilane ke naga e e leng gobaneng gare ga tukologo e go tlwaelegile no ba setlwaedi gore go na le garuru go bethana dintwa ke setšhaba se e leng gobane beke ka beke go a thukae kae go tlhabane mamang ka thipa weekend e ke mamang le mamang e ba e lwa go dio phelwa go lamolwa mo setšhabeng le a e bona ra boelela gape ra re a re tloge mo tukologong bjale re ye ka gae re humana le gore ngwana ke ngwana e leng gore ka gare ga lelapa go tla le tlaiso ye ntšhi abuse wa hwetsa e le go bane go tloga gana faweng re ya mo e leng gore ngwana namile ka gare ga lapa la gabo go na le go sešwe shedi neglect ngwana o a neglectiwa se se pretse ga a tlhokomelwe jale ka ngwana ka mantshwa a mange ga gona motho a botsišang gore na o jele na o tlhapile na o ya kae o bua neng na o mo kae ka gore ke bošego na wena a nako ene o see ka ntle go diagalang ka wena o diile go mweke na ga gona shedi ya go tlhokomela ngwana ka gape-gape wa kumana ngwana e tswa ka gare ga lapa pala ilongo re tla re le dysfunctional gore go na le dilo tse dintsi tse di sa yemang ga botse ka re ga lapa le we o humana le gore mohlomongwe ke lapa le ne go bane go no phela mohlomong katara ya letswa beke ka beke bana ba ka mogae mara katara ya bethwa bana ba le ge dikolo ba buile ba swere dibuka tsa homework le shata la mino le gona ga gona structure se se botse sa go bontsha gore family e re phela jwale na mile dilo tse ke tsona tse di rong di direla ngwana le batsi la gore a pestrata ebile a feleletsa le ka gare ga crime kudu-kudu e tse o thoma e le bonnyaneng di thoma ka dilo tse nnyane o ne o thoma a tsena ka mo lapeng le a re ba mo romile ka moe le re isa enyenge ka kua ga a fitlha kry-a two bopo mo tafeleng wa echea namile go ya le go ya ge a thoma go fitlha age ya adolescent re bona ebile ba e ba le peer pressure ye e tlišang ke eng kgatelelo ya segwera ge tsega ba sana maele a tswang go batswadi bjale maele a bona kae a tswa go ba gwera namile bana ba tepha eng ba tepha tsela ya bosenyi ba senya bjale ba kgatlišang ba gwera a e seta ba ya gore o senya ka gore ga a tsebe ke competition ya go amogelwa ka mantshe wa ba mo segotseng nna ke kgonne o tsena ka makhuleng ka utswa borotho ba sampone nna ka kgone go tsena ka cafing ya mamang ka utswa se namile go sasa re mokgwetsa a tsene ka lapeng la batho ba re utswetse battery a tsene kae ka lefastere batswadi re mo kae re lebeleng shedi e re fang bana ba rena ka gae ngwana a se ka tswelela le ntho se se bretera se botsiše gore na e tswa kae na wena go e ja lelekere re sena go fa setseka o se khumane kae na wena go le ngwana o yeme shopong ya makule mosegare ka moka batswadi ba kae
5: moruti letsa re lebelela ka taba e ya kgodiši ya ngwana re le rena batswadi lenkgopotsa taba engwe rena ke botsiša lena ke rena ya re šomela taba e ya gore rena bana ba rena um ka mokibelo nako tse ga ba le gona ka gae o tlhapile o nnwele tee ebile o tswile o a raloka ba re ngwana ko o raloka ebile re ya ba koba ka gae re sepela le o raloka sepela ko mmeleng kgwa le o raloka letlwa le o raloka ka mo gae ka mo mola ge re bapetsa le tlhobo bola bo bongwe batho ba sweu bana ba bona ga ba raloke a re ka sekhumane ka setsere o tsamaya ka pento wa khumana bana ba van der walt ba dutse strateng mo mmeleng ba bapale le bona tabe e rena batho ba bammalao e a re šomela ya go rekela bana mebileng re re ngwana ke go raloka
7: e re ke e thome ka mokgo ile ra ba le monyetla wa go ya team building re le ba rola pelo re re o titiša le go titokišetša go dore re lokologe re tle bathong re leke re fitlha kwa rago re bebereile ka kwa dipolaseng ka kwa dipolaseng ka segole le ka leina dipolase jana tšetša batho ba bammala ge re le gana ka kua latseba ba re ele ge yo re labonelela la holiday ke ge mmino ntšhitswe di-speakera di beilwe kwa ntle le rena re e gana ka kua namile ba rothela ba rothela o tla le mosadi ya gage ba rwele bana ba rwele bekana tša malairi gore ka matswaba ba tlile go ithabošong bjale ka lelapa ga ba šia bana ba sepela le bana ba bona ka mantswe a mangwe ke bolela taba ene le e bolelang nna re reng re rakela bana ba rena strateng e se re sa kgone go dula le bana ba rena re reng re sa kgone go sepela le bana ba rena re re ge re ote nati fisha re ye monateng o kgonang le go lebana le bana ba rena bana ba rena ba kgone go dulela monate oo bana ba rena ba kgone go e thabiša ka ro kore ka mantswe ba le monate oo o amogelega le monate oo o amogelega le mo baneng ba rena ntho e re e diang ya go ga fela bana strateng ke yona e re reng strata e ba motswadi strata e fa maele strata ntlhokomelele ngwana jale strata se tlo mo godiša ka tsela ya strata a e tlo mo godiša ka tsela ye wena motswadi o nyakang gore ngwana gago a gole ka gona ke ka gore reng le rena ba bangwe re ka no lebella se si e bread wa go tsha ngwana go di sheke bokokwage mara wa go tsha ngwana mo maga sa go tsofala ka baka la gore yena ge be ile yena monye a be a le gona motlhomong a go ka baka la mushomo magwenye go ba ka sekolo yena monye go na le ka mogwena ba ka bona a go di sheke ngwana ga ge ka gona jwale le ge ka mogai ba babedi ba rena le papa o gona go ba le thulano le mma ya gore ngwana ba rena ba go di swa bya ga tsantse re kwane gore bana ba rena re tloma phidisa jwang ka mogai
4: ye ngwa moruti a re bolele ka taba ya kgalo ka mogai ka mong go kgala bana re le batswadi re ikhotsana go tsheding batswadi ge yo wa monna ga re wa kgala wa masadi a re se ka ntshone tsa bana modu wa sona se muruti e la tlhela ngwana kae e bia ngwana kae ka baka lore letatele no tofe le tsare a wa ke khomote ke a khomola ke sa nyoko bolela selo ka mogae ka mo
7: latse gore ge re ka bolela nnete se spirit re tla re ba le bona ba tshele tsela ka bola la go pula motshele tsho mongwe ile a phone wa ntate gale kwa morago ge re tlo ithukisa ya se abuswa a re ke felle di tshe ke sa bolela ke ile ka re ke gala ngwana
5: ba re nao nya kae
7: o tshwenye tsa ngwana a go tswana ko ene la ka sa bolela ke yona ntwe re bona ba sa di ba re sho le shoko le botlhoko a go na ba ragane tsa le shoko le botlhoko spetlela go bose e fela a re gopoleng gore peinela re ikwele ga tee re tlolla kudu ge bana ba rena ba fetukile diphaga mo setšhabeng ka lebaka la gore bja le setšhaba a ba tlo ba le lešoko lela wena o nang le lešoko la gage la go mo kwala botlhoko ge a ka senya tšatši le lengwe o tlogetsa setšhaba se mo gafela matsogo a sona ba mo teteia bjale wena mmage o lla ka ntho e leng go bane ke be o ile wa ema le gale wa re ngwana wa ka ke a go galemela o se galemele ga rena se se bread le ntoe e re ka ba le nnete tšatši le lengwe mo sedibeng tshwantse re no bolela le batswadi goba monna le mosadi re a na bana ba lena galo ya bona e affectile jwang lenyalo la le batswadi ba bantši ka gare ga manyalo wa bona go sa le monate ka lebaka la gore o mongwe o gala bana o mongwe wa nyenyefatswa ba re o tshwenya bana and re bona kudu ka bontate ba tswaletswe melomo bontate ba gomotswa bontate ba swanna gore ba gale bana bona ba sekebe ba bolela selo jwale bontate ba bantši ba feleditse ba eme kwa lebotong ba tlaletse kopo ka molapeng e diagalang
5: muruti a re lebelele taba ya maka hei taba ya maka ene go maka go sa tshware di sa tloga fase ngwana na a sa gola ka ona o ka sa dira selo re tlhatlhelele muruti re be dingaka tsa menagano jwang tsa malapa a rena mo khogonya ya maka bana ba rena ba rata maka kudu ntho e re paledisa go ba godisa
7: la tseba a re dieng so bana ba rena tshwanetse gore ba lemoswe botlhokwa ba go ba le nnete ka baka la gore mo re bolela ntho e ka pholosang maphelo a bona metlheng e re phelang go yona se se bread a go sa lekane gore ngwana a rrela re mma a ke re o gauteng sekolong re re o mo kaya re ke rese re re o mo kaya re ke tlelaseng re tlo feleletsa re lemoga ka morago ga matšatši a mabedi go raoa kolo sefatsanaga sela se motsereng a se a mmuša go kotsi kudu goba ngwana wa go se bolele nnete ka mo lelapeng and-e go kotsi ka go fetišiša goba motswadi o ka lemogang kotsi ye mo ngwaneng wa gago wa sename wa e tlhatlha a re beng batswadi ba e leng gore re phela re gala ngwana o a mokwa stori sa gage le gono latsa maaka a tshwenya ka eng motho wa maaka o a lebala gore maabane o rileng o tlo boa go botsa gore ba re ba nyaka 40 ke ya tripi kwa sekolong go sa sa o botsiša gore 40 yela eng a ra wa mama gape la tse bare ke eng ntse ba rile go rena ba re ke ya casual o kwa ga botsegana mo gore namileng go ne maaka a re seke ra itlogela a re ba tseyeng re ba lemošeng gore maaka a dira eng mo bophelong letse ba gore batho ba bangwe re feleletsa re bana ba rena ba kgona maaka mo e leng gore e tswala di-crime tsa go tshwana le fraud o tsweleletsa maaka a e ba a feleletsa re pelepele ka maaka go a ba go fitlha le mo e leng gore motho wa gona ga a bolela se se bread botitimi le yena o a dumela a ka kgona go dula mo le lena a le botsa gore wa tseba eng wa tseba kaka ba sepetlela ka lebaka la gore o rile ga e bolela ka tlelaseng ba e dumela ba tseya lebaka leo a lefang a swanela ke gore bjale ebile ke tsela ya bophelo o dumela maaka a o yena a bolela batswadi weng ngwana wa maaka ke kotsi ka baka la gore le metse ya lena la bona le le dutseng ka gare le ka se ya ge ka gore o tlo thulantšha le papage le mmage ntwe ke bolela mba re sho a re ka no se rat mara ba gona bontate ba ile ngore ba accuse of rape ke ngwana wa ngwani nyana a saka idea ntwa mkhutowe o gona ntate mo ngwe ile ngore ngwana o no thomare eh mpapa ntshwara tshwara e sego ntwa mkhuto no weng ene ba gona bo mme bang ba bangwe ba ile ngore ba tse ba gore ngwa ka ngwana yena ka leleme o kotse kudu mara ga baka ba ipha nako ya go hlatla ngwana bo phelo ba go hloka nnete a se bo phelo bo botse le gateng
5: motheletsi wa Thobela FM tla o bulele le bo muruti re ya gausi le o fetsa le bona 0860002452 ke melongwe re tlo tsiya motheletsi yo motee ba babedi go me mabapile taba e re bolelang ka yona re gone go fetsa le bo muruti mo shate Thobela FM re a locha
2: Thobela ka mshate le kae
5: re gone le kae
2: re gona se se brete le boti Thomas ka mo le bo muruti
5: a re
7: Thobela
2: yo nna gona le ntongwe ke nya ka go le lemosha yona ka ka ba o ke ra gatla piti ka momoletse ke nya ka go le lemosha ntongwe ka ba ka batswa di ba rena ke nya ka botlwa le khono ntwe nke ba ile moge la tiba bana ba ka mogae iputi sheng ke nya ka batswa di ba iputi shore ngwana sho everyday ka mogae o gopela randla o gopela 2 randla a o ka se tsile o kwele ngwana ka mogare a mo a o gopela di 1800 tsa di aparo mara ngwana wa apara di aparo wa apara wa mara ke botse di botse botse botse tsa o tura o phala tsa lena se se bread le nna le ka se direke but ngwana ka mogae o gopela 1 randa o gopela 2 randa o tsia kae tshelete ya di aparo ke le gore motswadi ile o go tsa re ngwana ka wa tshwanela mara a fang ka le motswadi a iwane a ntsha tshelete ka mo pocketing a fa ngwana tshelete ya diaparo rantsa ya pelang a e gopela ke ya eng rantsa ba tsantsi ba tsore ngwana ngwana that means wa tsuba wa tsuba ngwana ene ye mo ya bo be di setse Bradley Wood Thomas le moruti ka mo ngwana sho every weekend ngwe le ngwana wa tsholelwa dijo tsa ga idea ba iwa ka mo ka moreng mara a tsanga ba mwana aja o go tshedime le batswadi ba moreta ba rawa a wa piti ena aji mwana wa hawo aji ska ta bile le tsinya dio mara motswadi iputi tsho re mwana o ya kae o ya eng kwa se every time le ya motshulela dio aji ka mogai o ya go kae
4: nga ke re le koile ra le
5: bo re le koile papa re re a leboga re tsha motheletsi mo gape shu mo shate Thobela FM re a locha a re tsha motheletsi mo ngi shu ena re mo mo shate Thobela FM
8: Mrs. Bretley Thomas, the name Ruth. Ibui manya la gar majakela bilile ana be ja sa tswana. Bana bawe aba ula ka ha ile bo ma bona. A tsuri ba bya mlatu. Bana le una le mukwanya le mongore. Ano dia vide na se ga tshele ja ma. Tsuri ba ne ba ba maka dike ka mka bona kuri o moya la bile ke nya u bwa le mo makweni o mpale dik murweji ka dalena bulugwani ka ka ke munyaka la ba swa biete. Aye di jagin ke a shopone go ba kumana ke me di jare mona ke a makoi special cha special par mo go la me di jema ba na re kirgi nya ka na ba ke ka ba ga insa ga ke ga mo fa ga di bona go ba go ba ke ya ka ma ja ke a o ga ba le bona too much wa mo go di sha go u no ya mo la police ke a vita bu ya ma police ba fita ba da ba u ji ya ba ya drungo mo la wa na ba ke a u sa tswana u la bile bile na ro uje bazali ba rena ba re tshusa ja ka tshuba fela ra ba ra ula ra ba ra ba bana ra ba ra tlobor to pa ba tsai ana ba ja ise bana ba rena ana ba tshiba pali
4: na ge pa
5: re le koile
4: pa
5: are are mo tsamo mo mo tiwa mafelelo o mafelelo mo tsamo ngwe ra lo cha mshate Thobela FM
9: ba se go le tsabi
5: ra lo
4: re
9: are le ga me muruti
7: a wa re a tsoga ra le na papa re gona
9: a wa re gona ma a go botsa ga nyi ha ka bone rena re go tsene mengwela a khale ke o ba tsela ba gani jwale e bana ba gani jwale ga ba tsene motho mogolo ba tsene motho monnyane bana ba khono no khabarana mo tsene gore o dipodise gore bana ba ke o hloka megwa ga botse e khosa ke eng ka bona rena batho ba gare motho mo lomo o mogolo e bele motswadi a ga and that a khono go isa le tsego a fihla ka ga a ise molato and that's a tsela ka ga ke a buitse gore ke ngwana mangwe a ise molato o tla go ga ba sa go ke ga khati gore o tlobele bophelo bo bonyake ga go bo kaone mara bana ba ga ntlela ga nyela ke sa dipodisa ke re gobe maybe ke mo bufa ga bona go ba ke ka mogoba re motho le ditokelo gore ke ga ka nne ke mo
4: na re re re le kwele pa ra le boga
5: ra le boga ra le boga
4: are are muruti re ruma ka gore ding
7: la tseba gore a re boeleng go batswa di ba rena ke no nyaka gore ke le le mosheng batho ba ke shu gore le le tsama tibile re botsa le re ge merako e senyegile na ba luki re tla reng mara foundation go ba morako motheo wa ngwana o tswa ka gae ge re ka re bolela le ngwana ke tlhoke ba botse ke re ge ke bolela le ngwana a re ye ke a tswa ka gae e se ba moruti gore a re e she ke a tswa ka gae o gona rela mmage go batata gago a re ye ge ke phela le ngwana ke re ke mogala re go botsa mma go ra gore o a tseba gore mmagwe o a mo emelela batswadi a re sekera lapang go gala bana ba rena batswadi a re sekera lapang ra re ge o mongwe a gala ngwana wa gago ka gore wena o mošomong nako engwe nako nngwe o ile mabakeng a itseng mara batswadi ba gona mo communityng ba ba kgonang go bona e re reng ge ba tlisa molato ba re ngwana a ka o rile se a dira se a dira se o seka a ema ka dintsatsokwane wa re sengwa ka ngwana batswadi ke gopela go ne o le botsa nnete bana ba rena ba neemaaka le ge o ka kwa taba ka yena o a tla wa mmotsiša o tlo o dia tšhenkeng ba mo thomela a re lekeng ka mogore ka kgonang gore bana ba rena re se ka ba šireletša re fe batswadi ba mo communityng maatla a gore le bona ba re thuše goba batswadi mo baneng ba rena re fe mathitšhere maatla a gore le bona ba re e be batswadi mo baneng ba rena kua sekolong o seka gwetsa ba re o ba e gona mo sesenthabiseng o ba a roga teacher o ba a mmetha ba gona batswadi ba bethang mateacher a bana ba bona a ke bolele ka re ga maemo a na e leng gore wa tsaya ngwana o bethule bile o dutla madi motswadi wa ikemisa o ya sekolong ae ngwana o di o galwa a fitlha ka ga ya lla re mistress wa ntshwenya a re boeleng gape la tseba ba mmušo taba ya ditokelo manna ke nto e botse mara taba ya gore bana ba rena ba sa galwa bana ba kgone go tsena ka police station a bulelele motswadi case a re a bolela le nna ka tsela ya gore goba motswadi o ba a ntshwenya a ngarasa ka tsela ya gore go theletša gabotse o theletša e le taba ya gore ngwana ga a nyake go galwa a re lebeleleng a e naga ya rena ya senyega naga rena e senyegile motswase ga gapeng o senyegile bana ba re ba fetogile di-criminal a ba no thoma ba thomile ba gola le yona and-e go sasa bjale a sa tlo utswa mo motseng o tšea phanga ya magoeng
5: a tse lebolela ka taba ya share nna banana ba rutantšhang ke nna um ba tseba ga bolela le nna ga ise ke mokoya ke re o reng ke re share ke ka mokgo ke le gore ke ka gona moruti o ra gore ka nnete ke tsamaya tseleng yena e ueng e re dumang ba gešo re lebile ka kwa segagapeng a re no kwa ditaba ka segagapeng gore na go thomiwa nako mang re ko gore na go ne le bomang ba e le gore ba tla ithabiša ba le bo moruti ba bušeletše gape-gape gore na ba ne le bomang um le gore bona ba ka khumanega kae
7: ba gešo le kgono ka segagapeng re tlabe re sepela le ba correctional services ke duma kudu gore ntate Thabo ba ka ba le gona ke ba bagolo ka kwa correctional services mo province ya rena ba tla area commissioner o tla ba task gore ba tle ke dumela gore ba tlo tlhalosa gore strong go habetse jwang ka re batho ba bona o ka re ka kwa go monate ba bona gore ge nka di o tshwara wa tseba ke ya ka kwa ba tlo tlhalosa gore ka mo strongong ka mo go robadiwa ka di shift ke gopela gore batle ba e kwetsa bae ka mokgwa gore go tletseng ka gona ba re ba bangwe ba robala thua wa se ba tsoga ba fa ba bangwe sebaka ba tlo tlhalosa gore gabotse bose go diagalang ka tronkong le gore rena re le setšhaba re šitela kae tronko gore e reforme batho ka gore dilo tse dintshi tse di yang ka kwa di sha ke rena re buru re re ke tsentsetsa ngwana ka basekepe ba a sokola ka kwa di kwae dingi dingi bana ba rena ba tlhoka gore ba lemoge gore ge ba ka se fetoge ba tlo le bana le bophelo ba tronko ke gopela gape gore letleng ntle le gore re fodishane ka mantso ya modimo ke rata gape le gore re tlo ba re bolela ka GBV batho ba bola ya namane re tlo ba gape re bolela le ka go itikanela megopolong ka gore tshe dingwe di khosa ke gore batho re dumela gore maemo a re gatelele go fitla re tshea digato tshe di sembotse mo bophelong awa ba o pedi ba rena ka nnete re le gono le ke Dr. Winnie Mashaba ke plasha cha manyalo ke khutso maleti ke re fahlala ka swafo cha manyalo ra tshina le ba babedi ba ka mokopane e le go gaogelo ke kana ra o ketsa gape le Victorial Molaba re ka mokopane re ka sudiotla re nyaka le mantsoe a ka mokopane a re thege ba tlabe ba re thušana le rena go fodisa re fodiseng batho ba e leng gore ba gatelegile modimo wa khutso a re
4: shegofatshe10
7: o'clock botitimi a ke ba bonagale 11 o'clock di a thagoga kwa sefaleng mara ka 10 re a ba nyaka ka baka la gore manane o ka moka tla ba gašiwa gona kwa
4: pele moruti ba ba nyaka go bolelele lena tshwi
7: ba ba nyakang go bolela le rena tshwi re ya gopela tle e gokaganyeng le rena mo nomorong ya 082 50 42 27 082 50 42 27
10: Rula Pelo Foundation e go laletsa go tla le solong la temosho le thapelo ya GPV and femicide le bophelo bo botse bya monagano. Le solo le le tla swarakala botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le sumi mo misong. Re tla be rena le Moruti France le Mamruti Ntabise Ngwepe. Khutso Maleti, Pleasure cha manyalo, Gaogelo Kekana, Victorian Molaba, Swafu cha manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatse ba Matlhakung. E tla bo ithabise le go imologa le nagerere GBV le femicide le go ipolaya disonetse go fela kopano golo ye ya rula pelo e tshwa go ena ka thego go jwa go thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
11: ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
10: mo shato wa tsebolo bo ithabisho

0: jekia na mfusira tla gore nagare kunja lo sepela le ringo matingo se kamola tukutjela ka kwala kwa gore o na patsi fisha ko shayi e awa re a lebogatlhe pele re a ka dikantorong a re lebeng ka dikantorong
1: gare ga dikgwetlho tja go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Ana kgwebo ya gago e go aka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwete tša tšweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
3: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele fela
4: go shata wa tsimo le boithabiso
0: go re pele betsotsu ke ba se pedi pedi re le o re tswa a re lebe re tswa iring ya le somete nke re bole di tsaneng re re ge motho ga shoma go ba le mengwaga ye leng gore ka yona o tla rola modiro ba bang ba tla re mengwaga ya masometsela tlhano e na bile motho a dira rola modiro ai khutsa gae pele re ikhwetsa gone le ba bang ba ile gore kana go ya go rola modiro o no nganga bala ha go a nyoko ya gae o no tisha tlhogo ha nyoko sepela na le bakala gore batho ba bang ba bona ba ska nya go sepela na ke lefe na ke eng sewe se ba dirang gore ba nganga bale ba senya ke go ya go khutsa kana go ya bona ka mengwaga ya bona ya gore ba ba khutse nke re boleleng re no ye kwa gore go thwe ba bang ba bona bokaone ka senya sengwenyana go laetsa gore letle le re mothola nke ba le mo ba bang ba bona re kwele gore ba sepela ka tse dingwe tsa ditlabakelo tsa mošomo e tja mo mushumo mo mo tja motshona abane le kantoro ena bile a sepela le skia sa kantoro ila go bontsha gore o sanyaka go ba mo ba re ke fela ba itapele ba dipolitiki le ba bomba dipolitiki ba ile gore a ka shoma go fitla mengwa ma somba siswa ye ha ba le ba ipsina ba le
5: ke bona manusi ba ka shoma go fitla ba
0: a shiba we a kre shiba le kwa
5: ba bangwe
0: mengwa ga ke ma somba shupa shupa ma somba tsela se nyane e tsha bon a reng ke go fe motlhala ke shuki ke ministera ke tona o eteletse pele gore a meshomo ka mongwa ga me kae go tsana bana mole mongwa ga ma somba tsela se nyane ma somba shupa go ya lo kwa ne kwa e tsha ba shumi ba le ka tla se ba ga re mengwa ga ma somba tsela tlhano ba re nko e gae o khutse nkeroe bona gore e tlhaka nomoro ke 06002452 nke re boleditšhaneng tabašiwe
5: a re re tša botshelo tša mathomo shore mo mošate thobela FM re a lotšha
0: re lamogetše
6: batho ba mokhutso ba go tsa ba gona ke a ba tsiba bile le nna ke tswa ke bereka naye ba re wena ba re tsong tsuru wa tsentse la gana na bana ba ka tsiba ba jana a ira ba khalabe a re bana khantura ditlhong
5: e ba nna we
6: Mosadi le ena ka kua a botsa mosadi a re gape ke tshwanetse gore bapa ba re ke tse pensele ba re a re wena a nka setse pensele wa tsapa. O ile ga ya go dula tlhabi ba le bahlako kwa ba ntse botsa ba re wena ba re o tse o monyane ee ke ba gore ya go godisa o tlale go bereka a go letaba o tlatla gore ka nako ya gago ye wena o gopotseng ka yone wa tatswa ka yone. O ile ga ya go tswa a re kejale ketene ke a setela jale ke ake aka gae. Baba bo fa tsela ke tsela ya tsala ga tsateng ya ka la go tsala ga tsateng ya na e nne ke ba ga pedi re go kudisa ena
0: no e ba na we
6: e ba ba go kudisa o bo go la e tsika ba tla hore ya ka go tsika e mi tsedi e na tlo go ije ena ya ka gore go kudisa yona ena ga ba tlo go tsala e tsiba ba nyane
0: ba na we
6: a re go go khona ga ba re ga pedi pa mpedi di tsone tsedi le pitori ya ka mo khola ka mo khoile gore go ka bona natile o feli ke bona wa go tsane tselo ka mogare wa mmadi tsa tlo go gola go le bo u mo gola go bini ya ga go tiene
0: aga
6: napa napa re tsela go gola go
0: a wi
6: a bo ka le le tsedi ya ka
0: ba tle ba mo shoma ye
6: o mereka
0: a
6: re re re go tsala riba le re re ke mo go ena ba re tsama go khutsa tsama go khutsa
0: aga re le go ile pa
6: ka di ka
0: tsala re
5: re le go le papa re a leboga mošate thobela FM re alo cha
7: mafa go le tsabi
5: na ge yale
7: le di go le botsa
5: re tsene le lena
7: a wa roga mama ta le ke ma ba dinga manchi ire go re me bo go jola te go bereka o swa ba go motlantsa tsa bo phelo ga botsa ge tome AG tome ipia o thomo go pula gore ke na go ga e kura o rian ke na ka bona tsaba ka ka ga ja ja ka ntshilo ga bo
0: eh
7: o no go tsa gore awa a ke no la na gore ke bere ke mo ga me ka me le ke ta khabara
0: o
7: na
0: ga
7: go la tsela go bere ke ma
0: eh
7: ba ga dinga manje ka bo di mushwa ga bona o re ka bereka a ke re bona ba eta tlo ba mushwa ga bona baka go di ba ga mengwaro ya bo 860 something kan den mere kwa wa semelo a lwa lwa di politika se ne bereko
0: ke me shumo
7: e go re difference ke go bere a mereko
0: le fapana ka gore
7: ba di politiki
0: le fapana ka gore ba le bane le matla go feta lena
7: gore ba wa wa ite gore na ga ba borna e gar le kana ka bo phi
0: a wa la ga teng
7: a ke a iska na ba ga e sinya ga
0: bo re le bo
5: re le bo ra le bo ga o tle tshe mongwe shimore mo mshate ra lo cha
6: breakwe
5: buti
6: le ga isefi
5: re tsogile re buchia lena
6: re gona ke go tsala o ntume le shetse le Tini Thomas ka mo
0: a ge buti re da re ata mi shara la mogela
6: a ge Tini nna go ya ka maite mo go lwa ka e ke lebelela ba thomo puto ke ba tsuba ile go re ba ile ba stoka go ipia ka nyana go isa dumela bona a ba re papara a ba na lo yono e ba re ba le belala ba ya gae kwa aba a hona ntho ba go go itshia mela ka yona yono go ja motho a sa gapeletsa gore a shume le ga ene gore na go ya gae ya mengwa ga go ga e khutsa e fihlile bona gore a e kisha ke ka mo ke ba ile gore nna je ba gona le ana mofumo wa ka mofumo wa ngona nna ke moleke sele mo mampa ke ka tutuza na itshela ka mofumo ga e ga molepo ga
0: na re re le
5: re le bo etse so ye masome pedi senyane fela go tsa gone re yela iri yale so metse re ya go dinthagolo tsa ditaba ga biale bona go sa fresh go pelo go motlo ga foma ga ke shota re ga ri tlhela re rata gore re tle re ga ri tlhele re tle re go rena e ka batla ba e dira keng o ne le batho ba ba shoma ka bogolo ba bona a o tsebe gore na molato keng ba ipontsha la tsare ge motho a shoma tlhabirwa e go ne batho ile gore ba fela pelo ya gore na ba ya ga e bo khutjaneng e a lo ba ka ga gena go tsiya lebelela e kgeregere ya ka ga o tsebo re go shoma o shumela go boketsa kgeregere ya ka ga go e tlo dirang gore tlhaloanya ga go e shome ge ko moshumong na go ya gore go shome ye mara o sne yona o tlodia
0: ai go tsa gana le
5: motho ke di putjane ke di nku ke di khomonyana na go tshe ba gore wile di khomong ka placeng ka mpenka e kae tsa ka ga go tlhabire le ona so tshobe ya khomo le tshe wena lo ja ke di tlogana le lamo
0: o
5: eh eh ka ka ka ka ka wa se ipi akanya ga botse ga motho na ka re tshelete yona o tlala le sakae
0: go ba ka go rata mo shomo
5: rata mo shomo ba
0: eh Eh, o sa kwa bose.
5: Hi?
0: Mm. Mshumo.
5: Mesetso ye masume a mararo fela go tsha go bona e riela e riela semete ke nako ya gore re go re ntlhagolo tsa ditaba bo mamdulu ba gona.

0: kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga Timi le Brand Arlo Cheng. Magareng a tseo di ka letelwago e reng ya 12 go thobela FM ke tsa gore molato wa kgatlhanong le bosimose Kat Matlala o amanago le tendera ya lekala la maphodisa diranta tse dimilione tse 336 yeo ya betsego company Medicare 24 o šutušeditšwe go la 26 kgweding ya Phupu. Tlhatse ka komišeneng ya Madlanga e tlhalositše tiragalo ya go thopa diokobatši tša cocaine ka Ireton ngwageng wa 2021 pelo ka lesolo le legolo la go swara bagwebi ka diokobatši leo e kilego ya itemogela lona mošomong wa bophodisa. Lapa la bokgošigole setšhaba sa maXhosa intšha ka Kauta ka Eastern Cape le re le ya go tšwela pele go lwa go fitlhela legata la intšha di bušetšwa ka nageng. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya 12 go thobela FM ke a leboga.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Thobela FM e saenetše molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšee letlhakore ditaba tšeo di sa makego lethoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothwantšha ditsebe. Ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Yo kena haranya ne ga itla gore ne gara dimakatso dimakatso sepetse ora re mosogana o ba sa sware dimakatso botse dimakatso are le ratong ka sedule ka gare ga lona e re ke sepene yale shuri ke kwa le hufa ke kwa botlhoko ke gopola kana go re sa thomo ratana ka kwa dimakatso o la pitro sumo le letsa ko sha press cry no more. Hey, bana we. Ulele. Ah, le rata le tshola pe. Eh. Ore o mo le tsa ko shelere. Ke go swere botse, o ka tsogile wa la. Ah, dikele tsa o ka tsogile wa wa di. Eh, tsa go kwa bohloko ka bakala ola. Eh, malosi. Ah wa. Wena? O tlo ba ga botse ka diatlentjaka. Di tla go nanga tsela e.
1: Yeah.
0: Ke le rato ke mo botla le rato sisi.
1: Ke mo pelo.
0: Eh, ke mo pelo ba rena ke le rato.
1: A re, o le shemitse o tso ke ma semepedi ne o ha go iriya le semepedi go pula gore ke kgolenyana ke kwa re tswang go ka lebellana ko e ga botse ga o senyana ke mo re yago. Go mekarlona rena mafelo be ile taba ya go ka lebellela taba ya batho ba go ganela mushumo o nka ma ka bogolo ba bona. O ganela mushumo nka bogolo ba bona. Tlhabira batho ba ba o shuma ka bogolo ba bona. Ge re tlatsa bentsa tsweletso o bona e le batho ba ileng gore ba ka dira go lekane go ba motlhomong go ka no shota shota
0: bona ba ne le tsebo ba ne le tsebo ba ne le tsebo e no ba technology ke yone e ba ga kantšhago tsebo ba sale le yone.
1: Oruta ba ruta buti wa rereša ipe mara motho mogolo ke motho mogolo jadi dingwe tsoga a se bose le sa tsebe re na molato wa ke
0: nnete bothata shebu
1: tse dingwe tsa dimelo tsa gona tsa go letsa motho a go shoma ka bogolo ba gage nako ngwe motho wa gona o dutswelela a se bose le sa tsebe re na molato wa
0: gage a se le dumedise a se le boledise a no feta sepe a tswela pe
1: ba bangwe a mmela mokgwa wa go ganetsa taba ya go ithuta ga bana ba bangwe. Ke ra gore re iša nneteng tse dingwe tse di diragang motlhomo ge re bala dipukong ka ga tsona la e bona jale ke ka fao ba ileng batsebi ba le ba kgalakgalakgale ba o lebelela ditaba tja mešomo ba ile ba re motho man ga re mengwage mekakaso ka baka la gore re lebeletse le ga ka kgona mošomo nako nngwe go no ba le mokgwano mongwe o leng gore o ka no khumana wa go ane o ua go khumana motho tsatsi le lengwe a se mo mabakeng a mabotsi jale. Ee, why bona a re motho ne le motsu ee why bona
0: ke nnete
1: jale re seka re rena marenya tja yo ba re ka nnete mathata a bophelo a re a tsebe ka moka motho a shoma ka bogolo ba gage re a iputsiša gorena ka nnete ka nako e ke motho o santse o be a khuditse molato ke re thoma le re mokwala le botlhoko o rena maraka ba o diegang ka ena motho wa ye kwa tlhabiro jale a o ne taba magagešo ba ba šomang ba sa rutang thabišomo šomang re tloga re le lebogiša upia mara go khutša se molato magagešo ke gabotse o tsofala gabotse ba re dilo ke go ba re ka setsimane ba re ke aging gracefully o ne le mengwe ge mengwe ya o gore ke nako ya gore wena o botsewa o tlhape o tsamaya ua makološakeng la gago o ba le dipudu tse gore ka good friday ke ja go tlhaba ye man e ka re ya tlhotsa mane o na morokolo re poo re ke sa toropong o botsa toropong ka tšhelete tša gago tlhabirwa o tse o di beileng botse ditupe ya ka ntsho tša gago o kwa bose kere ka mola ba re shopa one felela ka cave tlhoo reke setlhare sa dipudi o boele le tsona morago o fitlha kwa le o tlha o šomana le dipudi tša gago o šomana le dipudi tša gago di tlhomola dipatšane le mapate le dilo tše ka moka ka tsona go la botse go sa tše maeto
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a 13 go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Rola Pelo Foundation e go laletsa go tla awareness campaign le thapelong ya GBVF le mental health wellness le solele le diragala ka la botlhano la lesomehlano mopitlo go dinye ya May Mageme Sports Ground go la segagape mo kopane ka iri ya lesome mo mesong re tla be rena le moruti France le moruti Thabiseng ba ngwepe khutso malete pleasure tsa manyalo kgaugelo ke kana Victoria Molaba swafo tsa manyalo le Dr Winnie Mashaba le ba diragatsi ba mahlakung e tla tsine le go imologa le rena gare re GBFV and suicide must fall le nano le litlisha go wena ke ba rola pelo foundation ka thego ya thobela FM
2: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: re le boa ba tshele tshele boa tshele tshele na re a shutara katakata go ri ya lo re shuthela mokoni ka tabagolo o ratidi wa ke kana bele ka motsoletsi tla ba sepela le yana mokoni re le boga motsoletsi wa rena ke yana pharepare ke makgatso ga matla bjane go sa sa re tla ba re le ka kwangwa ko ngwa le khotla thara mala ka kwa lo ba khomu ka kwa re le tshishetse tsa ka boya masheleng re lebeletse khoro ya tate mo go sa sa le nanola sedibene tla ba le kgethile Gorialo ba tla le jara sepeleng tsitsilebza tsontsotsole dia matlokire lo kile mabane be le le some pedi le khone ke la le some tharo le tsi ka mo kala ga lona
3: kwela mahlakungi yone e fitile tsebeng ya gago re go bia ka ntshiritse gaolo ya bokete tse nne le kgolo le masome seswa ipedi gaolo ya go bia ka ntshala go ngwala ke KZ ke tla se nkuma hlangu mo tsheletse metsheneng ke amogetse bodibe mo tsheletse le mohlagisha moyeng mo lebore le bza lady madira mo tsheletse mogolo ke Isaac silo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne le kgolo le masome seswa ipedi 4182
4: Wena khoko
5: mama bona
4: apa wa tswana thusa ka lifiti wena
5: ne
4: ba utwaka aba shetse a palela go wa go mphihlisa ka gae
5: ah ke bona re wena ka sefitlhe felo maghekolo
6: gore ke ya go bona ka motho go hatsela ba tseba o kwa lukuwa wa bona la re wa ola pilo
4: wena khano go ema mo o bo sa bona gore ke nna
5: oh one ke re bona maghekolo go itaetsa gore wena o lapile ka rawa e re ke motse lift e ke re mahloger ah mama bona bana e lo re go se buti le jwa ka hai bana
4: oh a ke re wa kwa ntshelela ka la gana go ke mokwetlana
5: o ya
4: tsale ka re hlo re kwa di radio le di television ba re tsone tshe go itshidula
5: oh
4: kana ba ka re a ke ke me ke go itshidula motse ke tla tshwa kudumela ka fall
5: ne
4: eh
5: no wa ke ga botse mama bona go itshidula ka gore a kere le le phelo la lena le gona go ba le le kaone na eh le ka simateletsana ka malotsi a mantsi
4: tsale ge re palelo re ile le gokong Chachengwe bana ba rena ba tla se tlaba re topa kwa tsela.
5: Ah, wa, a go gona gale lena le sekela tshwenyega. Jwela mpile ka go e tshirulla. For as long as lena le batho ba ile gore le ba le bona motsile ke ya bona.
4: Highway.
5: Mm.
4: Ka fetse.
5: O go bona need.
4: Na se paswa se se sentsuntsu. Se le mo le ramela ga
5: o.
4: O ka re ke pulu ai. O di le ke ngwana.
5: O ai mo ke be ke le ka kwa ga e mama bona ke no ba gile ka thumara ka le ya bona. E ke be ke re ge ke ntse sepela ka moga ya ba ile rola mosadi o busy wa koropa ke napile ka re di muga ka tloka balance ke re ke ya ke thega napile ka re raga ka tloka re ko e ya ke le bona le ka mo site le tlhole gore le biang e
4: maishana ntse e
5: ai ha pele bona ba sa tsasa sa sepe mo fase mane
4: wena go go ngwe e go bo ntebeletse o bona le sea
5: e
4: ka peta ba tsaga gore di kwele gore potikele o go emisitse ka o tolete go setla bošego le mosegare and then nna mama bona wa mpona ke tlhoke botsa batho ke re batho ba ga kgole a se batho e ke bolela jale ba re nna ke ne e ka ganong
5: mama bona na ape nna ke sa tse gore belo lebelela ka eng nne
4: e batho gore ga o sa tseba o rayang kgoko tlhare sa moši ko go o tlogela o sa dutse ka mo o oretse moši sepela kgoko moši o sale o tupa o nnoši tswa ga kgoko motho o nyale re thabile
7: he molamosaki ore o ntšha matlho go makalela re ke eme mo restauranteng ya ga lethepo
8: ke a makala ke a makala ka baka la gore ke nang te gore e le gore bo okhile ka na le masedi a bo tsena o ke moemele mo gateteni mo tsena o ye ka ofising ya go mmone
7: nna ke nyakane le masedi ke emetse wena molamo wa ka
8: tabe ya molamo ya kgwathelela
7: gape wena ga ke go tee jalo ka mane le mane a ke re ke wena wa borobi seo go raya gore wena o molamo wa ka you mean a lot to me molamo
8: okay
7: ke be ke nyaka go bolela le wena
8: eane
7: ke ne o nyaka go go botsiša something and please be honest
8: ya o ka mbotsisa e le gore botsisa ona ke tla kgona go e araba so ee mpotsise
7: okay nko mpotse nna magareng ga batho ba ga lethebe le ba borobi ba gaeno ke ba ba feng
8: mara batho ka moka go bona ba tseba gore um batho ba borobert ke ba heso
7: so please ke gopela gore o ithute go thega batho ba gaeno sake o kgaogane le batho ba ba ga lethebe ba gane wena ga o tsebe gore ba re bloody stake ata note mokgwano a ke kwešiše gore wy gobaneng o thega bophetola nna o ntswa le lela ka ntle sake o tshwanetse o thege nna wa geno
8: ethabile o ra gore ke o trake bea e sope
7: ke nyaka gore o tlo nthege ka magadi a ka sake
8: okay
7: robi o nyaka go ntšhetsa magadi batho ba ga mabona sake a ba nyake go mphathego jale go ena you are my last hope ke gopela gore nthegetlhe sake
8: phiašene re thabile mpotse ke tshwanete gore ke o tshake bea e sope
7: ka anything sake ke ya go tshepiša le nna ke tlo kgona go go thega ka anything e wena go enyakang ke bala le tabe ya gago ya go tlhalana le dimakatso nka go thega sake ke ya go tshepiša so ke nyaka go tseba gore wa e gore swa
9: Man of God, motlaika kwela.
10: Mr. Mabona.
9: To make you was fatana go sema ka montle ke wena motlhanga mo rena.
10: Ah wa ke nna ke nna ke nna. Ke yo re ke tle ke fete go tlholenyana so.
9: Ke ya bona rai ma tsa nna le wena.
10: Ah wa tlo wati. E fela man eh go bona ke le fa. Ke na dipotsiso nyana man. O bona o ka dung karaba tshe tsona. Ah ke tlo robala. Ba ke robale ni.
9: Ke le ke ya go tseba motlaika. Dipotsiso tse o nyaka go mpotsiša tsona ke tshepa gore a setse e leng gore le tlo o dira gore tlhaologanyo ya ka e tlhakatlhakane goba nna le wena re feleletse e le gore re kgopiša ola o mogolo wa
10: renaaaaaaaa ge e le gore ke o kwele gabotse man of god ke kwele o ka re o nyaka go tsošološa tempele ya morena
9: ego bjalo motlaika ee gano jale ke nyaka go boya ka lemenoga le lengwe se nka go botsang sona ke gore motlaika fele gona mona ke tlo ga lefa go feta tšhoša ya magale a mabedi
10: ke
9: nyaka gore ge ke sepela mo motseng motho o mongwe le mongwe o amponang a nkhunamele
10: wa monna ora gore ge wena o bolela jale monna le nna o ka ntia gore ke bekana mogano ka ditso la
9: gagoe seng wena ke a tseba gore dilwetse tsa modimo wa lerata e fela e seng gone jale
10: motlaikaale wena botsebotse man of god a o ntshepe mana kore o tlo ntshepaneng ko o thankela soga
9: se taba ya gore ga ke go tshepe a ke wa bona ntho nngwe lengwe e na le nako ya yona ee polane e ke e swereng gone jale a sa tshoke e ba le maatla gore nka
10: fanto ngwe le ngwe ka gore wena ke ya go tseba gore tlo no tsama o bolela o bolela o botsa batho ba mo
11: tsebetsa ka di uleile man of god re o bolela nna ke molata wa hao
10: e ke ra bona gore go njwa le wena thaga ditho nga se kgone go kola go dishetsa ntwe ngwe le ngwe mara ke le ka ke bolela gore ntwe ngwe le ngwe ina lena kwa yo
11: se se leng gona gore re o ya mo o taba o tsosha batho gore wa bona o kuphilwa haleluya au respeliso la yeso amen
10: haleluya
11: ku shala ka morao munna geso man of god

0: Mr. Chair.
1: Juego.
0: ¿Quién no?
1: Levanta.
0: Ya.
1: ¿Y vino que chile guerra?
0: Ya, no, que chile.
1: ¿Eres que se iba en chile a la chava?
2: Oh, ok, no, ahora lo caminato.
0: Ajá.
3: Kereta o lebo ga mun a mphuvi le rong gore no a o mathari mponi mona a re tsene ditabe mona re
2: o ya
3: go bile di jemo fisi nya ka gore kereta go gogala mana ka mogono a bia la ka gona wa rra mana e a ba a ba a o mo gala mpela wa rra
2: o okay
3: and it's dangerous o na bia la ka tsela
2: ya ya I know dangerous ka hore ge motho a nwe le humana isha ba bangwe matsogo
1: ntle le mo ba bangwe ba nna ba re ba ba le ka go itipa tsa mashuana ke tla go ba bona ba tlile ona ka mo humana motho a go thabeni kwa a ina ba hala ga tle fela bona alla so ya la a re solve the problem wa re
2: ya no no ke tla ke le kwa ntle le thebe a ke re no ba gore na go ngwe di situation ke tsona ga re gapele jang gore
3: ke fetse
2: ya mare ya le
3: go shisha advice brotherly advice
2: o ke
3: tla la pele go nwa bela ka tsela e mo tshwana ga o ka sabereka ra dele le men
1: o tsa nnete
2: Awa,
1: o tlo jo luma dilo di lebeletse wa khumana bo lupepetetsa le tle mena re tsogana na ja ja shena na tsogana na uje tsogana na uje
3: a gana o tsoga
2: okay
3: fo go tsaya ma biala wa rraman
2: e
4: wena re thabi
5: koko
4: na o reng ke o tla swana le mba o titi wena
5: ke eng jo
4: gore o no tsena ka mo wa ema ka maoto wa se dule fa sengwana ngwana ka wa bontsha tlhompo ka molapela ra gola
5: re tsiba go kuphela di o kwana le le shata that is why o tla no dula o fedile voice wena
4: kao
5: e bile ke se phoro botse botse ke jong pile di tsentjona ka mogama bona
4: mwana a ditiwe o go dule fa se o bontsha tlhompo wa tsiba ke kereke ya go pola re thabi o petse go sha sana marena ga ile di pula bula le mapanta di ya go shita ngwana ngwanaka di wiki tsona di kwae kwae mara ga kere ke go lebeletse awa a ke bone motho a go rutega
5: oh o don't picha wa re ke tle ka moga mabona o re o tlo kgone go nthoga ka mogwa o mpotse gore nna ke stupid
4: ga iwa le ngwana ngwanaka ke go biditse re thabile ga ke nya ke go hwa Udi mwantjea ka go tlogela o le ka gare ga megweo le go ka gare ga yona fukotsa ngwana ngwanaka
5: botse botse ke bolela ga kae go kuphala dinna ke bolela ga kae gore nna tse le di bolela ntse o le tlano ba le bolela fela e bile ga inyake nna
4: ha thabile ngwana ngwanaka
5: ke
4: ya go gopela hle ke o gaogane le lebili kotilela ba re go ke robete o ngwa inyana o mo botse ngwana ngwanaka o di kebe o ka khwetsa lo sogana la go ema ka maupo ha o fanela
5: yo la bona ke ene le ka nontsha ka mogoleng jang ka gona na robete ke morata go kuphaladi
4: maishana ntsweje awa I'm rest my case
5: a go kuphaladi a ba ri ya halo ba re I rest my case
4: tsona tshewe le sega ge shusere mwana lalana kana mkhura sa sa mo nie tsheletse
5: ke tsheng
4: tsheere
6: re thabile o gopela saiki go ra mothege mo lenyalong la gagwe le Robert ka ge ba ga bo ba sa ditsene na ge shetse o le motswadi wa ngwana yo a ile go ama ba gwera go ba batho fela ditherishanong tsa magadi a gagwe ge a boa go wena di mo imetse tsa mo a leng gona di sa sepele ga botse a go gopela maele o di reng ka yena wa bokoba go ba wa mothusa
7: ai ele nna o le jwa le ke le mogwera nka se ditsena o tla rolosa le batswadi a ke na o nyadisa mogwera ake nka se nyadise thaka yaka ke tshwanetse ke nyadise ba Matlhakong Rocks mfundisi Mathega ka mo moletsi wa magogwane shapa Matlhakong shapa
8: se se lepsa gape re thabile wa digagatlha ke eng se a nyaka go se dirisa sa tla bone gore wa latlhega batswadi ba lebeletse gore gape Robert a mo rateng o nna ka gone mo dirisa jale re thabile a tlogele se a se dirang mošata
9: check
0: matlhakong se se lebsa nnete ke gore ngwana phoso a dira a bolawe le a dirile phoso o dula fase le ene wa bolelisana le ene wa montšha diphoso tsa gae wa tswela pele wa mo thusa ke Albert Machatane Joseph Frank a ye ke sekosa sa senomo
6: makalabate Johana a re ngwana go swana le re thabile wa kobiwa o tlo lebakela mana ba ka gae matlhodi makitla a ra ona nka se kgone go mo thusa gobane ka moso a wagedi sa mosepelele ga botse o tlo o bia nna molato re mmogo ke le sea buswa mapoko Samuel Tau ya tswela re polelo e re ngwana lelana kana mokhura setlha o monnie ge a thieletsa a o re ya motlogela ke senya ke rialo 90.1 mo Cosmos City Malibongwe Ridge e fela boela kalana ke stay locked aba lejuba ngwana wa gago mo fa maele ga a sharetse moatswa go ona wa fetsa wa mmotsa tsebe go kwa go ra latlhe ke Freedom Marco Social Groove Block HH ga e ke mmalebitsa nna ke re re thabile ga nyaka go nyalwa ke Robert a ye go motlaika ke senya ke rialo e re filwe shiburi ka mogoto namane kosi motlhala lena re thabile ke sono ka ena lerato le mopipa matlho aowa e seng ka mokgo wene semenyare se se lebo ga a buile o tla ya go saki a dinya ke ba ga mabona ba re le ngwana lelana kana ke le ka mmotong wa perekisi re thabile lena wa tseba o tsewa ke letsokwane la lerato a ba molese ngwana magana go butswa Vincent Tlou gae ke sego le two rapidi ai re thabile ena ke ngwana magana go butswa ana ramalema ka moga molepo ka molele mane nna ena ga e le nna a wa ke tla mmotsa gore ngwana lelana kana mokhure setlha o monnie gore jwale e tla ba gore ke re di kgone ka gore ke taba tsa gago ka mogelo ramashala lefaseng la gamashashane Diana mashobele Eddie Edmond magwale a re thabile ana tseba ba motlhape matsogo khulong ka mo Cosmos City ga e ke gamashabela ke re re thabile ena ke ngwana magana go botswa ana ramalema ka moga molepo ga molele mane re thabile a re tlogela go tsentšha saki ka gare ga ditaba tsa gagwe ka ge dikata tša ba boima tša mopalela ka ga tla ba emeletšane le titima bona mmatša ka ke bona ga gabo e tlo ba thabeng Joyce Mologadinkwana ka le Tuli Park Phase 2 ga e ga molepo makatšane ngwana lelana kana mokhure setlha o monnie dirarakane ke Silas Manager ga mašamaite šala kgabotse ka lerato ta-da.
9: Ke dinyane mo setlhense Thobela FM e tuka mollo
10: bona
9: o shata botsa bona boithabiso.

0: re fetse ro feletsa kae yo rhythmic element ya o ka go tsa go sona le bo hello Mr. Spirit of a Warrior ya yo fetse go kgona bele ke 2 by 2 Mr. Uptight yona ra itlogela byanga yo ai ya re itlogela gona fa re tlogela gona fa go bakala re tshedintse ba rena re tsebe are tsebe re dirang le tshatseng le lekhono ke rata ka ona mogogo ke rata gona ka mogogo kwa nka gona ke mebedi fela re ke le go irele ya bedi melengwe re go kwa dithaba re tla re tlo di balela ke ena mabole yo ga mabitsela re kwa gore di fetogile ka sepo go se sefe ka mona ga dithaba tsa irobedi re tla bretsana go karolona ya rena ya molao o reng Africa Africa
1: Otu Afrika borwa go ya Botswana.
2: Go tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
2: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
2: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa.
2: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Kgweding ya bašomi Thobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobel FM
3: Mano, kgopelo botse a botse le le celebrity di ne tšhelete
4: di celebrity di a fapana
3: yeah
4: ba ona ba ba na leng tšhelete
3: yeah
4: ba o ba ba senang yona for instance re tla re fa di examples ka lena le bereka go tšwa le FM ke no ba taba ya le bitso mara le a fapana ba ba ba na tšhelo mana na speaker ngwa na ka mo ana le ka sense ba le bona so tšumbo ana mo a mi channel la lena mara i u celebrity papa Ele tile mo mokopani re le le botegi re anya go tsadi di photo le lena but ndi ne itlokelela le tsana le rena thank you so much ndi mo le fa ala mo anya ne ala mo le khonore ke tse di tsone le tie le kona mali nanki tsaye ke tsene tare a go le nyane ya o nyane ke tsene tore ba la ngola
3: aiye
0: e mama
1: go fitlhela botlhano ira boraro go fitlhela ka ira botshelela mathapama le the immaculate skombusong bata ga mmogo le madam speaker Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Don't make me wait. Peach Boy, sikeleng re wa e kwa go e ba le nae thobele fam. Metse ngi le smishi ba fela re tshela go irele ya bobedi. Wena le gore go bona go buela matineng a gago ke yona nako ile gore re tle re kopane le bora molao. Serobiane moretse re go re kabela gore na go tswaka kwa moretse a tennis. Bona taba tse ba di bona biang e re na re go botsa. Rena re hlakane le taba mo bekeng ya go feta mosadi a raoa nge le ntusheng le na balapa la e ba le nna. Ntusheng ka bakala gore na moratho wa rena wa o hlokagetse a ra hlokagetse motho o nyetse e bile o na le bana. A nyetseng e bile a na le bana ge re re ya ditshwanelong tsa gagwe re hwetsa a ngwadisitse motlabo wa gagwe ke gore 100%. Bara bana taba yeo ya diragala go ba a wana rena ra re awa ere re ska no itseka yona yo fela re tshe phatlalatsa gore ka bile gore na motho eleng gore o ngwadisitse bialo ka motho eleng gore tla ba yena mojalefa la muhu. Nae ka bele gore gona pile go wa phethagala a gona ba ile ngore ba tsontse ba tswelele bo mang go go bo doctor Bzeni ba tle bangang ishe sephetho seo ba tle ba ra wa le rena ke wa ga bo rena le rena ke wa rena le rena na ge le gore go ngwa di tshitwe nna na pile go ra gore a wa mashelenga tla tswa tla go nna ke ile ngore re lebeletse le tshatsing la le khone re tsena go ra molao morao ga se
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Rola Pelo Foundation e go laletsa go tla le solong la temosho le thapelo ya GBV and femicide le bophelo bo botse bja monagano. Lesolo le le tla tswara ka la botlhano le la di 15 May se gagapeng mo kopane Mageme Sports Ground ka ile le sumi mo misong. Re tla be rena le Moruti France le Mamuruti Ntabise Ngwepe. Khutso maleti, pleasure tsa manyalo, gaogelo ke kana.

0: tša ditaba tša SABC yeo e ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Mankoko ke an leboga dintlhakgolo tša ditaba e rengye di re kgoro ya merero ya selegae re šomiša mašheleng a go feta dimilione tše masometshelang tša diranta ngwaga ka ngwaga go bušetša morago badudi ba dinaga dišheleng dinageng tša gabo bona. Setlhopha sa bathegi ba Action SA se ipelaetša ka ntle ga setiši sa maphodisa sa belabela mo Limpopo. Batho ba lesomete go balwa mosadi ba golegilwe nakong ya ge maphodisa a thopa diokobatše polaseng go la Swartregens ka provinceng ya North West tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri e ya boraro. Go thobela FM ya SABC ke leboga.
2: Mmabalo yo ga mabitsela re go leboga hlemetse le ke masomepedi senyane re ikele go irele ya boraro ke ka mogolong re tswela pele ka gona le boramolao re kwa gore kebele gore ramolao se robjane morete e kebele gore thaba tseo o di tshwere ka sepopa go se se feka baka la gore oa kwa gore ba ditse ba bokaone e fela yo ka reng e re emišatsi ke Board of Trustees nna e kabele gore maloko a ona he ya ramolao e re ritseng wa bobedi pele ga re tla tsena go yona re kwa gore motheletse o reng ga botsiša thobela re a lotšha
3: age le kae
2: re gona le kae mam
3: Rogona.
2: Ramola o gona le ka botšiša tle.
3: Le bolala le tlhoka Lina.
2: Okay, tlhoka Ina.
3: Ne ke nyaka go botšiša. Ke na le abuti wa ka, ke botšiša saeteng ya abuti wa ka.
2: Okay.
3: O ile a tlhokofala. So abuti wa ka go tlhokofaleng ga gae o šile bana ba bane. And then, so bana ba la ba reporta ditšhelete tsa papa bona. And then ditšhelete ga di so tswe no. Ba ba founetše e sekgale. Ke nagana gore ke 2 weeks back ba ba botsiša gore abuti wa ka o tlhokofetse a be a dula le a na le girlfriend and then so ba sa nyalana but then o tlhokofetse ba setse ba tlhalanne but then go shows gore o mongwadišitše ko mmerekong before and then bana ba la ba ba botsiša ka motho o gona no so a re tsebe gore na re e direga bjang a e le so
2: ramolao
4: ka mo tlhokomela gore a buti ya go tlhokofetse o tlhokofetse ne
3: o tlhokofetse o na le 1 year something I think o tlhokofetse last of last year yeah
2: okay gore gore ka ba tlhokagetse 2024
3: yeah
4: wa ta ke pili sobe santse be a jwa le ka ba la gore ngwa ga o antsi bana lo o fa maybe now tlo tlo re ka fetla go bongwa ga se gore ba lebella rena ga gona le mongwe a tlo tsela go tlima ora re go lotse claim o le yo le ile me so tsantsi ke ntse ya gore mo go pana ga di police ya ditse tsona di tension e tse le talking pan mara ga ntse e tsiya ngwa ga mo le re di tswa di mo window piro tsa go tla rena ba ba bangwe mo mo tsaka ba re mo le tsire tsire di tension e tse o le tsire tsire di go tla tsela la mo ga ntse dile e khotsa ke yone mara taba ya mo go tswa bolanga girlfriend o la mtumwe
2: Mm.
4: Ke la ola go rena motho o go mo tsapota le gore wa dipenda mo wena na ke se go tloka tselo ra go tsela tsoka ke gore le tshintshi pia go definition ya gone ke boyfriend girlfriend ke matabo ke eng o to tsara tsi ga ipe re shipe tse gore motho o ga go tsapota ga pe ga re shipe tse gore o dipenda mo wena na re ka ri ya gore mo mo molekane wa o a mo itse ka lenyalo la tsamola mola o tsimuso o ri ya gore wa bere ka bere ka go tsantsi ke ntse gore ba ka ka fetela gore a lukita tselo ntse go mo boyfriend le girlfriend
2: ke le gore mo ke mongwe o tlabe le gore ga bereke wa mongwe wa mongwe na mashedeng apa ka mantšwa mangwe mohlomongwe ramolao ge le katlalala go putšišele ya gore ba putšišitše bana gore ba motse ba mothona gore ba seka ditela tshepidiso e ya go aba masheleng ba no tlhalosa gore wa re ya motseba e fela ba be ba kgaogane gomme ba mošomongwe bona ba tla tšang sephetho
4: ee ba tshwantse bane dumela gore ba motseba a e le gore ba mophega ba re ga ba motsebe gore a re ena o tshwantse a tla diphuruka gore ke a tsebiwa mo lapele gantsi ba fele go nentse mothokanya ka diabitabite go tswa go maloko a ga bo mogo gore na motho o le a motsebana gore a re ge bana ba ba magana go botsiša gona o tshwantse ba tlhatsetse ka mokgwa wa diabitabito re e re a motseba motho o ba ruta le ena e re a motseba motho o ne le ngwana le ena relationship ya go be e leng go nyakela diabitabito gantse o tla palela ke go tla go phuruba relationship le gona goba ba lelapa la bo mogo wa palela ke go tla go fisa go phuruba relationship gore wa tlhoka go batlhatse ke omoma le ba go tla go phuruba relationship
2: Okay. Ke dumela gore re tlhoka ina o arabegile. Ke masomepedine fela re ke le go irile ya bararo nge re tshewa mafelelo felelo pele ga re tlo feletse ra molao. Thobela re lotsa.
5: O lotsa nna ma gore.
2: Le tsogile la tlhoga botse.
5: Ke rena wa re tsatsa ke a leboga. Ke kopela putiso se ba ba ke tlhoga botse mo la ditlhalosong tsa ra molao.
2: Okay.
5: Ke tsala o ka re go ne mo o a re go ke go ka ba mo mogetsi wa o ba re go a ka tsiya 100%. Kwe mwa tikano ya ngwaga ge go ka fitjelele bawe o bontsha ba mana le yena tshutiso ya ka ere ge go ka direga gore ngwaga o fele ra re ne be ke tse pedi mo ngwageng o ite go ba bobedi e sa le be ke tse pedi ba tswelela bawe ba tla go ka pelelo ya gore ke bana ba mofu ebile wa re ge ba botsisa gore lebelele kae ba bontsha gore ba ne kgwedi tse seswai ba swarane le tsela go nyakana le yena ge fela go setse go fetile ngwaga ka beketsetse pedi ba sa šala ka ntle ka gore motala le ngwaga goba ga tlo lebelela gore ge e le gore kgweding tse seswai e ba ka setwa ke beketsetse pedi le gona e no ba gore e fetile goba ba lebelela gore e ba swere leeto la go mo nyaka gomme o kwetse ga nnete mo la ngwaga go batabogile o nnetse pedi ana o a kgonega go boela morago go e lebeledisa goba go fedile ke a lebo
2: ramolao ke eo
4: ea ke leboo le podiso ka one ka nnete a ke tlhomekisitse ke gore tabe ya ngwaga e laola ke dipolici gone policy ke e le gore di kgone go dira bo maximum so a ke fa ngwaga ke nagore gantsi maximum e be e le ngwaga jale ga re re motho mongwe ba re molao o fetile ngwaga ari a hore bana le ba tshele se se tlo la gore na machine nga ba se tlo transfer ke gara o tlo re ke se le mohlala gore ge ka ndi gore ba se tsama fetse ba tlo ba nominate le go ba mo tsuma go ba le independent tsale tie o machine nga a tlo fetse a wela ka gara ga tsitse se re go ka ri a gore bana ba o wa batho ba ile gore ba ne le malo gore ba ka claim ba tshelele mola ele gore machine nga ba tsiba transfer ke gara tsitse o ra hore claim sa ntse e ke e dire o gahlano le tsitse o era gore mo go sa gele gore mo ga ba khotso fa le ba ka tsaba fetse ba ba tsena taba ja ditse e se mo le ma pele longe le ba le malo gore ba ka abela machine ma ka abela mara go ka ri gore nwa go fitile mo mo ka go fitile le ngwa le dipe mara fela machine nga a tsela tse ba transfer ka gara tse gore ba sana le claim ya maleba gore ba ka ile tsa khatlo di pension tse o le tsene ke ka mo khoi go ba ka gona.
2: Wow. Ramolo Sorobene Mirepiane ne re thabela ka mogoleng gore le re le mošitše ka gona tle nke le re botseng gore ba e leng gore ba kanyaka thuso le tshedimoso go feta mo ba le kgwetsa kae
4: ba le gore ba kanyaka thuso le tshedimoso magareng a tse dingwe ba ka nang kgwetsa mola go mafaratlhatlha go TikTok eno wa serobanelo serobanelo go TikTok ba kano ya mola go diwebsite tse rena wa www.atonico.co.za megaleng eno ba 076 429 1722.
2: Ramola o re lebogile nako ya lenatlhe.
4: Ke a leboga re le ka moso wa go jale thobela.
2: Re lebogile ke masomepedi fela re ke le go irele ya bararo go e ba le nna ya thobela FM molao o reng.
0: Afrika borwa go ya Botswana.
6: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
6: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
6: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
6: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM
6: mošate wa tsebo le boithabišo.
7: Tobela FM sa ene dimolawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thakore ditaba tseo di sa make go le tlhoyo le dikgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

0: kamazu korobela. Ai baba mara e tlhoka korobela ye o setse go le ke motho ka mpho yona sentlaish. Apostle Bridget Jokings or ke mo file korobela o nkgopotse. Ah na na. Tla mo tlompone. Ge le re go nkgopola kwa ka mogomong. Ah tla mpone wena. Ah re tswela pele ka moroga se.
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ile gape e tla witse ka festival ya Motswana no shika di 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama buitsine ke mapapa
3: tota bo shoki khuli jana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Yunchi I say can you feel
2: it? The ticket video kwenta ala ko ticket broker 350 rand The VIP 1750
3: Ziakala mo
2: Kiri Ziakala mo Sun City
0: Bona ya khala mo San City dog ke bulege gere be re thoma lena no ka re ke gopela gore ba tshelege ba e ba le nna ba rati ba thege ba latedi ba e ba le nna
4: yes
0: ba bona are in San City le bana
4: bona re ya San City re ba tsena ke
0: gore are tlhaka tlhaka ntse San City re tla foroka ntse bona gore shandesha ga namela se fola go kwagala gore le popoli fitli
4: wa ikwisitse ke nna ke mowe ke mowe
0: ora gore
4: ya
0: ke na le marobalo
4: ya
0: ke na le tikete
4: oi
0: ke na le sefatanaga se se tlong tshepetsang ba thegi ba sefatanaga
4: ai
0: ke tlhoka dijo tsa motseleng ka re santse tsena le dijo nane dilotse ka monga ke tlhoka mothegi wa dijo tsa motseleng
4: ya
0: go tloga mo miegong ya gasho go fitla santse go yeng le go boya matjatji ka monga ai bona gore ke bona molaetsa ba re bona ke mothegi
4: ba re mothegi o tsene
0: mothegi o tsene se la thekeng saka O se pralene nna go re shalana morago.
4: Re shalana morago. Le nna ke tlo nya ka bathege.
0: Eh, enke re shalana morago.
4: Are convoy.
0: Yo nna yo.
4: Gore re sa tlhona re tsena San City ba re Limpopo-shili.
0: Limpopo-shili.
4: Limpopo-shili yo.
0: Ba tlo Limpopo-shili ba ba tlo Limpopo-shili.
4: Are.
0: Go ba tlo Shandeshe.
4: Aba ke Limpopo-shili yo. Re swere Dr. Colbert Mukwebo
0: ka
4: Phalaphala.
0: Yeah.
4: Re swere bo DJ Mfundisi ka kwa Mungana.
0: Ai. Bona. Ai, ke Limpopo.
4: Limpopo shiliwe.
0: Ai ai ai ai ai ai. Gore batha. Ai ka nnete.
4: Molokoloko.
0: Bona. Ai, hore molokoloko ka re nya gore molokoloko le ba dira
4: pe.
0: Molokoloko go tswa Limpopo le ba Sandsiti.
4: Re ba makatse ba riba. Na ba ba thuba ba tswela.
0: Ba re ba bona sefatana ga se le ba bona sena le sefatlo go sa mang go go baby.
4: Ei.
0: Ba re o tlelwa ke. Mama. Ba re ka mo Dr. Bze. Kore bila rotlele ya nna lona rotlela ke batho ba 3 ere nya ha ka a o sepile le nna rotlele ke batho ba 3 o mulo mongwa o tlele ke batho ba gago ai ya ksa di alo hena e fela ba tillage a rie
4: ziyakhala
0: bana ziyakhala go sentse o ska hlaelo nna ngwa go fetse ke beke le mo bo bo se bo le mo
4: la ke ala mathomo
0: Kura bona ditiragalo tsela di lemmola.
4: Yeah.
0: Le lipsina ka go tseba ditso tse di fapafapaneng. A ke re bjalo ke di a le moya tsa le gotlagasho. Tsa go gasha ka lemela letswele. Ge ile gore a o tsebe gore e kwa o khosi go diragalang o ba parang ba ipsina ka ka lemela gabo. Ba rena re ya go ithuta tsa bona ba ithuta tsa rena re ithuta tsa yo.
4: Gore re ya go ithuta fao.
0: Bona. Ai bo bo se ba gona ga o buya mo o tla bo ga ile gore wena o bo sa jika segageno o bo sa ikhantsi ka sona a ka swele go fitla motla se bolela selo sa ntseng letsweleng wa ipotsa gore a enga sepali ke bo mama ga se parishano ile ya go ba le mona le lekhufa ka gare ke parishano ile ya yebotse
4: go roba re khantsa ka sepedi
0: bona ze ya khala mo San City
4: a se khaleni ha se khaleni
0: ke mi tsana re ke la go ri le bra re sepele mo tshole tshwaka are sepele megala ye itsenang mo meletse ye itsenang re ke bona re ke ba fimba ba mpa tango ya mashala ke a dijo wena o tla boloka pelipile kwa sfatana ga sa ga o slebe setse se le ka mora ga sa Dr. Colbert sa ga slebe se le ka mora ga sa Shandesh ya re tla bona
4: aiya
0: o ka re jo go ra yeta u le bana ba yona tshela re kopena ga peletse tsing la go sasa tshela tshetse go le ratela ga go di ntira se leng o re nna ke sona jaaka rumba tata
5: ayo ayo exe daba gen gutes da kom in dabas da som chaga chaga rumba di follow fucking

0: ke koshaka magesena candy tsa mandebele remix ba shimane ba ona mo gara modubele ye kholor faulong gona o apere ga botse o o futumetse go bane go a rotlola ka montla ga re nya go go bona o swere ke mogotlhane o go hlola go hlola le sekhule kwete le sona se se ga botse ke le sometse la go tsha go iri ya bone ka moka ga rena ka mono studio ng re feletse ke le some go di mo ga le some ka maiku
1: ka tsane a gona ka mogomo
0: motho shu
1: ya
0: ke mang esiena pola no wa se tuwa ba me o tla tlo e kwa ka di porompita ja ga
1: re ne
0: Motushu ari
1: Tu koni machiva
0: Yeah ka nete re wa re tsaro tshe dilatela gore mmogo o seke wa be wa re khanyetsa etla o be le rena motjoletse wa lenane o leke ntate Aubrey ka ntle le fao re bolawa ke letswai ka Afrika Borwa re tsheng re a khwa ke letswai re bolaya ke letswai
1: WHO World Health Organization.
0: Cerebos.
1: Ba re le ga no tjela pele le diang kana ka mkhwano le diang ga ona. Le tlo ipakela malwetse. E le ga no tjela pele le dira tjone tjo. Ene what's up ne ga ntse.
0: Ba re le ga no tjela pele re dira.
1: Le shumisha le tswae go feta ka mo. Le tlo le bolae le tswae le ka hore go ya ka bona. Le swane tjo go shumisha di cream tsa ka fasaga. E di tlhalo tse tlhano di cream tse tlhano ka letjaji. Betse ba re rena
0: ga re tira batle go di tshisanya ma tsa rena batla re bona gore ba re tshelela letswa ile le kae o kula bona letswa ile ba re tshelela go tsona re ile di tshisanya meng
1: a be tlile go sola ba di tshisanya ma
0: bona lo re tla mo solang ge ba ba re bona ke letswa go ne botata botata o botswa kae
1: tintana ma yeo bilui
0: ya son jo re level lo botata o botswa kae okay bjana ka ndra tsore bo like letswa go rana mo hlomo re ka thoma go tinta
1: okay
0: tinta le role
1: are tinte
0: ye mwe gape poelano tshe tshila lo kiri kiri ka di 13 cha
1: kiri 13 ya
0: di 13 cha me ka 1857 lekile tsha chile go bele go gomisa o e bene re hweditse twatse ya go ya o hweditse e seng twatse o hweditse mosquito monang wa gore tshetsa malaria o tuluche monang wa gore tshetsa malaria o ba belego tsha chingla le hono ka 1857 ka kwa go la India se Ronald Ross ke tsabela gore a bitsa twatse o ka lena la wa tswa tshwantse ba rata hore ba fetse go hwetse
1: go dira ditse
0: ba di bitsa ka lena la bona
1: Ronald syndrome mohlomongwe o ba inging
0: a bitsa le ka le right spot edge spot e reche ka yena yona yona hela ke monna
1: ho papa o we o na wa papa
0: are ke kweditse ba rata go le bogisha ke ke lena la yona ke skumuzo mbata
1: ai ne
0: ka mo ita tanga ona oh yeah adika ga tshebelo re go sware tshona re tla tlere lebella gore na e ka ba wena o reng ya rena ya le hono e eme jwang re tla gopela gore o ko re leletse ga re tla be re bula megala re boledishana le wena ka tlhogo poledishano ya letjatji la le hono ke kae mo e bene re tla tla ba re leletse
1: gore 086000245208600025 2 ka tlela fa o telela ka mo di DMing tsa rena at skumuzombata le at brother sotaba at WFM ya ka re following re shaleng morago
0: me pa uzungu
1: wa bona jack
0: outfits vorre recipe la la
1: Oscar crema
0: arimele go crema
2: se ke stitse sa gago sa go fepa ka tsedi mosho le boithabiso bya Africa ipsile ka kgwedi ya Africa #ke mo af

0: Boys, Don't Make Me Wait. Ke mo sumipedi ne go tsa o iri ya boraro go ntshirogele. Ka ra ga spetsepetse sa mosegare a re o bapalle mino fela re o bapalla mino go tsa cellphone ya ka
1: go di. Ke
0: ka fa re hotel di tshele le nane hotel it's expensive.
1: Radio.
0: Yeah.
1: What's it?
0: Rena le botsata fa ya Edward Morotse tla ka Mayfair.
1: Oh, Eddie. We rala.
0: O ring Eddie. Eddie ore Mushumi mogo wa gagwe wa mosadi. Yeah, mushumi mogo wa gagwe wa mosadi.
1: Okay.
0: O moreketse jersey e botse bialo ka mpho. Are ga fitla gae o buditse mosadi wa gagwe ka yona mosadi wa gagwe ga bona la thabetse taba yeo. O re mabane ana ma bola buri. Mabane.
1: Mabane.
0: Ka di 12 tsa May.
1: Okay.
0: O re mabane ka la ubedi. Oui ya pere ga ya mushumong gomme ya tsoša mathata ka gae mosadi ore why a mo reketse jersey eo ko bona ba thomang go bolela ka yona ga ya para maabane okay why wa pere jersey eo Edward ore ga go direge selo gara ga bona ke ka fao a gonnego le go botsa mosadi ga ya fitla gae ka jersey eo ore gane gona le bothata na o be a swanetse go ye gana o khopela go kwa gore ba theletse ba ntshirogele ba reng
1: Eddie
0: wa pere jersey ya ba mreketse wa pere jersey yo msadi a ga
1: tsa ba ra ba sa ithabela fro ba sa ithabela
0: ke ba bona o re o ba bona gore a o ka re ai tshaga botse taba yo fela ma ba ne ga ya par ke ona fa msadi a tswang go bolela gore ba o re ditse jersey gore o re wa irata jersey yo fela msadi a ga irata go dira eng go le ka yona tsela yo ai bushetse jersey o ba sa tsonela go ba ya pere o ba sa tsonela go ba moditse
1: di fro wa ya mrekela go ba nga mrekela ke ke eng le edi ke mushumi mmogo a ke gane fela o na le fro na le mosadi ra re mosadi yena o ba palela go rekela monna ge jeri
0: wa tsho wa kae ba ke sabatseng ba ntheketse go dilo
1: wa di apara
0: chedi
1: ana sanga mpoja ka tsona le tsena tsho skumbuzo wa bona tsana je edi a go swane o mmudije ka le go bona wena no man
0: o ke a lebella gore ke rata ba ke rata na yengwe e tsai rata ke bo ya ke moka gona dilo tshedingwe ke dilo tshebe nore ke ke style tsaka
1: okay
0: go se sengwe motlhongwe ka no ba se style sa o fela wa leboga gore o ke a leboga ke moka wa ebia
1: mushimi mogo wa
0: ga
1: wa mosadi a morekela jersey
0: o morekela jersey ya
1: Eddie boy ai a nya go tobelela jedi ntshika yona ba tshele tshe yona refa lena no Eddie shuwe botata le bokwele re botse
0: botata ke jersey
1: Jersey ke botata le kwele kana galo ya Eddie Edward morwa setla
0: aba romela di voice note
1: wi yeah
0: ba tshele go DM jarena
1: telelang at skumbuzo mbata le at boela lo sotjwa ka ntlelo fao telelang go at tobela fm ya ka matlakala a facebook instagram rapeli x letlo tsena go 0860002452 0860002452
0: donald armina nawe

0: yeah, yeah, cos'è che affisi essay? The good die young.
1: Ooh.
0: Yeah.
1: Ouch.
0: Ke moka boragolo. Ba re ba eng. Ara, ora re not good. Why would I get good? What am I supposed
1: to be? No, but
0: ke le tsebe senyane metsotso go ire ja bone go le nana ona ntshirogele ka laboraro wena yo ka bogolo tshe tla o la go bebiwa le khono.
1: Happy birthday
0: ka nete a rena pere teletse di gatsho tsa gago tsa lentjo re ko rena ka maele a le fa go edi morotsetla ke a mohuta mang ka meife wa hloka maele ao a re teletseng di gatsho tsa mantjo
2: paela na le sekhu edi o di le phoso go lo kudukudukudu se hore rona basadi re ba le jealous le mo go sadi ya galeng edu ba tshwanetse a re jese maybe o reketse ke boso wa gaga ya monna mmerekong aye mosadi yanang a sa kgone go e beya gabotse ethe ba tshwanetse aba ke reketse ke boso yaka ya monna e sene ya mosadi oba a re o itheketse gae ka tla ba tsweletse tabeni o tla tseba yona le mošomo ka yena gore e rekile ke ma
1: Okay, Martin, are you
3: going to school,
1: Madam Speaker?
3: Hello. I do with
4: Mushumi mmoga wa naga o rekela tsheka mo kae sing dia paro king kunya ka gore mosadi a edi a iko ka rana that taste of style mosadi a edi a gono tika pesetsa monna ga ngana sa ba sa rekela chocolate edi yena ga tloa le jesi a botsa mosadi uri ke reke tsiki college ya mosadi awa edi ngo nke le dien lo tsane nete tlhabana linya tsha ba sadika ba smakale nga phane ka malibitsa danko
1: ra le boga smaki
0: 0860002452 0860002452 kina ka re jeme gala lena re korna ka ba maikutlo a gago keng e fa edi mayela ari kweng gore ke mayela mhuta mang e bena o ka fana ka bona ra go mayela go ntshirogele dimela
1: hello
5: ka mo hawa mdi
1: tsone
5: le kae
1: ro bona ru tshelena
5: ah wa ra hola le bona le Jason seko
1: okay Vincent.
5: Ei, ah, esse foi o andao, a valer nete, a valer o sinhadilo, a morraio. Tava cala, urlo, o já mostrou a nete, o rejeito, o rejeito, o mamostrou a valer o chato, que não é, vale, que vou nele, lore, e vida puxa aí, diga, muca, sabe, minha, a muita hora que mostrou a moçada.
0: Ah, besta sonha, roba, mudite, o nete, o rejeito, o moçada.
5: Era re kam go yena e bile botlhata ke gore a bolela gore ke motho wa mosadi a tshoma ba le botlhata rena mosadi o a wa re kala monna ka jesi
0: yana a dire maela ka fang edi go da busetse jesi a geile a die a rawa ke busheditse ka ka rena o irata wa irata
5: e be a nna ke ya para e ke le jesi a ke busetse because ke re ke mosadi a ka tsonke a no busisa rena re le ba bere ke mo re fana le ratho re le go mmere go like not o raratana ke cha o tsa e le lor nambile raratana nna le ene ba tabela or no go mmere go re fana ke ye lor like re shuma mo are bona botlhata
0: boela na go fa sego seng sa re wa utsebe
1: ka go
0: kgela ka mogaseleng kana
1: no man ke ke ra la ratana ke re tjile tlo re ke la bine brooking le gona mo ke le ratho
5: ke le rato ba tse le rato le la ra ratana ino ba le rato le fana lona naturally sing ra ratana ka nete le rato la relationship la tsamana
0: pwela no le la ena me tsa thaba ka
1: benelo no akere o amogetse jersey
0: yeah
1: itlo ya pele Ito ya pele ya re jersey ya re vest ya re lepanta ya re borogo ya re ya ka mogare.
0: Eno
1: tsono di amogela kana ka mogano.
0: Yaane.
5: Eh ke tlo di amogela go ke lo re ke re ke la ke mo solo re ke bereka le nna ke na botlhata ka ba re a ratana.
1: Motho ba ile a sala tse ba le size ya gago Vincent.
5: Awa nna ke na botlhata. A ba tsereka ke na botlhata.
0: Ba ba go tshisa ibile Vincent o ska ba le botlhata wena. Thank you.
1: Okay.
0: Thank you. Nna ga da impela le. Ba kona dilo tse dingwe no tse ba re yo ka sirekela motho mo. What's up?
1: Le jeresi o ka serakele motho motho e se go agago ana le motho wa gagwe yo a ka gonang go morekela jeresi yona yewe
0: ma fela bene buruko o bontsha gore o ka serakele motho bang le mang le papa o ka serakele bene buruko
1: skumbuzo skumbuzo jeresi o na le motho wa gagwe motho wa gagwe o gona o nyoka reng ka nna ga botsobotso ra re nna ke gone go rekela motho o ga shala go rekela go ra gore a ke di tsone o kule le smaki ya re o nyatsa style
0: a se plan lo se di tsone gore ba o rekela biri wa sare e go ra rena a ke di tsone a ke mo rekela biri
1: a
0: serious ke nano le na me tsa thaba
1: e di u tlhoka maele o le bale le bothata ga bjale ka gae a go bonane
0: are falling re tlhoka go
1: fola
0: e rena le di wounds rena le di di show tsa gale tse bo re di tsara di kukara di tlisa kara ka manonyene
1: ne skumbuzo
0: e ka bakala re go ba ga otle ka burden a otle ka morwalo wa gale dilo tse dingwe tla di bona di sina molato go fitlhela o ka thoma go nagana ka tshe dikile go tsa go kwisha botlhoko go ba tshe wena o di kwile go ba di kwisha botlhoko mme wa di tlisa kara ka manonyene
1: ke ka fa wena o ile wa khutisa taba gore o amogetse eng ka e jwang go nna wa bona ke mamotlha ke di kwa gore o na le jeresi o na le ntwe le ntwe le ntwe le ntwe wa bona
0: e tlilo shira re tla tlere bolaka e ya
1: ka morao
0: re tsabole la ka ya bona
1: Ritse botsile 086-000-2452 Edward Morwatsetla o wa letlhoka dumela pro bona le kae
5: Evergreen mo fetla le fast lampa le grene le mafias
1: Evergreen
0: oh kana no Edward Morwatse oh
5: Evergreen
0: ke lo rofona ka sibili ba nngoro botsa gore go dira kae okay Evergreen
5: mpo le gona nkre epila a botsa phagase a botsa phala ga motsa metorawa ke re ke ke kholi kwa kwa mosa so na ke bone ele problem tswarelo le fa jo ga se e di tswarelo e ke ga se gore ka na mela thala ka hone pela mohuto ke
0: yeah
5: gore ba le bile e tu se paga ke a motsa nne tora ro e di wa
0: ka le ka montle ba bang bile maela mang ba raska bolela
5: ha wa bo le ke me ja go ja tsho e na o ra bo le paka nne ke bona re di alright
0: Okay, okay. Lebo Evergreen. Re ka pitlaganya wa mafelelo.
1: Ya wa mafelelo.
0: Okay, felelo shwe. Dumela.
6: Le guys.
0: Ro le kaina.
6: Shami re le meteng stika le bolela le phiri me go ka mtlong.
1: Hello Phiri.
0: Yeah.
6: O di mo gata ba e khu e ka ke thome ka la gore pintela pinyana ga re pingi kwa le pingi e kholo. Se se dira ga o ka le tsogo la go ya sangwe se le ga ka le tsogo la ngele. Monna ye etipa ya ile ri le go itloga ile ba sa di tshelo ka moswana mo sadi ya gagwa ka tsela se re marogwana ka gare go ba two piece a mmotse gore ke re ke tshwe classmate ya ka ya monna sa gore ke tsa ke sa lo ke tsena le ona sekolo o botla re nka re ke di thoma ke yena a re a tshia ne ne ka ba di metse ya batho ba ga isiwa ka 18 age le go di tloga ile mo ya go kwa ka kurutu ya ke tsona o fashion go gore na o nya ka motho ya yana space 3 ke tla go nyane ke tla go golo ga botsa gore ka motswana e tlo ya rla se re moto ga re ke tsena mo fadi yena
0: yeah
6: nna e tu rile go sae go tshubela ka motho pe pele ke nna tshiri nna ka gale ma ka ba gale go ka makoti ka le ka mo e tshwa ka monna go ikushi ya go dipushisha ba ka tabe monna
0: thank you phiri phiri we lo mafelo e tswaletse o riala edi tsia ma ele xiao
7: Ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi o app go ba le kaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online we mo ri setse Standard Bank connect go ka tsa matsenelo a parishano Standard Bank ke mothegi wa simolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwabi, wangwa di shitwego, waditirelo tsa ditšhelete le mokitlana, go na le dipeelano.
8: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dilala wa go se robale. Ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo go tee. Re hwetša go 90

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona the Immaculate One lwena Madam Speaker re ka letela tša gore mospeakara wa Parlamente Thoko Didisa o katolositše nako ya komiti ya nakwana yeo e nyakišago ka ga ditaba tša go ama tšhireletšo ya naga. Re sa lego tšeo Didisa o adile pego ya setlhopha sa karolo ya bolekgolo masomeswae senyane kore section 189 yeo e šišintšago gore go hlongwe komiti yeo e ya go šetšana le kgato ya go leka go fološa Presidente Cyril Ramaphosa setulong. Lapa la basepela ka dinao ba bararo bao ba bolailwego dikotseng tša go fapana tša go tlhaga kua tseleng ya lephefo ya N1 ka ntlanyana ga belabela mono Limpopo le rega leje de wela tše le tše dingwe ka iri ya botlhano go thobela FM mo lebakeng le molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Khone Machipa dikgwetše fa di sa fiša.
3: Ke leboga Stempiso Maebela go šetše matšatši a masome a mararo gore dipapadi tša sebana sa lefase di thome. SABC 3 ke legae la tšona dipapadi tše gomme go ya go gašiwa dipapadi tše masome tharo nne. O ka di sala morago ka go streama go SABC Plus goba wa theletša dialemoya tša SABC goba wa šala ditiragalo morago go sabcsport.com. Bafana ba ya go thula le Mexico ka tšatši la lesometee la kgwedi ya June. Se ke sebaka sa rena, all of us, all in kaofela. Ditaba tša dipapadi ke tše ke thoma ka tša kgwele ya maoto mohlahle wa boradino wa maloba wa setlhopha sa Afrika Borwa Bafana Alex Heredia o re ga ba bathekgi ba tshwanela go sola fela Rowan Williams ka diphoso tse le diragetse dipapading tše pedi tseo the Brazilians ba di ralokileng mo ba fentšeng setlhopha sa Swelele ka dino tše šupa go tše nne. Ba fenya ke setlhopha sa TS Galaxy ka dino tše tharo go tše pedi mo le goreng Rowan Williams dipapading tše pedi go bile le dino tše šupa tše di tseneng kgatlhano le yena. O re ba raloka morago ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns le bana ba dirile diphoso ebile motlhatlhe o ba fela a fetola baraloki ba le bona ba tshwanetse ba šupiwe ka monwana. Setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba na le dintlha tše masome tsheletseswai ge Orlando Pirates ba ka thopa papadi ya bona ya go latela kgatlhano le Durban City ba tla ba ipile maemong a mabotse a go thopa leaki. Dipapading tša sebana sa lefatshe re lebeletse ka kwa nageng ya Brazil motlhatlhe Carlo Ancelotti o re Neymar le Thiago Silva ba sa na le sebaka sa gore ba ka akaretswa mo setlhopheng sa Brazil mo e le goreng ba le gore le le tee le Morocco, Haiti le Scotland. Neymar o na le rekoto ya gore o ratile dipapadi tše lekgolo masompedisiswai a nweša dino tše masomešupa senyane. Mabelelong a dipaesekela Nelson Mandela Right for Hope ya go thoma maputo ka letsatsi la pedi la kgwedi ya September go fitlha ka letsatsi la tlhano la kgwedi ya September go fitlha ka kua go la Howick gomme se se boletse ke morulaganyi wa lona lebelo le e le go Luthando Kaka. Motheletsi wa Thobela FM maabane re boletse le ba mmasepala wa Polokwane re bolela Thipa Selala ka papadi ya Orbit College le setlhopha sa Orlando Pirates o raoa ka e le gore Orbit College ba na le kgatlha ya gore ba ka tla mo lepatlelong la le gore le ka gara mmasepala e ka no ba la kgale go ya ka dipego ba amogetswe. Bjale re na le Matumeganaga ke molaodi pharephare wa setlhopha sa Orbit College. E re ke modumedise, ke a modumedisa ebile ke a mo amogela go ntshirogele ya Thobela FM. Ntate Ganaga.
4: Thobela, lekane.
3: Re bona lekane.
4: Awarona.
3: A re a bona mo ditabeng, Ntate Ganaga. FNB Mbombela le ya ka le tshe respeto sa mohuta mang.
4: E ke rata hore ke dumedise le batheletši ba Thobela FM. Re boletse le di stadium and so hona se se lo reng re feditse le sona o setse fela re sign di agreement tse re nang le tsona le bona and then re kgona go khumana le confirmation from SAPS in terms of event categorization. So ke ka rata hore mohlomongwe ke ka announce hore re ralokela kae ka osane ka hore before confirm event categorization it does not mean hore venue is confirmed. So ho petero re announce ka sign but already ternally venue er confirming le yona.
3: Okay, mo motho wa iputsi eh ba bangwe ba botsisa entete gana ga rena eh ra e kwa taba ya rwele ba fukedi le patlo le sa lukishwa o futlana mola kgwedi ya June ba re o dira ga line ka Olympia Park botata ba Olympia Park ke eng
4: Olympia Park ke size ya stadium and then on top of that I agree batse ba di meraloko ya maemo a odimo like this a re fetse o promotiwa Niki le ya advisor no meraloko ya lena kgatlhano le Mamelodi Sundowns Kaizer Chiefs and Orlando Pirates ba go petse re khumane stadium se se kolonyana hore re kgone accommodate more spectators so unfortunately Royal Bafokeng stadium ba sa se lukisa a se swaloka so ra tsana re khumane pleke nngwe outside Northwest
3: di kwa gala matume ganaga ke GM general manager mostoping sa Obit College stopatse le gore go selbela maemo a bona simo maemo a bolsume ne ka dinthlatse masumpedi ne moraga gore ka dipapadi tse masumpedi se swai ba gana ga re tla leteletsa tshela go sasa re kwa gore na le ya go raloka le Orlando Pirates kae
4: e arala guarda sta civita e ba tele ci causa sa ore e ralukela kae ka 23
3: age re lebogana ka re lebogana ko ya tata kanaga re le wana ko ya bone le re ba re file yona botele tshe batho ba FM ke tsona tshiwe ke tlo bua le tshedi go ditaba iri ye o latelago mushata
2: di papadi ka khone majiba tobele FM mushata what's going to be tabi show Makado Shile I gadile ka lebuwa Mautung aditaba
5: I hwetse 88.3 goba apone ya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: Ndiyabonga tsebo le bethabi shori tala pala khoro skombuzo mbatha madam speaker kondieva ote le motjweletse kalina ke Richard persisting ga stolo sa mangane ga maladen la ga le tjadi le sepela ga botse 10 out of 10 thank you
1: dumela nga mo khashong ke sa pala tlhola ga botse le nna ke tshwele banna fatlhogelang dilo tsa mokgwa o cause basadi ba bangwe ga bana di-intentions tse di botse ba bangwe ba kgona go senya malapa a basadi ba bangwe ka baka la gore rena basadi kore mosadi o wa ka mo gae o kgona go lemoga gore go na le nto ngwe o lewa ko mmerekong a leng godimo ga yone and-e wena monna o kano e dumelela gannyane gannyane ya ba feleletsa e dirang e re loiša ka mo gae jese wa ene o wela morago gore ka gae gona o be le peace ngwaneso ke a go gopela e sale ka pela o apologise go mosadi a gago dilo di tswele pele and-e banna le seka amogela selo di-intentions ga di good 90% ya di-intentions tsa go rekelwa ga di good ke a leboga letlhong ga botshekelerata.

0: tsena re lebeletse mafarotlhatlhale ao Thobel FM.
1: Okay.
2: Yeah. Eto ke ga go botleletse e sa le a ga go geto. Yeah, eto lang matla ka la rena a Facebook re bele snap go na fao. Ke ba ninyana ba pere di kete. Yeah, ba ninyana ba sekolo ba pere di kete tsa sekolo. Sa ga go go dua geto rena.
1: One fitla go 6.
2: Ish, one o fitla go 6.
1: Ba pere yeah, ke di kete tsa botlelele ba go selekana.
2: Yeah.
1: Ke feng ye be nore e kaone wena kwena o tla lebelela
2: o ya ka wena motheletse nore fele mama ka go kwagala ne some blip
1: a some tsho ba kwagala
2: ya o ska do khetha wa do rutu akere ba bongwe ba gona ba do rmogo e re tso re le le mmogo le na le rena e fela khetho e sa le ya gago go Thobel FM ya ka ntlaka la rena la Facebook and telefa ya le tlo shimisa 0860002452 0860002452 o re fe khetho ya gago lo ba neng o khethile yona yeo
1: Thobela ba gore ba rena ba hlokwa la tsela.
3: Thobela ba gore ba rena ba ntshirungele.
1: Le kai.
3: Rona le kai.
2: Arna le ka botara.
1: Re pere di Jesse, re le ka go ka se o re ska tswara ke mogotlane. Re le ka ka
3: mogotlane. Ke tate di tshelo hlogo ke thibile le ditse.
1: O tlile le tjajana.
3: Ka kwa. Kantoro nya rena he.
1: E kantore o kare ke le sotho ke a ile. Go dira ga eng pegi go re tsokona tsela le hona.
3: Ke a tamisha skumbuzo po la no lona kre tshobela motheletsi lona ga e kere madume ke a o re tjola pele le lehono tse o re tshetse re go bokele ditse tsona. Di akaretsa tsa gore party ya Action SA e buitse melato ya bosenyi gatlhalong le president Cyril Ramaphosa malebana le phoko ya polase ya gago ya phalaphala fa o ka letela pego ebile re a go otlolla ka go ba boledisa bona ba party ya Action SA. Motheletsi molato gatlhalong le matlatsa molaodi mogolo yo a fegilego wa maphodisa a sephetephete ka mmasepalang wa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi ga mmogo le molaodi wa mmasepala Kagiso Lerutla o šutišeditswe go ya go letšatši la šupa kgwedi ya June ngwageng wona wo o letela pego. Dipula tša bjalabjale di tlhotše mafula le tlhakatlhakano ka dikarolong tše dingwe ka kua Free State fa o ka letela pego. E mwe ke ya gore lapa la basepela ka dinao ba bararo bao e le go ba lapa le teng bao ba bolaelwe go dikotsing tse pedi tseleng ya lephefo ya N1 gausi le belabela gona ka mo Limpopo le re le kwele botlhoko kudu fa le gona letela pego. Motheletsi o re kwa ka batlalo ditaba tse a re kopaneng ge metsotso le metlhano go tswa go iri ya botshelela e tla bele ka marago ga ditaba. Re sa le go tsona ditaba shoma e bela a phela di ke sethembiso ka dintlhagolo tsa ditaba Thobela.
4: Mologa di demaculate one lwena madam speaker magareng ga tsona re ka letela tsa gore tona ya maphodisa ya gama ya lefisha professor Firoz Khachalia o re goroga se a shunyang ko go tlhatheng pego ya iPad ya mabapi le phalaphala jaleka ya ka spiring party ya ganetso mono Limpopo ke DA e lahletse la bošuana go dipalopalo tsa morago rago tsa palo yeo e tswela go pele go golela godimo ya bao ba sa šomego mono provinceng. Ka go le lengwe kgorotsheko ya ka naga moagišane Zimbabwe ga se a bona tona ya peleng ya boete molato godimo ga dipharamolato tsa tšhomišobošaedi ya maatla a gagwe nakong ya ge a sa le kantorong tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go Thobela FM mo lebakeng le molatelo ke Constance wa ga Majipa Show o le swaretše tša dipapadi.
5: Dipapadi ka Khone Majipa dikgwetse fa ke sa fiša
6: ke leboga sethembiso wa ga maebila batheletse ba Thobela FM tša dipapadi ketse ke thoma ka tsela ye o setse matšatši a masome a mararo gore dipapadi tša sebele sa lefase di thome. SABC 3 ke legae la tsona dipapadi tše go gašwa tše 34 o ka lebelela gana fao goba wa streama go SABC Plus goba wa theletša dialemoya tša SABC goba wa dišala morago go sabcsport.com. Bafana bafana ba ya go thulana le Mexico ka tšatši la 10 la kgwedi ya June se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela ditaba tsa dipapadi ke tshe mohlahli wa Stopper of the Bees e logo yena Joel Masuta ore ona le tshepo ya gore o tla tswela pele ka moshumo wa gagwe mo stopping se go setlatsa se selatelang go dipapadi tsa Motsepe Foundation Championship o boletse se morago gore ba shireletse maemo a bona mo leaking ka o fune Stopper sa Leicester Four City ka nnotse pedi go yeti ba ya hore le ka papadi ya bona mafelelo gatlhano le Kruger United. Masuta,
7: hopefully so. You know, football, you cannot say, you can never say never.
8: Yeah.
7: But got a good bunch of boys.
6: Ya moya o matla botlwa o tshutlana fao Hans Flick ke motlhatlwa stopa sa Barcelona o gone mphafatsa kontraka ya gagwe go fitlha ka ngwa ke tipedi masumpedi seswai 2028 o thupile sebiana sa liki le stopa se ile le ga la bo masume pedi senyane o re bo se bonolo ge ba thopa papa di ya bona gatlhano le Real Madrid ka ge a ile a gwetsa tsebiso ya gore tatagwe ga sa phile ka kwa nageng ya Germany mabila a lo re atla ba gona ka tsela le some seswa ile kgwedi ya October e tla ba lebelo la Nelson Mandela go ya ka murulaganye e le go yena kaka o a tlhalositse gore ba nya ka go tswela pele ka bogwa bya yo kileng ya ba president ya naga ga dafao go ba le lebelo la dipaisekela legacy right for hope ka tsela pedi go tla tsela tlhano la kgwedi September ba thoma maputo go melebelo le le ya go felella ka kwa go la hockey ho week provinceng ya KwaZulu Natal ro tsana mola karolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masaki motheletsi wa tumela FM re ya o boledishana le Young Gomez ke malokwane yo atumileng mo di papa ding tsa kgwele ya maoto tsa magaeng yena ke yena moetapele wa modipadi wa malope foundation ba ya go thoma ka lebelo la marathon ka tsela ya masumitharo tela kgwedi yona e lebelo le o thoma mola SLN go fitlha ga selepe mola all stars sports ground Young Gomez ke o dumedisa ke o amogela go ntshirelwe ya thobela fela
8: a go dumedisa se se khone le batheletsi ba thobela fela mo kere mo shate
6: ke nya ka re tlo ga usi le batho bawe ba re tsanelela o be kgolele bona batho ba le ba dira le shata mo moeng Young Gomez e ka ba le goreng di tukisho di sepela ka tsela efeng ke a o bona o na le bo Juventus o na le bo Amajita bo Blackpool di sepela ba di tukisho
8: Ses koni ka mo modipadi wa Malope Foundation tournament re tloga re itukisitse go lekana letsogo re ino emela ge fela tsatsi la rena la di 23 le fihla re kgone go thapoga
6: ao o le thoma ka di 23 gomme dipapa tsa makgalagang tsa fitlha ka tsetlhe ba somotharo teng
8: yes
6: okay bjale e le goreng dipapa di tsa lena tseo fapana le tsa mengwaga e mebedi ya go feta ka tsela efeng
8: I papa di jarna cha ngwa go tsho fa pana le cha ngwa mora ngwa go feta cha ngwa go feta a chelete le ke tla ba re ba fa tsona ka ngwa go ngwa 2026 ro ragela chalte ka ba go 30,000 le ke re tshe pedi ya nampa le number 2 mola nampa wa rena e ya go tshea le nku en ra ba ra busha ga pega pere ya go tonitela bana ba ka ba go ba 40 yeta tsa sekolo ba sekolo se ba re ya di puri primary school bona mogola ga slap
6: are ke ke yo iputsa hore na nkuye ba le fire ne bele ka mpho o ba le reka
8: nku ke no e reka jwa loka a ke ke ba tshepisi ke gore na mbane tla thopa 15,000 le kere pele le nku e number 2 ya bona ya thopa 10,000 le kere
6: ke ke putse sa ke to gaona le wena gore na e ka ba gona le ba re lokubela re ka ba shupa ra re ba re lokiba re ba bone mola go modipadi wa Malope Foundation ba gata tema ba mola APC motsepe ke etse ba rana ka mo tukulong ya geno ba di tlhopa di gona botubatse bo city bottles nka ba bala nka se ba fetse
8: ya tloga le ba ba di tsedi ka feta go tshele some ke ile go ka APC motsepe ke yo lore re di tswagana mo tournament ya fa le bo modipadi wa Malope le bo creative mining tournament le ya le ka le nyaga kana tournament ya ne rena ke nagana re sanje re sa tlo ba bona ke ba re etetse ba bang ba bona ba tlile go tla go bona ona modipadi wa Malope tournament ba ba matla ba raga gona mo ka ge le gore di league ja rena ke ne tshwile ba tshedi fedi
6: aga e re ru le ke tlo shala morao o futhela mafelong a tournament e re go leboge sebaka se re fileng sona le tshedimoso yo re fileng
8: a go le bogwe se skole ba thetsa thos e mo kere mo shaka
6: a ge mo thetsa thola fm ke tsona tshe uwe tsa tshila le khono ke le boga
5: Dipapadi ka khone majiba. Thobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
9: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mo Logatlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Tlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Batheletse Rola Pelo Foundation e rola letsa go tla awareness campaign le thapelong ya GBVF and mental health awareness le solo le le diragala ka la botlhano le la di 15 Mopitlo May Mareme wa Mareme Sports Ground rola sgagapeng mokopane ka irela some misong re tla be rena le Moruti France le Ntabiseng Wepe Khutjo Malete pleasure tsa manyalo ga o geloke kana Victoria Molaba swafo tsa manyalo gape le Dr Winnie Mashaba le ba diragatse ba mahlakung ba tla ba le gona fao etla o ithabishe le go imologa le rena ge re re GBVF and suicide must fall le nana go le litlisha ko ena ke ba Rola Pelo Foundation ka thego ya Thobela FM
5: Mokgwe ding ya bashumi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma gabotse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika, Ipsine ka kgwedi ya Afrika, hashtag

0: Shiti jona jalo hono ja kontinente ya Afrika ka mmatshe kwa malatsi e le dintlha gholofela.
1: Ya le boga pheki motheleji madume re thoma ka ditaba tsa kana ganya kana mmusho wa naga ye o rulaganya go bosetsa gae badudi ba yona ba magolotharo ba o ba lego ka Afrika borwa marao ga magato a boipilaetjo gatlhanong le ba faladi ba o ba lego ka monunageng ntle le mangwalo tona ya meraro ya dinaga di shile nageng ya kana o re ba o ba rata go boela gae ba engwa di shedi kantoro ntja botseta bya naga ya ga bo bona ka Pretoria ge re lebelela kana genya Botswana go sasa go tla swarwa tirelo ya segopotjo ya presidente ya Billing Festus Mogae yo a tla bolokwa go ka mokibelo go rulagantjwe ditirelo tse mmalwa go ralala le naga go tlhompha Mogae pele ga letsetse la poloko ge re tjwela pele ka ditaba tsa kana genya Nigeria se shole sa naga ye sere ga gona botlhatse bya go laitsa gore badudi ba amilwe ke tlhaselo ya go tjwa le faufau yeo e daragetse go ka sontaga sa go feta ka seleteng sa Zamfara go ya ka dipego tsa mokgatlho wa Amnesty International badudi ba go feta lekgolo ba bolailwe go ya le ka tshedimoso yeo ba ihweditsego re ruma ka ditaba tsa kana genya Sudan mmusho wa se shole o ganetse bišo ya motlhakanelwa ya naga ya United States of America le mokgatlho wa African Union yeo go yona ba dirago boipiletso bja dinyakišišo tšeo di tseneletšego malebana le bosenyi bjoo bo dirilwego nakong ya ntwa le kgatako ya ditokelo balaodi ba re mokgatlho wa ditšhaba kopano le African Union ga ba na maatla a semolao a go dira dinyakišišo tša mohuta wo ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika ke a leboga.
0: Matsheko malatsi le rena re ya go leboga re sa boela gape go maikutlo a lena re thoma ka yona WhatsApp line. Thobela.
2: Thobela setlhopha sa tlhokolatsela mogadi Sophie Mashishe ke nna e phake re bone extension ka nnete re tsenetswe ka mo South Africa ebile a re itse re tla lamolela keng. Mmelwana rena ya tlhameka kwa ya loka ke ka mo ha ba reng ba ba jea ba ba e busetsa kwa ko magaeng a bo bona ba boa pape ka gore ya tlha mmelwana rena ene go tseiwa tsotso ba ba tswalele mmelwane pele ene batho ba ba tseyang tsotso go mmelwaneng ba kobiweng go berekiweng ba thwanke ba berekwe batho ba tshwarwe batho ba lobe mebereko then gona mona ha rena e tlo loka mošate.
3: Kgotso ka mošate. Kgoro ya selaga e toga e senyagalela kudu kudu kudu ka masheleng a weng lebaka kgolo ke gore batho bale ba ba rwala ba ba iša ka mola nageng tja bo bona go sase letšatši le thaba ba buile gana kam so o kgona go bona gore mmušo o senyagalela ke tšhaledi ye ntšhi kudu ka ge e le gore a bana polane ya yona taba e jan makaka se ka Peace Corps
4: thobela ka kgašeng go latlhoka la tsela re re mmušo a thome go aga mabota magolo gore ba seke a kgone go namela ka mola ba feditse go aga mabota a magolo a kgone go ba busetsa ga bo bona ke kwape fale ba hula motse wa kamela go la bagaloba
5: setlhopha sa tlhokola tsela le bathetsi ba thobela FM le thoele nna ke bona ka re tšhelete e ke lebeletse o ya ka bona ke nnyane e sa tlo ba entšha ba sa ba diesele ba sa tlo šomiša tšhelete ntšha ba fetra mo gobane re bolela ba re re na le semerafi ka mo Aforika Borwa tone kowa matšhaba ka botokwa mo komeni mošhato
6: a re lotshongola thokola tsela le letaba e ya o berekisa tšhelete ya dimilionemilione go bosetsa bafaladineng dinageng tša bobona South Africa ke yona e ratang ore ka nnete metha le metha ke yona e senyalelwang e be swanetse e bodirišana le diporesidente tja naje tse dingwe tja mabapi because di naje ka moka bafaladi ke bona ba tsang ka moka bontšhi so ge ba busetswa morago ke re na South Africa swanetse re ba buse ka mašhereng a borena country tsela ke tsela swanetse di ba busetse morago ananya se mapiri malaka a tlhokola motho a gomokelela tsere ya malatši.
7: Ra le dumedisa ka gašong bagaši le batheletši ba tlhokwala tsela seo se bolelago ke bakgoro ya merero ya tša selegae le ge ka tlhwe e ka ba nnete e fela bothata jo bongwe ke bahlankedi ba bona ka ge re fele re kwa dipego tša gore ba bangwe ba amega ditabeng tša go direla bafaladi mangwalo ruri polawa ke mong ga ene lebelo ke ruben maivelo ke ka box pack ga ke seriting
0: rena re tlhuile machaba ge re bola go letlakala la Facebook mo theletse show ro thobela re hlaelela ditirelo tsa male ba kala ba kala ba dudi ba dina ga di shilem ga mmogo le ba tlhankedi ba go nya ka shunya kwa melwaneng ke pule radio ngwana ore ga e ke ga radio ngwana yo mo shwana ore e ka re puso e ka thusa baagi ba o ba senyegetsweng ke ntate kwena more e mo shwana mo theletse ro thobela ka gashong go balela nnete go bosetse ba dudi ba dina ga di shile nageng tsa bo bona ke go senya nako ka gore ba no boya ke magoba mogofe o ka deep slot yo mo shwana mo theletse ro thobela ka gashong ba thegi le ba theletse ba tlokwala tsela South Africa na bothata ke eng ruri ba faladi ka di chelete tse di kaka ruri ga re tsebe ke Hamilton Mohlapi o ka sona ba rwana o re ga e ke ga kobe e mo shwena re tshobela setlhopha sa tlokola tsela nnete gona taba ya ba faladi ke tlhopa boroko a mmusho ka baka la mmusho le boradia ba ba tlhankedi ba mmusho ba o ba bo dirago magau a o fele go ba e leng gore ba tswela pele go dumelela ba faladi go tsena ka mononageng ba theletse re sa le gopotsa ke maikutlo a lena ka metlha a go seamana felo le rena bagaši le ba tsweletse ga mmogo lenano la tlhokwa la tsela e fela tse bangwe gore ga re a nyatse ga re a lebelele fase ka lebaka la gore a re laetsa thego yo le re nago yona ba papatsoši ba re tla bo a re tswela pele
8: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
9: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka First Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tse digolo go tswa Polokwane ke seng phete ko feed ko record deco bona jale record deco e buile ka ditheko tsa fast fast ka ditiles rhino board tse dikutu tse sa tshaba metsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong perfecta phatlo ya ditshwayo ke see instant era hore e fitlhela European quality standard o reka hati wa ba o reka tiruri a jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% etla record deco bona jale o ditheko tse di sa go tshwe ke mafula a dipula record deco innovative designs stylish ideas affordable prices
0: lano gla chocolate tsela ke la mantsi bo gabela metsotso ke masomepedi re ya kwa ereng ya bo shupa ra gatela pleka tsa gore la pala ba sepela ka dinao ba bararo ba o ile go bala palete ba o ba bolailwe go dikotseng tse pedi tseleng ya le P4 ya N1 house le belabela gona ka molempopo le re le kwele botlhokukulu mosadi le ngwana wa gagwe yo a bego a mmopuchi ba thutswe ke sefatanaga sa mmushom sa go sepetsa tona ya maphelo Dr. Aaron Motswaledi le go tlhokagala ka mokibelo bona ba ba leka go tshela tsela ya le P4 ya leema ema ya N1 mosadio o ba kitimela lefelong la kotsi fa o magatsa go pejana a thutsego ke sefatanaga sa lepodisa leo lebego le se mošomong ka madimabele yena a tlhokagetse ba tseba maboa shu ka pego.

0: Monna Dumelo le Thabe.
1: Thabela constable.
0: Ke tloga ke leboga kudu monna.
1: Awa.
0: Ka o ile go kwa pitso ya rena maphodisa ba seke wa nyatsa mme wa ithwala wa tla ke n'officing tša rena monna.
1: No man, ke leboga ge le kgona go acknowledge gore ke gonne go tswa ka la hiso mo.
0: Ya, no, ke tabe
1: go. Ke gopela before re ka fitla gole. Ke le gopela ntwe te, ke na le gopelo man.
0: E bana. Ke le re ke gopelo ya monna gape nna ke no nyaka go bolela le wena a kere.
1: Okay, gopelo ya ka ke one fela ne.
0: Ee.
1: Ge le bolomile ka iso di-officing tša lena mo ditulong tša go tra-traya le sipa di-coffee ne le fele le nagana gore some of us re sa le ma-student.
0: Oh, okay.
1: Nako a re sana yona
0: jale bona e re ke go lemoša mošimanaka.
1: Yeah.
0: Wa bona mono wana ke police station re tlo bolela ka go tlhomphana nna le wena gore dilo di tle sepele ga botse
1: ke bona ke fanshap ke bolomile ka iso ke shename ke lebelelang le lena mola e le gore ne by this time nkebe ke le koletša golo ke gaineng di-lesson.
0: Jwale ka ngwana wa sekolo swanetse o itshware jwale ka ngwana wa sekolo.
1: Then why
0: le mekgwa ya gago ebe ya ngwana wa sekolo re a kwana kere jwale o tlo theletša kere ke tlo boledišana le wena mo e le gore nna le wena re tlo o kwana nkompotse mo ka diphilisana tše re kwa mmo go bolelwa ka tsona tša di-drugs le malekere a ba re a di fiwa batho fa nna batho ba ba swereng dilo tše ke bomamone
1: constable. So fine ke bankile di-class tšaka only to come here le mpucheka ba wa constable ke tla sebela kae nna gore ne ke mang a baitšang di-drugs keng ke ngwadile mo Tumelo le Thabe o tseba gore di-drugs
0: Tumelo le Thabe re kwele ebile re a tsiba gore wena o tsebana le batho bao ba rekišang di-drugs tše re bolelang ka tsona le kwa sekolong sa bo motšhitši kwa kwakwagala gore bana ba di fiwa
1: constable ke sa tso lo botsa gore nna ke student ke tsena varsity ke tsena kae mo tabeng tša di-primary tša bo motšhitši.
0: Alright, motlhomo o dia kore a kwešiša ke sebolelang
1: a ke kwešiše because le ka se
0: kwešišeagago go tlo go thuša gore se ke tla wa tsena mathateng manna.
1: Oh, so nna bjane ke o rute go dia sepane sa gago he a ke re sepane sa gago keng ke o investigator goba keng o nyako boela morago di a ko police academy maybe yo di advanced coursenyana ya
0: mošimane hey ke rile wena kare o itlhokomele o bo o tlhokomele le polelo ya gago o seka bolela le rena ka mokgwa o ratang. Listen, ke bo mang batho bao ba rekišang di-drugs mo matlhakong
1: a ke ba tsebe.
2: Ah, DM ke tswakele mahosane ke tswakela mahosana he ya re eka kareng e re fitlha gantsi entle ke eng e kakaekaa
3: tlhapia dimatswalaka a o tloge le go balabalana nna ke tlo leboga ke rile go romela molaetša wa kgona go tla monaka
2: yes man tele nna bentse ke tlo no tshuna di-1212 ka norae e re ke no fitlha
3: e le gore nko mpotse mo bookelong o bo tlo o dirang ka ra wa mpotsa re watlha o lwala
2: mpotseng lwala
3: re leboga
2: a ke no ra gore mo sethalala e seng mahosana straight
3: okay
2: fede
3: Tlhapiadi ga ke rate ebile ga ke kgatlho ke ka mokgwa o tshwarang kgokong ka gona mo ebile o feleletsa moiša letsogo wena
2: ke kabile kana re ke le ra tshwara meeting ke rata e tete yena iša nna letsogo
3: a kere tse dingwe wena o re boje na
2: tamelise ane motho la se ka over maaka re he nna ke mo trapile be ke no mmea lineng kela bona ga motho a tsole seporong re no more from a line fela
3: ga go kgonaga le gore mosadi a ka busetsa monna line wa bona go theletsa ngwanaka wa bona go iša monna letsogo ga go fapane le ge mosadi goba ngwana o mongwe le mongwe a iša motswadi wa gagwe letsogo ya swana
2: o namele ge monna a iša nna letsogo e tshwana leng
3: sa botlhokwa ke gore tlhapiadi mosadi tla dula e le mosadi ngwanaka wa nkwa kere tlhompha monna wa gago o ikokobetse
2: a ona o ikokobetsang ka nna ka ikokobetsa mara ge ke ikokobetsa mo go sa kokobetsegeng ke a kokobetsolola
3: wa dikotilo tse o di bolelang di a ntshe le ka bjale
2: o seleka ke fara
3: okay go lokile go wena ke nnete go nna ke ditšhile tse ke sa nyakeng godiko mosadi wa ikokobetse o nyetswe mane jale mpotse ke nna mmaago a kere o tlo bolela nnete ga botsebotsebotse ga o fitlhe selo lebaka ng wena legokong go ba isa le taba yela wa go kompotsa yona ngwana ka gore ka kua ka moreela le khutsang ka gona go napile go ne dintho
2: a yo yona e bile o seka ba ithacha a wa tsaba wa bora motho le mana a dimang le wa bora mana
3: a o nkarabe ke rena a gona dipheto gona
2: lalile.
4: ke ka mo go e fetsagetsego ka gona kgaolo la bokete tse nne le kgolo le masomesiswa itharo kgaolo yeo re ibjakantšhedifego ke kaizeta ke tla zungu matlhangu ra engwalelwa ke rathabeng mike modiba mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng o lebogele bza lady madira mo tsweletse mogolo ke isaac selo mašila šhala gaotsene

0: kae ka pakae bo ka ba go le gona tameng thobela re ya locha ke le motla magadi mabuang mo le bogele bza lady madira rena pele re gatela pele ka nane o la disebisho tsa setšhaba a ke thome ka go leboga fa ke leboge ba mabaleng a di papadi ke na Clifford Mihala ke leboge rape fa le Nati Kubiana re leboge ka nnete le madi wa rena wa ditaba a re thome ka tsebišo ya mathomo yona e tswa ka mo sekolong sa primary sa ka mo April Magaga ke kwalekwa tswa sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaaruri post number 3 mo ba nyaka go morutiši goba morutiši gadi o e leng gore a ka kgona go ruta mathematics le natural sciences goba technology magagešo ke ka go grade 5 go fitlha grade 7 leleme la go ruta ba re ke sepedi le sisimane letšatši la tswalelo ya kamogela dikgopelo tša mošomo wo lena ke go sasa ka labone la la 14 ka ira senyane ditlhokolo di tlo swara ka labone la la 14 gomme diteko tšona tša swara ka labone la 20 gomme tšela tsela go di tshwantse gore di tele kgopelo ya mošomo bonyenyane ba re dithuto tša gagwe ba le RQV13 o tlatša foromela LPDE1 wa romela boitsebišo phele wa romela dikopi tšeo di netefaditšego tša ditefikete tša dithuto tša gago wa romela gape le kopi ya karata boitsebišo goba pukwane le tala wa romela gape le kopi ya setefikeite sa sase dikopi ka moka ga tsona di netefatšwe dikgopelo ka moka ba re di tshwantse go tlišwa dikantorong tša sekolo magareng ga ira bošupa le ira bobedi mathapama pele a letšatši la go tswalela ke go sasa goba ka lona letšatši lona leo fela gora gore e le dišhe sa le mesong gomme ba re tšeo di tlileng ka morago tša go romelwa ka email le di-fax ba re aowa di ka seelwe shedi ke fela bao ba tlhokotse go ba e leng gore ba toleletswa gore tlang ditekong pego e tla ka modula setulo wa lekgotla taolo la sekolo ke TJ Legoti a na le mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo RW Nkwana le tlhogo ya sekolo ke PW Molepo go botšišiša leletša lefela šupa tee 4-2-6-5 goba lefela tee 5-3-3-5-4-6-4 goba 015-2-3-5-4-6-4 ke tšona tšeo tša go tšwa ka mo sekolong sa primary sa April Magaga e tswalelwa go sasa kere gora gore re nape re ele shedi ka nnete go tswa ka mo sekolong se sephagamego sa molaotsi ba rometse kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši post number 22 mo ba nyakago motho o a kgonago go thuša ka go ruta accounting grade 10 go fitlha 12 le EMS grade 8 go fitlha 9 leleme la go ruta ke seisemane letšatši la tswalelwa ka mogela dikgopelo tša mošomo ke mošupologo ona wo walala lesomesiswai ka ira bobedi mathapama gomme ditlhokolo di tlo swara ka lla bobedi la la lesomesenyane gomme diteko tša swara ka lla bobedi la 20 tshila dingwalwa tše latela gore tshwantse gore di tle mmogo le kgopelo ya gago ya mošomo bonyenyane ba re ba le RQV13 o tla tšea foromela LPDE1 wa romela boitsebišophelo wa romela dikopi tša ditefikete tša dithuto tša gago tšeo di netefaditšego kopi ya karatela boitsebišo goba pukwana boitsebišo le kopi ya setefikete sa sei se ka moka dikopi tše di netefatšwe gomme ba re dikgopelo tša lena diiše sekolong magareng ga ira bošupa le ya bobedi pele ga letšatši la tswalelo tša go tla ka morago ba re aa di ka se dumele e go kagantšeng le AJ Paleng o le fela šupa seswai šupa 3-5-5-4-7 goba le fela šupa 2-2 le fela šupa šupa 6-4-7-3-5-5-4-7 goba 072-207-7-6-8-4 nane o lela la rena la re tsebišo tša setšhaba le fitlhile mafelelong ga di etsetlha na o fitlhile gore ai šuta wena nna re nyako šoma mo re tile mošomo dumela ga di etsetlana
1: se se lebole batheletše le tlhole ga botse na
0: awa re tlhole ga botse le kgone ke la boraro mofahloši le tlo ba lebolela ka eng
1: re ya leboga bile gape le meriri ya gago e tloga e le botse batheletše awa gore gateletše maaka a botse ka mogare ga marega se se lebore gona ka nnete ka leloba la mofahloši ngwanešo ebile gape ke di ba gopotsa gore ka mošupologo gape ga se ka kgona gonama e le gore ke tliša lena na go lanthlatla ke go tlhatlhe moyeng ka lebaka la konelo ile go
0: golo ya
1: naga ya Africa borwa ke re ba ye go pole ba thiletse pele ke mo kartjana pele le ba Department of Higher Education and Training goro ya thuto ya go dumela tlhahlo ka lena na go lanthlatla ke go tlhatlhe ke mo kare ile go lebelela taba ya dipetogo tse ile gore go thwe di gona magage short lebeletse mangolo a dithuto a dikolo tsa go dimo go thona fa we dipetogo tse di ama batho ba o ile gore ba kopane mangolo a bona thuto pele ga ngwa ke tipedi le senyane pele ke mo ka bia ntse le go gore na ke ba le gore na le wela kae ke tla ba lena gona fa
0: a botse
1: aga
0: a ke go leboge mothele tsena le wena ge mtima ra tshila re tlhakanele le latela go le tjatji
2: San City of the Day
3: ya khala mo San City e wile gape e tla go ipuna ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ira be di mathapa ma fu ipsinwe ke mapapa
4: tota bo shoki kuli jana elko dr Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Lebaba Mwe Baba Nchi
3: Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
2: Ziyakhala mo.
3: Kiri ziyakhala mo San City.
4: Manano a thuto go thobele FM mushupulogo go fitlala botlhano
5: dumela ke bona ke go seleke botlhamo tsa se shate jwalo nna ke tlo ya mampela ke tlabira malope a phogole mo ga kwa ga maredi hashtag #trapness
4: ire se swai boshio ntlatle ke go tlatle le gadi e tshetlana kate kwa ga morwane
6: maga ge shule bo shukunga le go le sata mi shapa ke gadi e tshetlana kate kwa morwane
4: mona ga se dipagare go tswa go ire se swai go fitlaka ya senyane kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi
5: ala
4: Kala bubedi, batho le ditokelo, le Kate Morwane, siripagare o tswa go ira boswa go fitla ka ira bosinyane. Kala boraro, mofatlushi, le Kate Morwane, ga di etsetsana. Kala bone, tsa maphilo, le Tebo Swafu, Doc Tipsin, siripagare o tswa go ira boswa go fitla ka ira bosinyane. La botshano, mahlale pepeneneng le magao maredi, siripagare o tswa go ira boswa go fitla ka ira bosinyane. A ke banana wa athuto go thobele FM, mushupulo go fitla la botlhano thobele FM mo shato wa tsebolo boithabiso lenano le o letlisetswa ke SABC Education ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training thobele FM mo shato wa tsebolo boithabiso
7: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: ba go tsiba ditaba batho ba re ge ba bolela ba re madume ke mabotse magagesho madume ga nyakele ka peine ga nyakele ka deposit ka gore ya lokirekele lo cha bo shegumbio bjale kono ibile gape ke le amogela gona fa mafateng a matelele a diale moya ke thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gasho la Afrika Borwa nna ka leina ke mmatlo okay toga morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ga ke no shima ga gesho ke na fa le Isaac Mashila bjale ka motjoletse mogolo wa manano a thuto go meka gore ya lo re sa sorchane mogo lepsa lady mo lebore madire re le boga lena le go lana ditsebisho tsa setšhaba le gona ka fa le dipegong tsa bana ba ga borena bao ba fetile go lefatsheng la ka keno ka metlha rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso ba thiletse ka mošupologo gape wa tsebakeng re šitile go ka ba le baeng ba rena bathegi ba lenanego la thuto la ntlhatlhe ke go tlhatlhe ka lebaka la polelo ya moporesidente wa naga botate Cyril Ramaphosa gomme ka go rialo re na le bona bosegombele kono re tsena kgaolong ya rena ya botshelela lesometshela gabotse ke mokaka magare ga kgaolo ye ya bolesometshela re ile go lebelela dipeakanyo magagetsho tse e le gore ka nnete di tlile ka mokgwa wa diphetogo re lebeletse mangwalo a dithuto tsa godimo a ngwaga wa pele wa 2009 bjale ke moka batho ba bo ile gore motlhomongwe ga letsebo gore na e ka ba e le gore ga botse diphetogo tse di ka ba di supang goba di sepetswa-sepetswa bjang e bang kgauswe le seyalemoya le kgone go itseela ka tlho ka tsebe ga botse gore na ba ile gore ke lena ba o ile gore le ya amega goba a bona botate metlholo tšhaoke ba gona magagešo legatong la ba KCTO le yona kgoro ye ya thuto ya godimo le tlhatlho tate tšhaoke ke go leboge kgaetšhedi yaka ke go tsamaiše bošegong bja le kgono ke nagana gore ka nnete le tloga le ipsinne ka letšatši la lena thobela tle
1: thobela mohaši kgadi ye setlhana ke nnete aa rile ra ba le letšatši le le botse ra leboga go amogelwa ke leboga
0: go leboga rena go leboga rena pelotelele kgaetšhedi ya ka ke a tseba gore ka mošupologo lebele letile eupisa wa sekgonagale ke nyaka gore ke lefe sebaka fan le re botse ka diphetogo tse e le gore go thwe di gona batho bešo re lebeletse mangwalo a thuto tsa godimo ka ge e le gore felo fao go thega botse lebeletse taba e le gore go thwe ke transitional arrangements for pre-2009 qualifications e ka ba e le gore ga botse felo fa go diragalang tate tšhaoke
1: ke a leboga mogaši motsweletši le bathieletši re bolela ka transitional arrangement of pre-2009 qualification e no ba fela tsela ya gore diphetogo tša gore mangwala a ile a ngwadišwa ka ngwaga goba mengwageng ya pele ga makete a 2009 ka morago ga mowe o kgone go ta mangwalo a maswa a tshwanetse gore a ngwadišwe a le a gale a beelwe ka thoko o te a maswa re lebeletse lebaka la gore go na le diphetho tse dintsi mo naeng ya borena tselone di nyaka tsebo ye ntshwa e tshwanetse gore e berekiswe mo mešomong le o tsweletša ikonomi ya borena jale transitional arrangement e e no bolela fela gore na e ka ba le gore re sepela jwang o kwa o mangwalo a gale o tla o mangwalo a maswa and yona yeo e etilwe pele ka lona lefapha la dithuto tsa godimo Department of Higher Education and Training a mo le rena jale ka QCTO e beng lekgotla la boleng le dikgwebo le mešomo a mo le basakgwa bona ke balaodi ba mangwalo a thuto ka mo Afrika Borwa jale boraro ya rena re a berekisana ore transitional arrangement o ba o tshelela o tswa mo mangwaleng a le a gale o tla mo mangwaleng a maswa o tle o kgone ka sepela ga botse
0: namile ke moka ge le bolela ka tsela yona ye le re mangwalo a kgale ke moka goba le diphetogo ra lebelela mangwalo a maswa batho ba o ile gore ba khumane mangwalo a dithuto tsa godimo pele ga ngwaga 2009 a ka ba gakanega gore na e ka ba e le gore ga botsegane nna jaaka ga di sa le botlhokwa nke motlhomongwe le e tlhalose ga botse gona fa oe o seka khumana e le gore batho bošego ga ba roba le ba rewa lena re na re ile sekolong botsebotse o ka re re etse sekolong mahala
1: aowa ke a leboga mohaši ke potšiso e botse ya golo ka re itla thusa gore le bona batho ba kgone gore ba eme kae empa se kenyang kone ke se tlhalose mo mohaši le batšheletse ke sa gore thuto yona e wa aitsofale ino rula e le thuto ya maleba ino ba fela uri e thuto motho a tshwere thuto tsa hae ka go kana go mana gore o ile a tlhatlhwa kana go le rene o no se soba le diphetuo ya ino tsheiswa o no tshana le diphetuo mo di industry di diphetuo mo di technology ya le mangwalo a le a gale a ile a lebana le tsa maphelo a gale o yela ka mo economy century a iwe ka hona le ka mo mishimo e tshwanetse e phethatswe ka hona ya le tsebo ela e sana le mushomo ba ba tshwere mangwalo a le bona ba sanyekea gore ba berekishe
0: ema gona fa o ke tlo bua ke le fa sebaka ke bona nke ba leba mabenkele le bona ba tlo ba batametse mabenkele ke ya ka morago re tswela pele
2: Boxer Red Knockout e thoma go sasa. Reka frozen beef short rib class A ka R79.99/kg. Savanna NRB ja mehuta huta 6x500ml ja pedi ka R275. Kwa Boxer fela. Ga go rekisitswe mo mogae ka fatega 18.
0: Aga re le boga tate cha o ke le bele sa bolela gaitsedi ya ka le kae o etsa gore re gone go tshola pele ka tshedingwe.
1: E ja le wa ke niksa go ntsha re mangwalo a le a fale le ona a sana le mushomo. Ke no ba fela o re ho ta itlo tshe ntsha motho tshwanje hore le ena a ithutele tsona hore a gone o kauna fatsa mangwalo a gale a ane a na le ona. Le ona ditshito tse ka moka o kwa o ditshito tsa gale o ya o tshe ntsha dina le kamano. Nka mo re bi tsa ngore articulation motho a gone o tseba hore mo ditshiteng tsa ka tsa gale. O tsile yo le bogone yo ke ne ke seka ka rutwa ka hona o ra re o tla itse tse ntshwa le ena tshwanetse re a bona re wa dingwa e fetsa e ka no ba dithuto tsa nako ye kufi di short skills programs le ena go no taleletsa mara ditshilo tsela tsa gale ka no bula dina le mushomo ene le hona di le tsa ngwalishwa mo ho national record database a ri khumu u la ina le male ba ba le hona ga ka mo se a feleng
0: le boletse go tla se atla go mme ke tumela gore ka boripana le letsa nthla gore ka ga ile gore go na le diphetogo tse di itseng mo gare ga mishomo ya rena go ba gare ga mishomo ya rena re lebeletse le ka fao ile gore dilo di dira ka gona le gono ke nnete ga o swane le kgale le ge le ka lebella mafapa a go swana fa le mo ile gore o shuma ba rutishi ke batho ba ile gore ka mehla ba ba fa tlhatlho ya dilo tsa go fapana gore ke moka le bona ba tsho ka mo gare ga ka fao ba be go ba ruta ka gona kgale ka ga ile gore technology e tlile le ba ba ruta mola le mola ba ba matlafatsa ke nya ka gore ke le fesebaka tate chauke ke tsa gore le shuma le ba KCTO ke le fesebaka ke moka mothili ja ditse ba gore le nabile ka KCTO ga botse ge le tshwelela ka mogare ga diphetogo tse le rena le ralo ka karolo efe le filwe maikarabelo a mohutamang ka ge ile gore pijana ke kole le bolela faka sa kwa le yone ka mora gore tla e swara ya ba ile gore ka nnete taba tse re gona o kwa gore mang ga botse o sori eng
1: ke le bua mtheli mohashi le batheletse QCTO ile ya tlhamiwa gore ebe lekala la o tlo bona gore o thomiwa mangwalo o ba di-qualifications ke rona le na le kamano le ka kwa mešomong kwa gale qualification e ne e no ba gona empa e ne di sia nyalana le mešomo o no khumana gore o khumana qualification o tsena ka mo mešomong ba tshwanela gore ba boele ba o tlhatlhe gape ka gore jaaka mo mošomong le sepela jaana o tshwanetse gore o bereke jwang jale mangwalo a occupational qualifications a beng mangwalo rona a amane le tsa mešomo ke ona mangwalo a le gore mo QCTO re tshwanetse gore re a tsweletse o thoma fase kore re developa di-qualification o thoma fase jale re ya di-qualification tsena re berekisa guideline o ba tshupatsela e ba bitsang kore ke OFO guideline o ba occupations framework for occupations so yona yiwe e bontsha gore mešomo ka mo Afrika Borwa e eme jwang jale mangwalo a dirwa ona a tswa a na le leina la mošomo oo re a thoma fase o boa fetlhela a felela a o ya a registeriwa mo NQF jale QCTO I rumi hona mo we fela he re fetse o ya mangwalo a o ba di qualification tsewe re wela hape ra bona gore o na le ba abi ba thuto o ba di skills development providers ba lo ntse ba private o ba lo ba ikemetse le ba public ba le re ke ba mmusho ba ba mmusho ho akaretsa university di TVET and the community education colleges CETs yale ba we bona ba tshwanetse re ba dingwe le CTO gore ba ke ba khone ba tlhatsi le tsona di occupational qualifications re fetse ba ngwae sa moe ba kumana accreditation o ba mangwalo a re bona ba le ba dingwe le rena ke mmere kwa CTO o ya pele ra buela ra ba le quality assurance gore re fetela le bona ba a bana ba dithuto re lebela gore ka ba lore ba ntse ba tlhatlha ba ithuti ba sepela ka molao o ba policy ya rena na mo lo re kumana re ba sitelwa hona le hona moe ra ba tlhatlha gore ba gone bereka ka tsela ya maleba gore dithuto tse ba di abelang baithuti ntle di kgone go ba dithuto tse di na le maleba ande le ona di ka kgone go ba kgontšha baithuti bana gore e ba setse ba dikgwetse ba kgone go fumana mešomo ba boele ba be le seabe ka mo in industry ya naga ra se rome ona mowe fela re fetsa mowe o tla taba ya ditlhatlhobo re boela ape ra bona gore ditlhatlhobo tseo di sepidisiwa jang go na le assessment centers oba mafelo a lot of the examination tsena di tshwanetse dingwalwe gona jale ke rena ba lone re ba fa mangwalo ba di accreditation letters re be ra lebelela gore mafelo a bona a loketse gore ba ka kgona gore ba ngwadise ditlhatlhobo tseo dingwalwe ditlhatlhobo tseo ra kgona wa etela mafelo a uwe ra bona gore ka nnete tshepidiso le yona ke a maleba sa mafelelo ba setse ba ngwadise ditlhatlhobo tsona tseuwe o ile a ba lo swaiwa a tsena dipampiri tseuwe ebile dimaraka tsela di tshwanetse gore di tle mo rena le tsona re di lebelele gore ba capturele botse re fete re kgone o ka ba direla di-certificates certificates di tswa mo go rena ona jale le tsa di-TVET colleges le tsona tsa bona ba ai ba dithuto ba private ba di kry-a mo rena di-sita le bona ba ne ba ntšha di-certificate nakong ya gale mara gona jale karolo yewe ke a rena jale ka CTO jale ke yona mešomo e leng CTO e a e dira o bona ore di-occupational qualifications tse le sepela gabotse o tlhatlha setšhaba sa rena
0: lefilwe ebile gape le rwele maikarabelo a go tlhabolola maemo a thuto ka mo nageng ya Aforika Borwa re lebeletse dithuto tsa godimo wa tseba le tlhalositse ka go tlala seatla ka go nnaba ke dumela gore ge ke kosia ga bjale le motheletse le na le kgone wa tseba gorena ga botsheng ge ba bolela ka CTO e le go Quality Council for Trade and Occupations o tla kosia gore na e ka ba e le gore le rwele maikarabelo a mohutamang goba leraloka karolo ya mohutamang re lebeletse maemo a thuto ka mo nageng ya Aforika Borwa gona kua dikolong tsa godimo ke nyaka go tla gape tabeng ela ya SAQWA ge le be le tlhalosa fa le boletse gore ke lena ba o ile gore gape le a netefatsa gore batho ga bana meile gore ba tsena ka mogare ga dikolo tse e le gore ke tsa nka re bangwe ba ithutela dithuto tseo e le gore gadimo molaong ke tabe le ya go reisa dikolong tsa bofora wa khomona e le gore gape re a tlhotlheletsa gore sekolo se ka ngwadiša re taba eo ya ba botlhokwa fela wa khomona e le gore thuto eo e le gore ba e aba ga se ba fiwa maswanedi a gore ba ka dira bjalo e le go taba ya accreditation bjale ke nyaka gore ke tle ke lefe sebaka le bolele gape ka ba le ba South African Qualifications Authority ba SAQWA gore lena le bona ga botse le fapana bjang goba le šomišana bjang gore bofelong dilo tse ka mokana ga tsona di be bonolo e be shebe-shebe ka moka re name e le gore re ba le mangwalo a maleba ao e le gore a tla re bulela dikgoba tse di kaone tsa mešomo tata tšhaoki
1: ke sa leboa gape mohaši le batšheletše ke nnete SAQWA even South African Qualifications Authority e tlhamilwe o ya ka molao wa SAQWA Act 58 of 1995 jale bona ba eme jale ka balaodi ba mangwalo a thuto mo Aforika Borwa jale maikarabelo a bona a magolo ko bona gore di-qualifications ka moka jelo ne di a dirwa mo naeng ya rena di ngwadišwa mo go bona ande di ngwadišwa mo go ntho e re bitsang gore ke National Learners Records Database NLRD jale go raya gore e ka ba mangwalo a bo matric e le goreng makarabelo a ona ya umalusi e ka mangwalo a di university e ka mangwalo a di occupation ka mo ka hona di qualification tse we di tsanjuri di recordio le ba ithuti le bona e ba setse ba kreile mangwalo a bona ba graduate le di qualifications tsa bona di tsanjuri ba lengwa tsho na mowe o NLRD yale ore ba ithuti ba tle ba gone o ka kreya dithuto tsa maleba ba tsanjuri re ba bone gore ba ithuta mo o ba abi ba thuto ba lone ba ile ba ngwalisiwa e ka ba rena yale ka CTO he lo re di thuta university the council on higher education dikolo ka mokaratse ba tsetsa thuto tsa fast gore di ngwalisiwa mo go umalusi wa
0: are tsemba benkele tla wa re tswela pele
2: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bogarola pelo. Mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Boxer Red Knockout e thoma go sasa. Reka frozen beef short rib class A ka 79.99 kilograma. Savana NRB ja mehuta huta 6x500ml ja pedi ka 275 rand. Kwa Boxer fela. Ga go rekišitšwe mo ngwaga ka fase ga 18.
0: Aga re buile ba ga chauke nke le feleletse ke mokaretle re gone go tšea le ba thiletse kwa ga ikua ka gore taba ya go tlhabolla batho le merero ya tša thuto ke taba ile gore e botlhokwa bile gape re a ithabela ka gore re a dumela gore ka mogare ga lefase le ile gore ke na diphetogo bile gape matla a technology le wona a tlile ka mmetela bjale ke nyaka gore tle re fe ba thiletse sebaka mo ngaka nke le tswele pele ka fawe
1: ke le bo ya le re runa taba ye ya maikarabelo a sakwa go molemo gore re re tsebe gore dithuto ka moka di tshwanetse go ngwadiswe mo le ba sakwa mara seo se kgona la fela e le gore moithuti o ile a tsena mo ba abeng ba thuto o ba institution o ba sekolo se rone se le sa ngwadiswa ka tsela ya maleo yale seo se thusa gore a yo nyaka mošomo a ya di-interview a ba no mothola fela a tsena ka mo mošomong ba tshwanetse gore le bona ba dire ntheri itseng kore ke verification of qualifications gore ba netefatsa gore motho yo mangwalo a thuto ke a nnete bjale ba se lebelela le ba sakwa ba kgone go fa bona bahiri bana reporto ya gore motho o mangwalo ae ke nnete a ngwalisitswe le bona mola go NLRD a no tsana le go lore motho mongwe ba tswantle ba tsena ka mo naeng ya borena ba tlisitse tsebo e lone a ego ka mo naeng fere sitseng gore ke skills le bona a ba no tsholwa fela go na le molao wa re mangwalo a bona a thuto a ba ileng ba kry 9 ka go bona e ba itla ka mo a gona gore ba ba sakwa ba lebelele gore a tsamaelana le mangwalo a rena na a lone a tlile go kgola ikonomi ya rena na ba na le ka tlileng ba dira ka gona le yona ba kgone go kgontshisa sona seo namile motho yola a kgone ba gore a ya ka kwa mošomong o khumana ore mangwalo a ile a lebelelwa le yona o ile a kgontshisa gore ke mangwalo a maleba le gore a tla kgone mo dira gore a bereke gabotse mo a ileng go tsholwa ona yale ka mošomo ya le ke bona mmereko mogolo wo sakwa o dirang ya le sakwa ena ke yona e laolang CTO e laola Council of Higher Education e laola umalusi ke bona a bona gore be le kgokagantsho magareng o mangwalo a thuto a lone rena re le ra lebelana le ona and le mo se re fitseng gore ke articulation motho a ileng a kry-a mangwalo a thuto a occupational qualification mo a ileng a kry-a ona o tshwanetse gore a nyaka gore a ithute o ya godimo o tle kgone ba le kgokaganyo ya gore motho yo o a dumelelwa gore a ye university a ka ya dia honors masters jalejalo
0: aga ke mokadi ya kwa gala ge ba ile gore ka nnete o na le putshio mothile tshe nomoro e gona ya 086 000 2452 086 000 2452 se di mo shee gore ke dumela gore ba thile tshe ba rena ka bontjinyana mohlomongwe ga bana me ile gore bana le tsebo go yona e upitsa ge le tlile ka tsela yona ye ke le botsa nnete le a shoma le gona gore fa tlosa biole ka se tshaba ke be ke le beletse gape le maikutlo ba thile tshe ba rena bontjinyana ke ba o ile gore ba tloga ba re leboga sedimoso ba go sona fa le bo mokadi Paul Mashakane bo Magatlhela Daniel bo Bra Paul lenka moshishima busha bo Evelyn le bipi yo ke bone go a botisha putisho fa ke re ke bone ke thoga le fasis kana ma ile gore ya ntimelela putshwela ga ke makomane mohlala makomane o be a re thobela nna ke be ke butsha gore yona pre 2009 qualification ye e bile dipuelo tse di kaone na go ba gona go tswela setšhaba mogola na tabe ke tlo ba ile gore ke le fa yona ba ga chao ke le beletse gore ka ba ile gore ga botse moshumo wa dipetogo tse e ka ba ile gore le go thomilene le gona go fitla ga biela go wela ka fa ile gore mothile tshe o bucheka gona le bona ka tla gona re ke fetele mpile ma makomane mohlala are thobela ke ipotsa gore na yona pre 2009 qualification le yona e bile dipoelo tse kaone go ba e sa tswela mo setšhaba mokgola na o ke e bone yeo ke e bone tshwarelo bathilitše ba bangwe fa ke ba o ile gore le bona ba re ae re tloga re beiletse ba kgausi motlhomongwe ke tse bathiletše ka megala goba ke bone segwate fa papa go three flames ratlo a re ga ditshetlhana le bathiletše thobela a na diphetogo tseo e ka ba e le gore di amana le godiso ikonomi na dipetogo tse gele le gare le shoma bele ka ba KCTO ba gore ya thuto ya godimo le tlhatlho ba re gona le ka faile gore di ka ba di khola go ba di amana le kgolo ya ikonomi ya rena na ke ba thiletse ba babedi ditlo ba araba ka boripana ke tse ba megala le hlolega botse re le amogela tlhetho bela re gona le kae
4: le that is Kate
0: re gona le kae
4: se bula le o betse mothale mo falwa tere motheju mo holo wa thobela FM
0: re le amogela
4: wa bona se ntate wa bolela ngo re mothutantse a hile ga mangwala a maleba le nna ke utana le yona a sa tsa go hediwa a sna mangwalo a hile ga di back door a o we that be the like a ke ya moela
0: re le boga re le boga ka nnete o e be idi go maikutlo a lena fela gona fa we o sna putisho
4: ke ga maikutlo a o bete mothake o ana mo
0: ikwagetse buti o bete re lebogile ere ke tse mothiletse yo mongwe o gona fa le hlolega botse thobela
5: re gona le kae
0: re gona hle
5: re gona ke mo tsha gore a ga nya go checka your qualifications go sa kind se ka re fa di contact number.
0: All right, ikwagetse re le boga bientse be khauswe ka gore ge diphetogo di le gona ka tsela e bile gape ile tse di botsa gore re nyaka gona mare le hlabolla re le ka ona fatse bele ka ma Afrika borwa ke ga botse go fela ntle le gare le lebella gore na taba tsa lena di sepela bjang ka bo ripana re tshaletse ke metso tswe ka be go ye meraro tata chauke a re bamba tshiletse ba rena ka bo ripana ripana
1: ya le boa mo se ba tshiletse ke tla thoma ka yela ya makomane mohlala ya re ka ho le tshotjela ile tsaba hona pele ha ngwa wa matiti pele le sinyane ka ho le ile ka ba le mogola na phetolo ke hore ile tsaba le mogola ka nako ya tsona mara empa di feletse ke mogola ba keng sa hore le fast ka moka le ya change re fetse re bone malatsa ile le dikolo tsa ona ke ba di yang o no apa le ona ya tata ya phaka ya di yene ya le khale lo tshewe ine di sile hona ne re sa re ile dikolo itjela tsa khale ya le petlo tse ka mokatse di dira gore mangwalo a le a khale a khono ka fithelela gore economy ya rena ke khono ka hola taba ya hore industry le tsona di tshentshitse taba ya di green economy o ba economy e tsala lo tshe ka mokatse di nya ka thuto ye ntsha ya palo ala ale a khale ona ane asna le khoso ino bona nako di tshentshitse ya lo tshwantse re o bona re re tshentsha le nako re tlise thuto ye ntsho lo ne tla gona fola naka moka
0: aga ke moka ba tshiletse ba rena ba ka gona biang go nama ba lebelela mangwalo a bona thuto le tla ba faga pele di nomoro tsa mogala
1: re a leboa akwa o sa kwa nomoro ya mohala ke 012 431 5,000. A wela ha ba le email ba ka ngwela ho sakwa@sakwa.org.za. Ka kwa QC to le ona re a hlola the occupational qualification or ke ja nnete na. Nomoro ya mohala ke 012-003-1800. Email yari info@qcto.org.za.
0: Ke botate mehlolo chaoke tata chaoke re ya leboga gaitsedi ya ka sedimoshe botlhokwa yeo ile gore ka nnete le re file yona boshego ba le gone ke le botsa nnete ke dingwe re be re sa ditsebe fela le gone re rutegile ka lebaka la matla lena ka lebaka la matla thobela FM robalang ga botse le re lebogele ka mogae gape lena
1: thobela mosadi ka leboga
0: watsebo le boithabiso mo ga gešo ke le bogana ko ya lena le mo bošegong ba le kono a re kopaneng ka mokibelo ka lena le gona rena la youth ke yona ge ke itse gona fa ke tsena ka mola kantorong ya rena ya ditaba le bona ba tla re go fetsa ke moka ba shutelela ba moswa le bo di tsene ka phoso tse tsona tseke be ke salela ga botse a di emeng di tshege ditho ke nyaka go fetsa ga botse ke be ke sa re ge ba fetsa ba ditaba ba shutelela ba le ba moswa le boka moso bele gona ke ile go tswalela ka tsela ye
6: lena no le le be le tlisitswe wena ke SABC Education le Thobela FM ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training Thobela FM o shato wa tsebo le boithabiso.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Lipo Bangwe Baba Nchi.
1: Utheleditse moswa le bokamoso lo ratile ke kana iri a senyane o fela ga ira le sume boshigo
2: go bina kwela gore nna le wena re tla re boledishane ke she chief ithile a ga bya le ke go botsisa putisho ba sa ba bantshira ba bona gore ba tsenela ka go tsa mmino bya le wena ka moswa ge o ka ba molaudi wa bona o ka ba fa maele a fe gore ba gole ka gare ga ga bantse ba tsweletsa ba ga bantse ba lokolla dikosha tsa bona a re go wa mathomoshu motheletse ra go amogela go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa ra go amogela go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa awa a gona a re go wa bobedi ra go amogela go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa
3: o tshebetse mo sa le bokamoso le o ratile ke ka
2: a ra go amogela go botswa le bokamoso le kae
3: a ke tama le nna ntshela utsana ka mabenkeleng wa reka snack ke gona bana o kae
2: a go re gona ra lena ke bolela le mang
3: o le lela mo simla jeli tsaka mo tshidira khetro ke di
2: a go re go leboga puti shoshi ba sa ba ntshi ba tswela pele go tsenela tsa mmino wena bya lo ka moswa go ka ba molaudi wa bona o ka ba fa maele a fe gore ba gone go gola ka gare ga di career tsa bona
3: nka ba fa molai tsa gore talente plus support ulo. E korban tsela pele ba ithuta and then ke tlo ba fagape molaetso mongwe gore ga ba tsena ka mogare ga industry and thamo ya boithabisa. Pascalela go tuma. Palele gore go tuma. Go lele bona. Bona ba lele go phusha fela ka mata gore ntaba ne e le quality. Ya ke David ngore nka e bolela.
2: A wa re go leboga. A re go mongwe shu. Motheletse ra go mogela go thabela FM le go tla ga sho la Africa borwa. Awa o tshabile a re ko o mongwe shu motheletse ra go amogela go thobela FM le go tlagatsa la Africa borwa
4: ka moga wa modimo le kae
2: a wa re a leboga ka moga wa modimo
4: eh le bolo le ding sanseko
2: ra leboga re go pela go botsisa ga ba swa ba ntshira ba bona gore ba tswela pele go tsena ka mo go tsa mmino ba bangwe ba ba tsweletse ba bangwe ba ba opedi ba bangwe ba dira jela le jela ene re ba bona gore ba tswela pele go gatlisa wena jwa lo ka moswa go ka ba molaudi wa bona ke maele a fiele gore o ka ba faona
4: nka ba khopela gore talente lo re tla bana le yona o tsa mmino di mo kopele ke ntwa matho mo ba khopela yona and then ya bo baby ba be le khotlelo ka ba kana hore talente ya mmino o ba tle o be le khotlelelo o ska fela pelo ka ba kana hore o tlo bana ba latedi ba o fapana fapana so lo wena tsantsho no tsi ba re mota bencha mmino o ya ke ya taba ya hore o tsebe gore taba e lo re wa bitsi yona ko ngwe ya sfaleng tsantsho no tsi ba re ba thoke ba fa bana fa bana tsantsho bela hotello and then o gona o dira dilo tsa ha botse le batho ba lo re tla ba fa bana fa bana o ya ka mogolo re ka botsa maka ona ka tsa mmino
2: ka nnete ba re go nya ka go tshwelela jalo ka moopedi go nya ka goreng o be le hotello o be o yetishe le modimo pele ra go amogela go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa ra go amogela go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa
5: rona le kae
2: re gona ra lena
5: o bolela le Joma le dio ba ka mo sividi la makhufeni
2: gage shu sividi la dinamune
5: le kae se se ora
2: re gona ra lena ke go botsisa wena go ka ba molaudi wa ba swa ba le gore ba tswela pele go ba ba opedi le ba tsweletse ke maele a fele gore o ka ba fa ona gore ba gone go atlega
5: le beng ka no ba fa maele go nore baske ba ke timisha dilo tsa go tura kudu o tsone le gore ka difatana ga tsa go tura ka lebaka la gore do pele ke di antshana o tlhoke le gore nna kongwe wena nna kunya na go ibile na go nyane and then ba go ntshije a o sa butlwa felo and then o khotse le gore ilo wa sepela ka difatana tsa go tura and then go nlwa lo mkhomwe a o sa khotse mashele
2: nna pele ga ba se reke difatana tsa go tura ba reke ke ka tshelete ga ile gona ba di reke
5: ka yona awa chele tunu ebe ya kara otu buru gosa sa siya mo sa go tlwa se mi jwa
2: Gona le mmolelwana mongwe ba reng o phela ga tee, you only live once. Ge o kerile nako e berekise, go kerile tšhelete e berekise, wena o reng?
5: A wa tshwanela go e berekise ka moka, sentu e nngwe o e beya o tseba gore go sassa e kano motlho mongwe o sassa e kano ya setho e sa ba gona, so o tlo phela kang.
2: Awa ke a go kwešiša. Ge e le gore moswa o theeleditse ba re se ka reka difatanaga tša go tura, o bee tšhelete uwe o e boloke. Ra go amogela go thabela FM lekgotlagaso la Aforika Borwa. Re gona ra lena ke go fela go botsisa wena ga o ka ba molaudi wa baswa ba ile gore ba tswela pele go tsenela tsa mmino ke maila fa ile gore o ka ba faona
6: a ke ra be pitsa go pele ba swa ke ba nwa ga ye 19 ba tswa go tsara ka 1990 ke a se ba swa ke ba thaba ba go 1991 ke ba tso ke baswa la se nna moswa mara ga tse ba tswa le FM ga ba le se ba go kwa wa mo gore motho a se tlo fela mo ke motho o mogolo o fitile 90 aso a 1991 Musa go meka 1991 ke Musa 1990 go sa le Musa se ke ba gapele
2: ra go amogela go thabela FM le go tlhagaso la Aforika Borwa afa ba tshabile maila mangwe ba ile goreng ba re ba tla tswela pele go le fa ona ke gore le sekela reka dikoloi tsa go tura le boloke ditšhelete le tswele pele go tlhokomela tšhelete tsa lena a re ko mongwe shu ra go amogela go thabela FM le go tlhagaso la Aforika Borwa
7: Hello, gani?
2: Re gona ra lena.
7: Ke matlala so ona ka phokwane.
2: Ka nnete. Matlala, lena ge le ka ba molaudi wa baswa ba ile gore ba tswela pele go tsenela tsa mmino. Ke maila fa ile gore le ka ba fa ona.
7: Hey mama. Maila le go ngawa fa bona. Ke gore ke ema le nna la wa gore o santse ba se di ba investe. Ke ba go di tima shelenga. Cause ke ya ya go pela batho ba bangwe ga o feleletselo ka yona. Le bona ba se ba nya ka go ba mo go di mogani le tifatsi. O ka te posta o ba gona ba ba fetse ba opela di kristale tse tsa bona. Ba tsebe gore ke ya go pela a feleletselo.
2: Ee, gona le mongwe o theeleditse o nyaka go tseba goreng ba re ke investe, nka investa ko kae, ke thoma kae le gona ge ke nyaka go investa.
7: Ai mama e investa gona le dingwe tsa tlo ka investa mo tsona mo especially ona go ale agriculture ke re ke a lebella ke yona ene gore ena pesere e tsere le fase o ka investa o mo tsona di tsa o tsana le bo di agriculture go dira di o jana mo zwana di go dira ata ba e lo di ka gona o ka gona go ka deposit ka tsona o ka no investa o mo ga di go tsa mae eno a employer batho la ga se bo le le tsho di bo le le tsho ba o ke a fela go se be end re a tsana mo mo nda se nga go pela e o to thoma o e tsha den o tsena o mo mo tsela bega se go di mo a di e mo le dipense
2: ka nnete ka nnete a wa ka o kushishitse ga botsa a re go ba bangwe goreng na bona ba ka ba re tshwaretse difeng go ba ke maila a fele goreng ba ka ba bana le ona go baswa ba ile gore ba ile ba letsa kwa pele ba ile ba tlhalosa goreng ge o nyaka go atlega ka gare ga career ya gago ya mmino be ya modimo pele boloka masheleng ga go ntse o ya di gigging tsela tsa gago kwa le kwa le kwa boloka masheleng ba bangwe ba re investor si ba ba tlhalosa ba re o ka investor ka go agriculture o ka reka dikgogo wa gona go rekisa dikgogo wa dira le mae tsela le tsela le tsela le tsela magare shuka ke rata go bolela ke reng nako ngwe go lebeletse o ka nagana goreng a wara ke nako ngwe e teleletele kgane ke nako ngwe e nnyane gomme re fitlhile mafelelong a lenaneo le la moswa le bokamoso go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa tsatsi nna le kgono be re bolela le sona seopedi o e le goreng le yena a re o saena kontraka le lena gore le yo go theeletsa mmino wa gage a re o a le tshepiša goreng go o theeleditse mmino la wa gage o tlo ipsina ka ona a re o ka se tshole e le go yena baby momo ka album ya gage ya Liza Lize ra ba ra boledišana le lena lena ebile le a re tlhotlheletsa le re beya modimo pele le yena kua album nya ga bo a tlhalosa goreng modimo pele go dilo tse ka mga tse o di dirago be ya modimo pele go mme ga jwa re shutella ba moremogolo ba ile goreng ba tlotsene e fela pele re ba shutelela a re tsene ka mo Zia Khala ko Sun City
8: Sun City are you there
9: Zia Khala mo Sun City e bo ile gape e tla mo itlhela ka festival ya mosona no she ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama Tino ke mapapa
0: Mchana, Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Kuzani, Shandesh, Young Stana, Bafiki Zolo, le baba ngwe baba nchi.
9: Ticket broker 350 rand. The VIP 1750.
0: Ziakala mo.
9: It is Ziakala mo, Sun City.

0: Kwasha yo wijira gale chwa ki Stevie Wonder. Isn't she lovely? I think she is. Oh, Chabela FM. Mashate wa tsebo li buitabisho. Yeah. Hey, ke tshwenyegile. Yeah. O tlo ikwisisa karolwana ye motheletše mo bophelong ge re le batudi ba Aforika Borwa goba re le batho re thabišwa ke tše dintšhi upša re belaela ka tše dintšhi ra ba ra tshwenywa le ke tše dingwe tse e leng gore go di lebeletse mo bophelong go na le selo se sengwe a e se ya go tshwenya ka mo nageng ye ya geno o se lebeletse go tswa mekgweng ya e ka ba go tswa mekgweng ya batho mekgwa itsego ya batho o bonago a wa mekgwa e sa re ishe felo goba mokgwa o sa re ishe felo go ba motlhomong wa hwetse ile gore taba yeo wa tseba o ile beletse o bona o re o ile beletse wa bona re wa bona ye ai ye tla rola tshaba ge ka keka taba ye ai gapere ka se sa kwana ka monageng go ba motlhomong e ba ka bo side bo bongwe bjo bo golo golo golo golo golo golo golo motheletše nna e re ke bolele yaka gore nna ke tshwenyegile kae ke tshwenyegile ka tabaše motheletše nna ke tshwenyegile ka go sotlana le go rogana le go kodutlana le go kwaerana ka ditumelo tša rena le dikereke tša rena le baetapele ba dikereke tša rena ke matshwenyego aka ke tshwenyegile ka go sotlana ka ditumelo tša rena le dikereke tša rena le ka baetapele ba dikereke tša rena ke tshwenyegile ka go rogana o hwetseng ba tumelo ye ebile ga ntšhang ke e diagala gore o hwetse tumelo ye nngwe e roga ye nngwe ae o hwetse e le gore gabotse ke tumelo e tee bjalo go roganwa ka dikgobokano tša tumelo yeo tša go fapafapana ge ke re dikgobokano ke ra dikereke tše tša go fapafapana le gore bo mang ba dumela bjang ee bo mang ba re lena le dumela go eng ee lena ba re le dumela go eng go feleletše ebile bjale go thomilwe le go rogwa baetapele ba dikereke tšewe ka gore ba fapane ba bangwe ke baruti ba bangwe ba maphagamong a itšego ke dibishopo ba bangwe le bona ke dipasta bjale le bjale bjale o hwetse go roganwa ka gore ee lena ba go dumela sa gore le gore le gore le gore ee le lena la go dumela sa gore le gore le gore le gore ee le lena sa la go dumela bjale go roganwa ka dilo tsona tšeo go kodutlwana ka dilo tsona tšeo ke tshwenyegile e tsege go roganwa fa go kodutlwana fa go seganwa fa go bolelwana gampe fa ke go leka go bontšhana gore o kare lena la go dumela sa gore le gore le šilofetše ba le le bona ba re ba roga ba le goba ba kodutla ba le goba ba diabela nna ke taba yeo ke taba yeo ke tshwenyegilego ka yona ditumelo le di kgobokano tsa ditumelo tsa go fapa fapana tseo di kodutlanago di roganago di nyefolanago di sotlanago di dianago tseo ka moka ebile o hwetse ebile mo gongwe ebile go feleletsa go roganwa leka a kere dikereke tse dingwe le ditumelo tse dingwe ba na le seo ba ka rego ke re ka rego ke bagalaledi ba bona ke ra dikereke tse dingwe hwetse ba iteletswe pele ke moetapele wa bona wa semoya le ba le ba na le moetapele wa bona wa semoya pjale o hwetse dikodutlaneng tse dithoganong tse dinyefolanong tse ebile go rogwa le baetapele bao le ba bang le bona ba roga ba bang ka mekgwa ya bona ba ka rogana ka mekgwa ya bona ya ka fao ba rapelago ka gona ba nyefolana ka dilo tsona tse di bjalo e lena ba go rapela le re le lena ba go rata gore e sa gore le gore le lena le re go engengeng he pele ke matlhapa wa tseba a ya godimo lefase go roganwa ka ditaba tse di bjalo di kgobokano tsa rena tsa go fapana tsa ditumelo bjale le bjale tabe ya ntshwenya motheletse re ko go botsa gore e ntshwenyetsa eng ke tlo go botsa gore tabe e kotsi go fitlha kae mola bengwa ke nya go feta ka no ba e masoma mabedi e o fitilego naga ya Sudan ile ya ba etshwenywa ke taba ya mohutao batho ba jana botala ka lebaka la ditumelo le gore mang o dumetse le ge ba wela ditumelong ke ka kgola ile wa kwa lentswe le la fundamentalism ke ka kgola wa tseba ebile o ile wa ka wa kopana le lentswe la go tshwana le Christian fundamentalism goba Islamic fundamentalism ke a kgola o ile wa kopana le mantswe a mabjalo e le go mantswe ao a bolelago ke tlano le ka go nwa beabea ka segaga borena e le go dikgopolo tse dingwe tseo di tseneletsego godimo ga batho ba tumelo etsego le ka moo ba dumetsego ka gona gore seo ba se dumetsego se phethagetse se feleletse ai kore se feleletse mme se se fapaneng le sona a se sona batho ba jana botala ka taba yeo nageng ya Sudan batho ba jana botala ka yona taba yeo naga engwe e ile go yaka ya ba bjalo naga ya Serbia ere ke bone Slobodan Milosevic kwa kae e be ile wa Serbia tlhokofetse monna o ge ke gopola ya ke nagana ke nepile Slobodan Milosevic ya ka fase ga boporesidente bja gago e sa le presidente ya Serbia go ile go aka go aba le taba e bjalo ya bakreste ba jana botala kereke ye kgolo gana ka fa le Serbia ke katoliki ba re gona le catholic e bjale go aba le e bjale gona le Christian Orthodox Catholic ba re gona le a gore go jana botala ka lebaka la tumelo go nyatsana ka lebaka la ditumelo go ka bala ka bo kresteng o ka kopana le the Christian Crusaders lena ba ilongore le tswa kholenyana ka tsa bodumedi Christian Crusaders wa gopela the Crusaders ba ile ba di ampa tobawe the Crusaders and the Muslims. Ntwa ya bona gore na the Crusaders ba ba die eng. Tabe o ke ba dile go tsenele tshikudu ka yona. Ya ba ya ntloisha sefela se sengwe e pianka se se bolele ne. Ke no nya ka go mola na ke bolele gore ke sa tumelo efe ipja ya re no ile sa gana fa ya pele motheletse ke se sengwe se o sentshwenya go nna ge o ka tseba re taba tumelo e di ileng dinageng tse dingwe ya tumelo fela gore go tlhokofetse batho ba bakae go bolayane batho ba bakae itiela mo le mo motheletse o yo nya ke tshiganyane ka bo the Christian Crusaders ka motumelo ya Islam o yo nya ke shishe ka ga holy war jihad o tlo kwa ditabagana fa gore taba ya tumelo e kotse go le ka kang ge batho ba thomile go nyatsana ka tumelo motho a re modimo wa ga go a se modimo go ba wa gago wa go ema a rile bjale ke tabeng o e kotsi kudu ke selo se ke tshwenyegilego ka sona nna ya go tla go diaga leng nako ye nngwe ka malapeng mo o ka hwetšago go ena le lehu go kopane kereke tse pedi tseo di thulanago ka dikgopolo goba tseo di thulanago ka dintlhakemo tsa bokeresete a sa ka wa bona wa kwa gore ge ba ema ba ditse go emao ba bangwe nako ngwe ba na le go tswa taolong bjang ba feleletse ebile ba kodutla ba bangwe goba ba sotla ba bangwe ka dipuelelo tse dingwe tsa go sekama saka la bona lena kolokile botheletse ke se nna ke tshwenyegile go ka sona ke re go taba ye ge ka keka ya se tlhokomelwe ka mononageng a itlo re isa felo re tlata re feleletsa re swana le bo Sudan naga ya tuka e le ge re rogana ka medimo wa rena yeo re e latelago le ditumelo tsa rena sema ke a tshwenyegilego ka sona ke sema ke a tshwenyegilego ka sona o ka re taba ye e ka fitlha ditsebeng tseo di kwago ka karolwana ye ya ke dire eng ya se sa tswela pele maAforika Borwa ba kwešiša taba ya tumelo gore na tumelo ke eng seo motho a kgolwago go sona seo a kgolwago go sona ya 086-000-2452 wena o tshwentse keng wena o tshwentse keng wena o tshwentse keng 086-000-2452 o ka bina go ye o nna ke bolela go ka yona e utla ke rata go ka hwetsa ditaba e utla ke rata go ka hwetsa tse dingwe tsa go tswa go lena seo re go se lebeletse ai ya sa sa go kgatlhe wa hwetsa o tshwenyegile ka sona motheletse Madibe Shell re gona re ka botshele na
1: re gona ke tsa ofa tsara magolo go tsela ka mo go tloka re khoko ka
0: a ge
1: ntate ma ke na ta ga yo ba neng ke ntshanya kudu ke kwa ne tsanya ke le ka yo
0: ya
1: ke ta ba ya khetsholo ano ya bana ka magaeng go ya ka maemo a bona a mishomo
0: khetho o tabe yo go tshwentse khetholagano ka magaeng go ya ka go fapana ga bona ga mešomo
1: aga ke yona yo ntate make ntate make le to khotsa ngwana o baneng o rutegile kudu mmm yena o ka reng ke mmamorato a kudu ka mo haeta
2: oh
1: mmona a ina le mashelene a gagwe wena o sena selo go ba mothomongwe go paletse ke tsa matric go ba tshedingwe tsa go sekolong go ba go palla go khotsa mereko o go tshibile le ba swere family meeting wena ba go roma le shopong
2: Oh yeah.
1: Nampile tabe o ntate make e reveletsa kudu gore a ke no feto a batho mo di
2: a ke no feto ga o ra hore e gampe ngwane e shumo e le gore o ka hwetsa yo mongwa le selong ka yona gore ga botse ke swara byang e ya lemogega ka malapeng
1: ke nnete ntate make ka gore ntwe o di feletsa le gore Then ke re lebella tabe go ya kua pele kua o khotsa ile gore yena ana anola a le tsebe gore ke mmusha ka tsela efeng o khotsa na go mwe a phela a le budutwane e ba motho ge ba ka mo fa sentenyana e nnyane a gona go raloka le bana ba bangwe mari mo a dutseng a le notion that mari
2: mmm
1: o tlhokong
2: e bile re ska e fitla e ka khona le go tlhola le tlhoyo ngwane sho ka lebaka la gore wa tsaba mo bophelong mo dilo tse dingwe a re kgethele re no makala go setse go le bjalo a di go tsogele eupša sekolong wa tswa o mongwe o ile mahlatse o kgweditse mošomo bjala ga a tlo tseelwa tlhogong go feta wena le gona ebile e tla belaetša kudu go o ka tla hwetša yena yo wedi mo tsogelago e le o monnyane eupša a itišitswe pele a ena le bagolo ba gagwe
1: ke ya mang nete ntate make le bolela nnete gore yeo yona e tlhola letlhoyo kudu gore o tlo kgotsa ngwanola a sa rate bo botiago goba botsesiago ka lebaka la gore o bona pono yo gobaneng o farwa ka yona kgotsa le gore nako ngwe ntate make ke go lefa motlhala o mongwe o ne o kgotsa go tshwere phone ya mmago kapa ya tatago o kgotsa e le gore wo o ngwadile gore my son o o ngwa dilo my daughter mara wena dinomoro tsa gago ke ngwa dilo
2: bana ba kgona go di bona dilo tse ba ne le shedi se tse ba godile gore di ba di bolela se sengwe nka maka snore ka selateken sa gagwe ya ka nomoro a ingwadile ka thomo go yo mongwe mogolo wa ka goba marato wa ka di motswegela ga botse o ingwadile my daughter goba my son morwaka goba morwedi
1: ya e ba botlhoko kudu e ka tlholela le ngwana oe depression ka e bea jalo gore maaduteng a le noso o phela a e ba le kgatelelo ya monagano ka gore o bona maemo a o bone o palela ke go a fetola a kry ena o ba a paletse sekolong ka mabaka a itseng motlhoe o nyaka thego
2: o
1: nyaka thego tate make
2: ngwana mma ke go kwele tabeo e go tshwentse wa e bona mo bophelong ga o e rate o kare ge re bolela ka mogore kana ba e le gona re tlisa phatloso bathong gore e gape tlhokomelang tabe ga e botse ngwaneso ke leboga kudu go boledišana le wena motlhomphegi ya ke kgaotse motheletso o mongwe yo ke kgopela tshwarela go yena 086-000-2452 motheletse o tshwenyegile ka eng karolwana e ge re be re ithakgola le boletse tse dintšhi tseo le tshwenyegilego ka tsona ke gopola ba bangwe le boletse ka bafaladi ba bangwe le bole a re se ka di buseletsang re tsweleng pele ka tse dingwe tseo re tshwenyegilego ka tsona motheletše marimeši ao
3: kae
2: re gona kgaetšedi yaka
3: re gona nna ke tshwenya ke taba ya gore basadi ba go dula ka gae ba tlogele bana ba tsa maemo ba yang bana ba šhala ba sokola ba bolaya ke tlala
2: ba sepele ba ye kae kgaetšedi yaka e le ge ba sepetse ba ile kae yo nna we o ka reng ke bonkarabile wena motheletše marimeši ao
4: mmisemakele kae na
2: re gona re ka botšha lena
4: a re gona ma nna ke tshwenyegile man mmisemake man
2: o tshwenyegile kang ngwaneso lefase le le ka
4: man o tseba batho ba ko kapa ko bo eastern cape bo kae kae kore anamola ba tlhokofala ngwaga le ngwaga and then go tlhokofala Mandichala, more than 10.
2: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletso o laka ka dikoma tse o di bulwa go batho ba sena maloka a go ka bula dikoma me e bile taba ye a e amantsha le mahu ao a le go gona a palo ya go timo ka ba dikana ge setse ba ile komeng. Ya ketaba ka nnete ye re ka tlhara ishala mra iupya ang khopotsa matshwenyo go a mang a ka lenna malebana le dikoma botshelo tswana mang khopotsa matshwenyo go a mang a ka malebana le dikoma matshwenyo ga ka a mangsha malebana le dikoma we sha bana dikome la kwa kere ke ma kere bana go isa bana dikomentle go no isa ngwana kome ngwana botshele tshe tshwenye ile ka tabe ka lo ke tseba hore koma ke botse go no isa ngwana kome ngwana tseo di ile go go bolela kaka le ngwana wa ka setsebe gore ga botse go lofa go bolelwa eng go rutwa eng go eletswana ka eng selo sela go thwe ke initiation school ke koma he dipolelo tse dingwe le dilo tse dingwe tseo di dirwa go a di a lokela bana ba ka fatshe ga bengwa ge e le some. Batho ba isa bana ba ka fatshe ga bengwa ge e le some dikomeng ka gore koma ke sekolong
0: go bolela go rutwa ditaba fa go fa maelo a mang a magolo kudu go thoma ka malapa go thoma ka maikarabelo a bonna go ka dilo tse dintsi fela he ka dilo tse dintsi fela tse dingwe tsa go amana le banna le basadi di sa swanela go ngwana upcha o hetse ba ba isitse kwa go diagalang ya tabe ge re ka ishala marago ka ke tshwenyegile ra hwetsa motho a maleba go tlatla go kwagala ka nnete gore ke tshwenyegile ka lebaka la gore motheletse shiwe re bontshitse ntlha ya gagwe o tshwenyegile kang tshwenyegile ka mahu a mantšhi kudu-kudu-kudu porofenseng ya ore Eastern Cape kolokile a gona taba re ikwela Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletse madumeshi ao le kae raitsho
1: dialoge
0: a dialo le mogaetsho ka foo
1: lefenya ke taba e ya dipuopuo tse a dipuo tsa bago kera se tsa batho a se tsone sa gago ke yone e sele leng puo
0: o
1: oke ya natala ba re kolomo e setso wena o fune okeng wena ra nna ga ke motho nna puo ya maautlwagale o utlwala ya gae fela
0: ee bana go tloga fa o ya Cape Town goba o ya KwaZulu Natal e bafiabare nko o bolele botse monna nko o bolele
1: botseaokolomendota o tshene lo montse lo
0: ya khulumakase
1: ai kore o tshene lo wamsaya o ya ko bo Eastern Cape ba se hai o tshene lo tata a ka khulume sinto Albo, kan na puya ma se ama tuna. Ba nna ke nna mo Afrika bo. E bua di puo tse di harologane. A re tsompane ka di puo to to tse ya ba mo ka re ona a ita o la hauto ne le ka o le mo bo.
0: Mongwa ka ke go kwele molaetsa o fitlile ditsebeng tse o di kwa go ka se o tshwenyegile go.
1: Ya le ngwe ntshenyang.
0: Mm.
1: O ya le bana ba ba nyane go maso. Ba ba tsang go ra ba bone selo ba itse.
0: Go ya le bana ba bannyane ba mengwage e mekae ka gore
1: go bo five bo matre bo mangwe ba ba kokile ba ba tetile mole a kese gore ba o irang koko rena rena re golo go na le lesena ba re sutisa ba isa ko motseng o mongwe wa baaisane ko batlhobong ba rena ro nna koo ba tsamaise modiro ka fa gae ka fa go fela ko ona re boang ga re re mokete o ka ba re o tsere ke tiro
0: ke go kwele ngwaneso ke leboga kudu go
1: yanong ya ntshwenya mataba ke re ekgalemeleng yo a re ka se nne le fela
0: ke a leboga motlhomphegi ke leboga kudu o boledišanang lena
1: aha
0: tse dingwe tsona di ne o nyaka phetogo go tlhotlheletsana tse dingwe tsona ka nnete di tla nyaka go salwa

0: e fega moko a gona le ntse le re tlo dira mo pelo a dire o pela o lebele jo mage a ga ntirela mage a ga dira se
1: o
0: wena ka bo wena o thoma go nyetse ga moko a gona le ntse o tsang o dira ka re pela o eme jo mang a ga dira ntse yo a
1: motlhomphege ke
0: ene ye nngwe ntate mage ye ne e nang le go nkosa botlhoko ke tsaka mo go tabeng tsa bo makhanselara go tsa diwatewa dinumber mangwe wa dirile o umane make mokhanselara o moso ba re o jika mo wading ye so a tsampele ka mo tsela ka thoko e se ga botse mara ntho ya go gola e gola go jika mo a ntse a bona re ka mo a go ga botse gore ke a botsisa batho ba re aowa a e tsampele ka mo ena guruka taba gore ge ba ya kua megolong ga ba ka tle ba re ka mo a go tsang pelo ka mo go dirang o ka se re lebeletse tsela go e lebeletse mo pele ga gago wa ra wa nna ka moa ke tsang pele
1: mongwe wa ka ke le kwele re ke le lebogetlhe
0: dangdangdangage
1: thobana fm moshate wa tsebo le boithabiso re tlo fetola mawa ge re fa le iria le somepedi ra tšea ka lemanoga le lengwe eupile re sa le gana fa go ke tshwenyegile e re ke bone fa motheletši madimešiao
2: tobaela ntate made
1: tata o rena
2: ntate made nna wetse ke na le bothata ba go tshwenya ke batšha ba ba sa berekeng
1: timan radio
2: okay. Batjha ba sa berekeng
1: yeah
2: ya ntshwenya ka gore government ya rena ga e ne plan ya go bula mebereko
1: oh.
2: And rena mo fashe mo re na le plan go tshwana le nna ke le tshwa ke re nna ke na le plan ya gore government nka ba fa plan ya go bula mošomo
1: re bone malobanyana fa dipercente di nameletše di ile godingwanyana ka go fitlha go masometharo pedi a dipercente tša badudi ba aforika borwa bao ba sa šomego wena gore o tshwenyegile ka taba yeo
2: ya gore batšhaba ba tla ba ba tsofala ba sa bereke
1: wane so go na le basetse ba godile ba sa šome ba fetile go mengwaga ye masometlhano o sa re ba tla ba ba tsofala
2: yabane rena nna ke le so ke na le plan
1: e le go efe
2: ya gore government nka ba fa plan ya gore ba ka boila mmereko bjang le bjang village ke nngwe le nngwe a kare mokantse o tlhopa ka bereka batho
1: botlhe ile gore ile laka la ngwalela mmušo na la ikopantšha le bona ba mmušo na ka gore go ne le lefawe o ka se tlo o thuša selo
2: batho ba ba mmušo ba ga o tla ka polane o ka re wena o ka re go tseba thata a bile a ba o lebelele
1: ngwaneso e ka sebe ka mookane
2: ke a o botsa gape nna re try-ile gore re ngwalela ko mo human building ka re re ngwalela mo kalamente a bona no re kore ba re le tutu mara banong re batlha kore bana ba banyane ba ga ba bereke ebile ba tsena dikolo ba sa bereke ebile a fetse sekolo a sa bereke a ba tsofale a sa bereke le go nyala ba ka senyale basadi ba ka sebe le metse ee bjanong kalamente a theoa tse mo rena mo fatshe mo a kry-e maele re ba fe maele a reba polane ya bula mmereko belekile nngwe le nngwe o ka ba le batho ba ka bereka kore ka ba mmereko mogologolo ba ka bereka kore ba tlhabolola dinatse tsa magae le tsa makešeneng a ba theowe ba tle mo rena nna re ba fe polane mme rena ka re anke ba go fa motho polane polane e a rekiwa ape
1: ke le kwele ngwaneso a re tlogeleng fao ke le boile kudu boledišana le lena
2: bano ge baneng na ba nyaka difounu o taka nna nka naka di bolela wa ratang wa government ore president ore mang a mfounele
1: ke tlo go botsa se e le go thereso motho o mollo mong ka mone wa Aforika Borwa a nago le maele a mabotse a nyakago go thušana le mmušo gore go ka dirwang malebana le go nyaka go ka tlhabololwa se sengwe o ya mmušong o ngwalela mafelong a maleba a ya mmuso ka bo yena go tsweletsa maano a gagwe lefapheng la maleba gore wena o ka dira sa gore le gore
2: mafapha a maleba ke a mafe make kare motlhamongwe nna re tsena kamara mafori
1: akere go ya le gore na wena sa sengwe se a ntshwenya la tseba mo mogaleng akere go ya le gore na wena o swere leano la mohutamang o swere leano la mohutamang mpa ke nnagana gore gore ke ditaba tsa malebana le go tlhola mešomo gape go tla ba le kgoro a maleba ye bjalo yeo o ka yago go yona e ka ba efe gona ale ge re thušana nna le wena kgoro a maleba
2: Kora maleba agre letse ya re tsere kora maleba jo di maspala se thoma ka di maspala di di maspala le from kokodimo ba ka gona hore re ba fe plan ya hore bilichi engwe le ngwe ba tsaka ka bereka bo shuri mutsara
1: ngwane shumano ino ba hore te ba ntshele ba mmusho ge setse wona le leano le le kaone botsiša o tla ba a hwetsa lefelo la maleba la mo o ka yago dikgopolo tsa gago tsaya tsa tseelwa godimo
2: jaano a kere motlhamongwe wena ka re wena o modula stilo wa ntweo o ka fedisa molaetsa wa re no difoune ke tse founu yala motho o mososo and then nna ra kopana le bona ra ba
1: fapolana o ra gore ke manga ka ba go a go theleditse a tsea dinomoro tsa gago a tla go wena gona bjale
2: ee
1: apa a le nkarabe le no dumela le nkarabe
2: ke re aowa ke raya gore matlhamo ga ke beile difounu tsaka public maybe wa government o theleditse a re man nke re founu le motho mose re utlwe gore yena polane ya e tshwereng ka mofuta mang ka re motlhamong gape o tse gore bare ka sosoto ba re
1: erike ke nyako lobolela nnete tate la o tseba nto e ba re go mmuso
2: mmuso a kere o tetse nae otlhe mara ba ba leng kodimo kwa a kere bona ba jaba le tee a ba gopole mo fatshe
1: a re fetse polelwe e ya mafelo a maleba le isheng maano a lena ao le a thadile go fase le a ngwadilego botse fase mmusong kantorong ya maleba ge le ka ya la botsiša le tla ba la fitlha lefelong la maleba e seng go tla radiong gore lena le nyaka go bolela le mmuso dinomoro ke tseo mmuso mphounele o le o nteletse a ikwale taba eone
2: a ke tsebe a nkere motlhamongwe re naka tsela ya o tsena ka mogare gore ba ba nang le nnete ba ka kgona o tseba gore aa mothoshu a ka re fa polane a nkere yanong a ke tsebe re ke ebie jang
1: a re fetse polelo ngwaneso ke lebogile kudu boledišana le lena
2: ke a leboga
1: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke a go tamaisa botšheletše
3: Thobela mtate makelekae
1: re gona re ka botšiša lena
3: gore
1: ke tshwenyegile ke karolwana yeo re lego go yona tata gorena
3: wanna ena ke tshwenyega o tsekile ke tshwenyega le ka mešwa le mešwa ka tse ke tse bonang se riagala
1: e le go eng
3: ntate make wa tsewa re nobe re tšhabela nnete mo go mo especially ge re itla ka a ke re motho o monkeng ya ke se gore nka e bitsaiwang batho ba ba go tswaga ntle gore ke re bafaladi ba ba leng ka mo gae ba e leng gore ga bane mangwalo ba ba seneng dipampiri tsa go dula ka mo gae ka mo Aforika Borwa
1: ya taba eo e tsweletse ngwaneso
3: ene wa tswa botlhoko go ditswang go bokwa ka nnete le ge re e tšhabela nnete re no fele ba re selo polelo she ba re selo ke xenophobia go bakeng wa tswa ebile go lle ke rile mola ntse e ntsi ya mešwa le mešwa le go lle ke ko lengwe gona mo sealemoyeng mo mogala ba batho gona ka Molimpopo o bolailwe a bolaya ke motho e leng gore ke motswantle ene ebile ga a ne dipampiri ge re re re a bolela go tshwa nore xenophobia re ne kgethollo re riang ande go ntsiwa le go ne le motho wa tswa mmuso wa rena mo gommo le gona manwa nna ena ba re feile go botsa nnete ka tabe ya bona batho ba ba go tswa ka ntle and most ya bona ke bona ba e leng gore ba ria bosenyi bo bontsi ebile go hiriwa bona gore ba rie botsinyi le dipola o tsentse tse ileng gore di a riagala le ge ile gore re a di tshabela re tshabela gore go tlwa no mengwage niela batho ba ya di exile be ba ya mafasting nao ba tshabela gona ge ba etswa ka mo ka mmusi o le wa kgetsologa mara bua le rena gong bua le re gwela eng
1: ke kgopela go phosolola se sengwe go seo le se boletsego ke pego ya neng 2021-2022 go ile gwa tswa pego ya gore bosenyi bjo bontšhi bjo bo diragalago ka mono Aforika Borwa bo dirwa ke maAforika Borwa ebile ka mokgwa wa ditlhophana tša go fapafapana ga se bafalatši a ka tseba re ke tlo kopana le wena re tla re a bolela ka tabeng nkebe ke nyakile diphatlalatso ya dipalopalo tšewe e netefaditswe gore bosenyi bjo bontšhi bjo bo diragalago ka mo nageng a bo dirwe ke batho ba go tswa ka ntle o ka re motheletso mongwe a ka ntlhatsela wa go tseba tabae gore bosenyi bjo bontšhi 2021-2022 report lokile ke tla iphopholetša mongwe ke dutsekelegana fao ya go laetsa gore bosenyi bjo bontšhi bjo bo dirwago ka mone Aforika Borwa a bo dirwe ke bafaladi bo dirwa ke batuti ba ka mono Aforika Borwa 086-000-2452 086-000-2452
4: Yeah. Wa bona nna de mabe nteng tsinyao. Ke tsinya ke ke a kere go go hlagile tse di pitse elo a go nore le hlagile. Re tlile re tlile le fungo re thusa ba ga bo mofu go boloka mofu wa bona mo ke go re boloka gona. Mosarama fa ga bo mofu ba ntlo kgopela mosarama re kgopela gore fa ba nego le maoto ba re pepile le batho ba go ya kua gore o kgone fitlha mesogore ke gobe re e fitlha moe ke moka re tlo tlala dikoloi tsa batho re ya kua go ya ka kgopela ya balapa le basise ba kgopetse fa bangwe ba tlo ntšha dikoloi tsa bona ba ya kua fa batho ba tlala ke sa ba le bomme bomme ba ka no tlala ka mokgwa baleng ka gore ka gore because go ya ka maneane bomme sa bone ko gore epelela rena banna ra bereka mmereko rena ka digarafo mario le nto ntshenyang kore re fitlhe ka kua o gwetse banna ba emetse kua thoko motho wa gona a tlhoko le gore a tlhabe garafo le ga ka go tlhaba gara rona a tlhabe gabedi e tla ba a berekile mare o kgonne go tlatsisa dikoloi tseela ba di kgopetse balapa ka pelo e botlhoko ba kgopela batho ba modimo ba ntšha dikoloi tsa bona re be re fetse re tlogela bao ba ile gore be ba santse dike ba ile go bereka ka kua ba šale ka gae ka baka la gore space se tlatse se tlatsa ke batho ba seba go ria tselo eo ya ntshenyang nkate maaka ke nyaka go botsa maaka
1: le tshwenyegile ka taba yeo
4: ke tshenyegile ka taba tabe e ya ntshenya kore ele e tlogo e mo ntshenya eo ya ntshenya mo moyeng aka ka baka lare go gongwe go tsile batho ba modimo ke nnetela ga gone selosele go ka gone motlhomo ba hira pasepase batho ba modimo ke mosaramarapo gore mosaramarapo re kgopela gore re kgopelele ba bane go le maoto ba re lešitse batho ba ekua go šala batho ba ba santse gore ba bereke go namele batho ba ba tsaba go bereka ka kwa bafitlhe ba ema
1: ai tatawe
4: ntshenya ene nngwe ya bobedi e ntshenyang ke mekoti e lego mo tseleng naye ka nako ela go bogore go sa le bammala mekoti o e be e se gona banna lekgone re palelwa ke eng rena go ithiwa ke e ntshenyago le yona yaneo nkate
1: maatla
4: gobane go ne kgone go ba le mokoti ka gare ga toropo ka gare ga
1: toropo ga botse thui
4: ya ka gare ga toropo ekese mo ore o bitsa gore ke ka toropong o kgwetse go ne mokoti
1: ke le kwela tata gore ena
4: mara ka motho tlo go tletse ma councilor go ya ka mogomo mogalelo mo tshwa go boletse ka ma councilor na e ka go bona mekoti ga ba e bone
1: ke le kwela pa
4: ka re ke bona ba tsendile ba lebele le mekoti le ba se mo ba se plan gona ba lebele le mekoti gore ena e ka go bona go riaga la motlele ke je di se ya ntate mabe ya go leboga
1: le tloga le leboga ke nna Tobela FM mo shate wa tsobolo we tabi show ditsonyegile mo be shiamo
5: tsama ke le kae
1: re go na khaitse ga ka
5: go na ero stante na hanu ere ke khona o bulela ke se ka sai
1: wa ga non re no tsena khaitse ya ka ge go nyakegile ska tsonyere tlo no tsena ga non wena bolela bo go ya ke ga gore ko tsena ga dong a o tla kwa wena
5: wena wa o nele yo wa di se
1: au hape hape a ke la ke selo se bita ke sa skwishishi
5: ah okay re go bolela
1: tsho bolela bana geshu
5: mma ke tsena ke mafatshe a mang ba tshega ka rena ntate Mike
1: a o tshwana le afe go tsena ga dong a o tshwana le afe mafatshe a bona
5: mafatshe a bo neighbor bo Mike
1: bo Zimbabwe bo Lesotho bo Botswana
5: ba takwano ga bana dipampiri fatlha ke entse ba tseiwa ba ntshiwa kwa bo bona ke bokae e tumile mmo ya ditšhelete tse di patetseng ba ba isa gae so se ntlhonyang ke gore ke nagana gore ga ba ba tshwere bjanana ba ba beye kolindela ande ba ba beile kolindela ba ngwale di-list tsa di-country tsa bona gore lena group a ya Ghana then ta lena a tlo le tseya mo ga sana South Africa santseng e ba itse kwa bo bona because of ba re wastela
1: gatlhoogore ga botse o tshwenyegile ka taba yang go tla ga bafaladi bao ba sena go mangwalo ka fa bao e leng gore e thoba e ba maikarabelo a mmuso wa Aforika Borwa gore ba busetswe ga bo bona ke ditshenyagalelo ke ditšhelete o re taba e ya go tshwenya pele kgaitsedi ka e ka ba le tharololo la banna o sisinya
5: e ka ba le tharololo ntate make ke na le tharololo ya gore fa le ka e bolela o ka re gana wa nkilankisa tlhaloganyong ya ka ore mo di borderen tsa rena mo ba aga le bota le lekgolo fela le le strong ke tlo aga le bota ka magare ka mo ga South Africa ke ntsha di big five di animal se tsaba ke ntsha fence ka mo rona ka mo
1: o koro
5: le bota ko ra tsaba itile di jota
1: o koro koro ra re o go thibela batho ba go tsena ka fa go agiwe le bota le legolo akere ka ga le bota le go tsentshiwe di big five e tsura tau nkwe kwena asi ya di big five yape
5: a ke le tsona tsebe di ntse di lo di gati hile ape tsebe di vele magata di match
1: kono ga botse gona o raro o tsentshwe diphoofolo tse bagale
5: yes ntate
1: goreng goreng
5: China e go no itse ya ntaba yaka e ba se ba hira ntwe ba mputo re re nna ra hina hira go China ona ga nomba ira le bota le o ba tsentsa di big five ka mo
1: ke la bua ku double tsana lo ena wana resh
5: ke a le bua modimo a shu
1: 0860002452 motshele tshimba di beshao
6: tobela
1: Judas
6: nga
1: rona
6: a dikeng
1: o tshwentse ke nna wa tsaba nna ke tshwentse ke Judas wa la tsa tlela wa o tsana mo moyeng wa hore na le kae Judas o ran a
6: ke le dikeng di ba nne na ba o na tsaven o tsaba ga ke tsaven o tsale wa mmaga jo wa ba tsaga ga tu
1: o tshwenya ke Judas ba nnya na ba o diang
6: ba o nwa tavern ba ka le ba ka le tavern e tsalela
1: ba o nwa di taverning ba go tswalela ge di tavern di tswa ba go sepela ge di tavern di tswalelwa yeah
6: ke bona ke nna nda ba le go nna o wa tena go ma
1: pa lo bo na ga nna ntse da so shishinya ngwane sho
6: a ga go nna ba fugudenga
1: a ba fukutse
6: eh
1: ah tshuda se patla fukutsa na monne nka no satse ntse batswa di hore batswa di ba di se sengwe
6: ke e khubuga monne wa rena ba nna ba le ne ba tya o nga o ma bona ba ba nga jalo ba nga li biong go ba ba bona
1: ke o kwela matshwenyo ga gago Judas ka go leboga ngwanesho motshele tshimari ba se yao
7: marume ka ke ma ke le ka
1: ba na ka buchale le dem
7: a ke go tsiki wa rao tsika mo tlindi sa ka mo
1: le tshwenyo ke ga
7: ke tshwenyo a ke taba ya motho wa rena o khumana hore ba ke ya ga RDP ka rena ba di fa batho ba tswa kwa ntle mo la re tuwa re ka ke re re itrela mikuku ka kwa ba ka ba re thubele hape mo la di ntuta re ba di file batho ile re ba bangwe batho ba dirile mikuku kana mo di garete di ka batho bana ba o maka lo re ba di kiria joan di RDP ya o se mo la ba tsina le ka pasa batho ba ende ba le mo ba mo molao ya ntlenya kura a ke tsebo rena muso wa rena o dira joang ka taba eo
1: o ra re ka gare ga di RDP tsa mengwakwe ya di RDP go na le itletse go ka ka bafaladi go dula go bafaladi
7: e guru e riala ka mpe mara na thu ana batho ba re thusang ka taba ye gore ba rekisetswa ke di kantela ape na re sa tsebo rena o dira ala joang batho ba eshu ba irile mo bona ke le ba le di fleke mo mola ba sa patale le sare ba e bona ntwe
1: le raro o hwetsa mo faladi ka mono na geng ya ga borena a ina le a nwa ko wa RDP e bile a hirishitse le batho ka nwa ko wa mmuso wa ka mo yena a itswa kae kae
7: e wa lo ntate make a na re di bona mmuso wa rena o reng ka taba ye
1: ape ye ye ngwane
7: o ka lebella go lwana ya le batho ba ba se tsing kwa bo wini mandela ka go di ntse ke ka bona di tsine gale re lo ke mo di ma di bampiri nwa go ja re na e lula batho ba tswa kwa ntle gore ba re khumana yo ana re tri ibile ba itse ba ba e bona ka mo sa tsing re la ka taba bona batho ba tswa kwa ntle kwa ba epa ili electricity cable ke ke kholo mo ri tile mo muko di o nka ke tsena nka sala o kre lori me ke mo fa meters ba lata in cable go go fa ke kwa a se lo ke rena re di dira hang mo ga mara ta makala ka re ma police ba tsa mamola traki a ba ba woni na ba ka se go rena o dira la
1: a ke go kwela ngwane sho ke go kwela
7: taba e ba tsenya ka ke e ke li mo ke na le 27 years ke rute ke emetse ntlo ya ka yana jalo ga itswe
1: ya RDP
7: ya RDP
1: ya
7: ebile ke ba ka tlhokofala ke ne o tlhakatlhaka le bana ba ka ke o dula ka mo ke tsoa ka mo ke o dula ka mo
1: ledula
7: mo bone
1: ledula kae papa
7: ee
1: ledula
7: ga no ira mo go bona gape ebile fa tla rente mo bo
1: ke be ke nyaka go kwa gore le dula kae a re lotshe motšheletše re gona
8: ebakrnagamosatlhalelo mafias
1: ke theleditše
8: now tse ke tshomeke taba ya bante ba south africa mo bahedišago bafaladi and bafaladi ba ba bahedišag a ba na le mangwalo re ke bare badi ba south africa ere ga bahediša bafaladi ba ba nyake mangwalo ka baka la gore batho ba ba jirile bosenyi a ba traisere
1: oo
8: a e bona
1: ke a gokwa
8: legotsa bodi ba south africa ba complaina ba re bafaladi a re ba nyake mare ka mo dipeneng tsa bona ba bahedišitse ke re maakarabelo a kae bodi ba south africa na
1: bjalo o tshwenyegile ka tabe gore o ka re maaforika borwa re batho ba o re tlhoka go maikarabelo
8: a botse ba bangwe ba bone re tlhoka maikarabelo
1: ke lebogile mongwe wa ka ke go kwele
8: morena
1: thobela a re lotshe botšheletše re gona a le kwa le le tshwenyegile lenane
9: ke tshwenyegile ke tshwenyegile ele ya itshwentse taba gona itshwentse wa
1: tsebatlanayo
9: ke tshwenya ke family ya go tshwenya ke khutso
1: o tshwenywa ke family e go le o tshwenywa ke lapa la go senya ke khutso
9: eh ga botse go rara se lapa ke relative di hlobo di hlobo
1: o meloko ya go senya ke khutso
9: meloko ya go senya ke khutso ya go phela e hlotse dintwa gore ga go fela yentwa ba thoma gore batho ba aba tshabo no hlola ntwa go hlola ntwa e se gona
1: au ya nna bana we
9: ba tsore ntate maka ba tsole uno go ba go fumela ba go botsa gore tiro e kwa go na le ntwa o tseba lebele salo mara ba tsotse ntwa ene e le ntse nore aba e thome ba dira ka mehla le mehla ga o re go tsela ye go tlae a o re go tsela so nna ile e ntse ba tsoko mo nore ke feletse ke ba khatile bo pelong baka
1: ke seo se go tshwenya go bophelong bja ga gore go na le batho ba meloko bao ba sa nyake go khutso
9: a ba nyake khutso ntate make ene wa ba bona gore e mo moyeng wa bona o duma gore o ka re modimo ka ba tsene ka gore a te motho go to a tshwenye ntate make wa mona re motho ntwa e mo mading a gagwe ene o ka se kgone go phela le yana because wena a rate ntwa ke re
1: ya go
9: o thoma o mogotleletse mogotleletse ke go tibolla so nna ke feletse ke le ke ba khatile o phelong ba ka tiko a ke kwane le ntwa
1: magorena ke le kwe bjale ke nyaka go le botsisa ge mo bophelong motho a kopana le taba ye wena o tshwile mo bona go ba o tshwile go yena o ka eletsa motho yo mongwe le o mongwe wa shishinya gore a dieng a die go swana le wena go ba a dieng
9: a ke ntse ma ke wa tsamo go ka ntle gore o no tswa mo bona o ka se khutse bona o ka se khutse bona because a tswa ke ntwa mo go bona ke ino ba mehla nka go tsere gore ke se ke ba thata ke gale ke khotleletse gale ke khotleletse ke re a ke nyoko thuba le loko
1: gona le gore ke le ka o tla tabanya go ya go ke kgale ke khotleletse gona le motho yo e le go gore le go ka tsaya maitapiso a go kwana le yena o no senya nako ya gago
9: o senya nako la wanta temate a go go tsere a go sa mo tsokore ba gona hlola ntwa e se gona ba e hlole o go founela ba kreisile ntwa
1: ke le kwele mma gore ena ke a leboga ke a leboga
9: e nngwe e ntshi ke ya dikoti tsa mo tseleng dipitšhore mara why batho ba sa latele mela ya tsela bophelo bo tla ga teng wa hle bathong batho ba fela tseleng ka taba ya dikoti ka lebaka la baotledi ba ba sa otleleng ga botse
1: ke lebogile kudu go boledišana le ena
9: thank you ntate make
1: age botheletše madumeši ao
10: kgotse ntate make
1: a ya teng
10: ya le bolela le senomo nna e ntshwenya go kudu papa make ke taba ya gore nka fa motlhala gore ge batho ba lapa ba begela kotsi go na le ka mokgosi nto o bakegele ka gona o lebeletse gore motlho mongwe o ka begela motho o mongwe mmegela ka kotsi etsego o ka fetso a ka tlhakatlhakane kele ke tshwenya ke taba gore mo ditseleng o khumale go na le kotsi ya koloi batho ba thathoma ka gore o tsea dinepe ba romela dilo tseo mo social media ke mokana ba lapa ga ba kopana le ntwa mo social media o humana le gore go ka tlhola ga kotsi engwe gape-gape ya gore maikutlo a bone
1: kore o hwetse motho he ngwaneso taba yeo yo taba e le e bolelago la bona le boletse taba engwe ye kgolokgolokgolokgolokgolokgolo kudu e šašarakantšhitše batho ba bantšhi taba yeo motho a o tseba ka lehu la ngwanabo a sa tlho a tseba a setse a kopana le yona bo di-facebook yo e gobaditse batho ba
10: bantsikuduale
1: re tshwanetse re e papatso mogolo aka ke tse gore le tla tshwara go ba wa leboletse na
11: mathop šhaela gaba ke baenwaeno whisky fela ba ya iketeka seketša ge o reka 750 ml ya Jameson triple distilled Irish whisky ka 349.99 le 7

0: 17 tsa May. Ga bo re tsho mengwa ka fa se ga 18.
1: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Tata gore na le salogona.
2: Re sala gona nda ke bag. Kuri ke yona e tsena go di yona e dire. Re bona le kutse mo tsomeng mo. Re batho ba follow a fela, se ba ke tsore ba nya ke taba ya tshutse ka di ambulance. Se se go le go tsa di nepo re tsala mafashatse. Pele putisi ya go re na mo tabe di ka di Facebook na. A ke re re tsala gore Facebook mo tlhomo e la le o a e lebeletse go santse re a phasitse dilo tseo tsantse re di sepele di mafarafatseng. O reng go sa be le melawana e leng gore go na le dilo tseo tsantse re di sefiwe odimo ga gore tse di ka bona ke batho tse di ka bona ke. Motlho mong tsona dikotsiso tsa gona o fa motlhala gore ba dumelele ntle e leng gore motho o tla ba bega ka gore ke feta kotsi mo tseleng si ke gopela gore batho ba thuse. Maraele ya gone gore o ne o humana batho ba phatalatsa dilong ba tsaya dinepe tsa batho ba e leng gore ba gobetse kudula o šiša ntatemake ke gopola ela ya e leng ya dira molaka ya go thunya atraka e leng ya thula le bridge mola nako e tsholotse ntlo ya gase dilo dilo ba di bona mola be di thusa papamake motlho mongwe ga re tlogele dilo tse batho ba kgale ga ba tlogele dilo tse tsa go tsaya dinepe go romela e be go fa batho thuso ga le ba humana le gore ba Facebook ntse tsa ba lebelele dilo tse sen tore ditswe di ye bathong go be le melawana e leng gore santse re itsebe gore motlhomo e lebelele tsona tse tsa gore tumelelo ya go phatala dilo tse ba sefe dilo sen tore di ye bathong.
1: Mogolo aka ke le kwele Facebook control ke taba e o bolelago ka yona ke leboga kudu go boledišana lena go fitlha ga bjale age ya a se mathomo ke ikwaye ya go laola taba ya methopo ya ditaba mo mararankoding e go ile go ka go alelwa ka yona go lokile ke a bua mothelege
3: mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumela FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumela FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Re mongko o phethagetšego wa rice le stew o tsena ka dinkong tša rena re se lebale go leboga. Re lebogele gore dijotše di tlo dula jwang ka maleng a rena e sego yoyo mongwe a phela wa dutše ka tlhong ya tafola motho wa gona a tseba gabotse gore merero a senke a e phetiša. Le ge go le bjalo re sa leboga. Re lebogela dijotše tše di apeilweng ka mogae manyana. Ke eng gane ke a go bora
3: a beane le thabo ge o reka rice mayonnaise le makhura a rena a go apea ka gore mo go nago le excela go abelana le thabo.
4: 0860002452 motheletši madimešiao.
5: Tobela tate Maki.
4: Age.
5: Dikai.
4: Re gona re ka botšhale ena.
5: Ya, me sampe o tshile a ke ya mapodisa.
4: Ya mapodisa a goreng?
5: Mapodisa e ba ne botsedi ka mata matsatsi. Bona ba ba dia o mata.
4: A wi ba le nkane le kgaoga. Nkane le kgaoga mogolo wa ka Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 0860002452 fetola mawa ka iri ya lesomepedi e re ke tšeo a re lotšheng re gona le kae
6: aowa ke kgotsa ya a e le gore a e ntshware ga botse mokone e maphodisa a ba jea tšotso too much.
4: Yeah?
6: Ai, ba ja tšo tšo mkone ka roga lebelela ke ka mo fete ga uteng ka mo. Ya, o rwa lebelela ka mo hill pro ka mo ba tla tšika go mana even e tletse tletse. Ba re ba la xitse bona batho ba tšwang ka ntle ba.
4: A ba pele tabe no diragala le gona bya le maphodisa le ditabeng go tulwa ditaba. Ai ya ba tshosanyana ba boela sekeng gore e hinke ba shume ga botse.
6: E mokone go bolela ntho e le gore diragala ka metlha ya batho ba ba bereka strong ba laiše o humane e le gore divene di tletse maybe di-two di-three mara ke go botsa ko police station mola go ka fitlha batho ba e le gore ba ka tlala vene e one ba ba bangwe ba ntšhiwa mo tsele ba ntšhiwa ka ditšhelete na rena motho e one ga e tswa ka 1500 so tšhelete e renke be e le gore e tsamaya e ya ko mmusong ne go tla ba go le kaone mokone
4: gore o tshwenyegile ka taba ye ya etse ba re keng ka spedina banna ke bri bare ke letsogo le kobong
6: ke letsogo le kobong ka mo siteng ya borena ka mo site ya ka mo re berekelang ka gona yona e west e koša botlhoko kudu-kudu-kudu-kudu mokone gobane ba bangwe motho ba motšea o lebelelo re ya motho ba motšee re ana ditshwanelo mara two days three days o tlo mmona a jika a le mo gape wa e bone o re wa botšiša a botse gore agwa ba setlhile ba re no ba nyaka 1.5 ke founetse bo mamang ba bangwe ba ke ba tseba gore ba tle ba tlong lokolola ka yone enke be e le gore 1.5 e ya tloga then e tsena mo mmusong e kgona go dira se sengwe ne go tla ba ka gone wa e bona mokone
4: ngwaneso ke se o tshwenyegilego ka sona
6: ke sona se se ntshwenya mokone
4: age ngwaneso
6: tanke
4: a re lotshe
7: mama ke ena e nako le bona setseng betšhile make ke a lla
4: le tshwenyegile
7: ke tshwenyegile ga ke nyako go botsa maaka ke lla tšatši lengwe le lengwe ebile ke gapa ke gore ba bangwe shetse taba e ba e athatlhile ba e latlhetsenyana make mmuso wa borenang kere a o gae le go raka nnete la otia ba be ba re electric fence kwa mafelelong gore ba ga mo 18 mo mo dikhorane mo go bere ke ba tswa dipelo tsa nnete je re horeng ba tswa ba na le moya wa botswadi wa horeng ga re nya ke di tracks ke go tang ka matsa se ya bana ba rena go tswa bana ba thuba e le rona le matsa ba tsang di tshotso bana ba bona ba hona ka mo South Africa na ka hore ni ntho di tracks ke e ba tswa se tsaka tsona ka mo o ga bona make na mo ke se planteng mage itsama di place ya bo Kempton Park ka Johannesburg u tlo kwa tukutukutuku zo mulo va ba make na ke tsona tropo e wa bona Kempton Park ke ntlo le ntshwarele ngiri le ntshwarele bana bo regani Kempton Park ke ntlo ke Nigeria
4: yo
7: bana ba bo rena make ba rapaletse bana wa tswa ba ntshupe tshokari motho ba khanika kolo ye nngwe ya mosuo mo ka di akini ba ro bereka ka malapeng ya no tsaka ka ro khanika bile motho a khanika nna kwa ga ba pitrinya o ka ro bereka malapeng make bana ba rapaletse mo fasi o tseke matakala mathathana a di injection ba bangwe o ithaba o mo lebeletse so ba lentse make e ntse a dina go botsa makaki le botsa nnete 920 le ka nnete ka re na buka mosuwe wa na go rena bokae ene batho ba le ba gata ka boletse ene o ga ba bona gore ba fresh le batho ba na ba utswa kwa ntle ba tsaba ba lebeletse ba tsheya bana ba le ba bona ka gore ba tswa ra wa ke moka le lefatshe re le thupile nna ke re go botse o na le mo di ntong ke be le di kitchen mo ntse go bereka o re bereka di kitchen mo teng ba re kile di garatse o ba haile di tshwetse ke botsa mahona bona bona bana ba go rena bana ba ba le tsatsa South Africa ba se ba mantsi ba ka ntlatsi ba ba di tshwetse ona mo uwe e kwa rena ba lo dira la mo ka ithele ka tsa kwa e kwa e ba ba pelu e ba ba o ba ba ba ba tsama go rena ba di tshwetse ona mo uwe ba le nahana ba la o la ke ba tswa ka ntle ka ba ka la re ke bona ba ba hitse mo ba patela batho ba le ba ka ntle mo di ntong tsana tso ba hitse mo tsona
4: a se ma Afrika bo rapa ba fa madulo ba re kulukile letlare le fa ke bona ba ba hwetsa madulo ba fa ma Afrika borwa madulo gore re le feng ka mo ga bomba Afrika borwa
7: to ma ke kwa go tsukukukukukukuku ka mo wa make ana ka mo wa make na pile ke re o le etela ke tsaka mo we le tsino mpha na roba ka mo moraleng ke mo ka nna ke thoma even night vale ke hang ka mo ja re tya make ke be ke bo ke hi se batho ba patele nna na ka mo we a make le nna le bana ba make le la to patela nna taba ya nkosi ya mpavela mo pilong ya ba belo ke a tieto make a ke tsona mmuso wa eso o reng ka tabe ka ka ba ile ba dumela batho ba le nna le tsare ga re thoile batho le re tshwarile ya tsare batho ba dumela ke batho ba ka ntlo re ba teka mo ba dule ka mo ba re nna le ntlo ba re a wa motho tsho tsho ya tsaka mangwalo we re a pe a ba sa dile ka mangwalo ne ba tle ka tsotso wa le ba tsana fela ka tsotso ba tsana fela ka tsotso nna le ba tshele sa tsala bo rena ka moka na pile ba bola ile bana ba bona dile ba le bele etse bana ba bona ba e gatsa one track kai ima ka le tshwa bona buti
4: ke le kwela malolo hey
7: ana ba nyane ba 16 years 17 years ba rapa le mo fatse ma Nigeria ba thank you ga tshe ina
4: ke le boga ke le boga kudu le tshana
7: no na ke ba belwa ke na go botsa maka
4: ke le kwela ma gore ina hey ya ke tshwenyegile ke ka bogole go ka bona kulukile go bua ke fetse tshe ma wa mtheletsi wa Thobela FM e ba gana fao I know who I am.

0: I know who I am. Sinej go tobela FM mashate wa tsebo le boithabisho. Ya shupa metso se ba le bile ga gabela go ba Jesu swae ka bra boga iri ya le somepedi. Motheletsi re fetotse mawa byale. Re fetotse mawa e bile le tshachi ke la labone. Ge re fetola mawa. Ge ke tsena sele mo yeng sa ga go ke go buditse sona. Ke le go make. Ke tshwenyegile go ka sona. Ke go buti seo nna make ke tshwenyegilego ka sona ke matshwenyego a ka pjala ka mogashi a re feleletseng lenaneo le irinye re binabine godimo ga seo ke tshwenyegilego ka sona le yowe a ka bago a tshwenyegile ka taba ya mohutao mohlomongwe e ile yaka ya mo diragalela etse kirile ke tshwenyegile ka mokgwa o mongwe sho wa go sotlana go rogana go kwerana go nyefolana ka ditumelo tsa rena go ba ka ditumelo tsa rena le dikereke tsa rena go dikgobokano tsa ditumelo tse ka ditumelo tsa rena le dikereke tseo re di tsenago go be go akaretswe le baetapele ba rena ba bangwe ke ra baruti ba rena ba dikereke tseo bao ba fapanago ka maemo ba bangwe ke di-bishopo mohlomong ba bangwe ke di-pasta ba bangwe go ya ka mareo a go fapafapana a maemo a boruti ba bangwe ba ka ipitsa di-reverend bjale taba e ke tshwenyegile ka yona ke ratago gore motheletše re fetse ka yona re bolela ka yona ar fetse ka yona motheletsi re bolela ka yona o dutse mo we gae wile wa ka wa kwa ba kwa ra ke re ke ya geno tabe wile wa e kwa ke gana mo gae wa itse ba ke re tabe wa tseba re ba reng ke ba sotla ke re ke ya geno a ke wa tseba re ba reng ke ba sotla maloko a kereke ya geno a kere wa tseba ba reng ke ba sotla moetapele go ba ke le moruti wa kereke ya lena a kere wa tseba ge ba sotla mekgwa ye mengwe ya kereke ya geno a kere wa tseba ge setse ba e sotla ka mantšu a gore le gore go ya ka tseo e ratago go di dira bjale ke nyaka o tlo tsena fano moyeng o tlo mpotse gore go ya ka fao ba ile go ba go tshwara gampe ka gona ka kereke ya geno a o tlo bolela kereke ya geno go ya ka fao ba ile go ba go tshwara gampe ka yona ba ile ba reng wa fetola ka goreng ba ile ba reng wena wane o iphetolela ka goreng ba ile ba reng wena wa iphetolela ka goreng ke taba mathomo ya bobedi la tseba a re boleleng ka tabae ga botse batho bao ba thomago ba sotla batho ka ditumelo tsa bona dikereke tsa bona baetapele ba dikereke tsa bona bjale le bjale kgane ba ipuditseng ka tsabo ke rata gore mo let's try to see through them a nke re lekeng go sekaseka bana ga ne ba ipuditse goreng ka tsa bona ditumelo ka tsa bona dikereke ga ne ba ipuditse goreng ya ke botsitse putso tse pedi wena o ile go ya go diragalela o e swere bjang tabe o ne o reng ka yona gona bao ba e dirago kgane ba ipuditse goreng a re lotšheng
1: tobel
0: alo
1: tiki gola
0: rona re ka butsa lena
1: rona rena re na ba re ba ga tsana na re matangwa ya ga mola khona go pela
0: o ya le na ge ba o ya le na ge ba le bona le a pele ya parcha le ba re ba re ai matangwa la khona go pela man
1: matawala ga ke kgona go pela yo ke ke go khutlwa ntle o tlo go dira awa go mo jumura tsana go na matawala go dira to be e matawala ka mola ga ke a o pela ena ba hethe
0: o nda nda ga
1: na mathata le ya ba a ne re motho a ka go fetiwa re wa kolota eng mutwa go na o go bolotsa e mara matawala ntse mo le ya rata go la le o pela ya
0: ha mara matawala ba la o pela ba na khane le lo le no se lallo sonta go mongwe lo mongwe
2: A tsara ba dira ke ba thaba go rana di tsimela tsa batho ba bang.
0: Go re ka nne tar tsene ng khopolong tsa bona nke le ba nagane le ba di ebang.
2: Ba nagana re ba bona ba special.
0: They think they're special.
2: Ya, ba nagana re bona ya bona tumele e special ebile e perfect.
0: How woman.
2: Ke yona ya nne, ke yona ya nne. And that ma ke nka ke nka go botsa gore dikile ka kwa botlhoko ebile go rera moruti wa kereke wa kereke e tsamaišana go le yaka ka kwa botlhoko a rera lehung a bolela gore a bola a nyenyefatsa tumelo e nngwe ebile a be a ntsha le ditsi la maroga a re o ka re ba na le go gaganyana so
0: ao banna boi
2: moruti wa go tsamaišana le kereke nna ke e tsenang wa kwa nna bohloko
0: bjala ga a bolela ka mogo a re a e raya lena
2: no a e ra tumele e nngwe a e fa ka tumela
0: o a e ra ba kereke e nngwe
2: a e fa ka tumele e nngwe
0: a bo wa banna.

0: tlhile mo motseng
1: eh
0: o khotse ka mo motseng ba bolaya sebata ba re no ga ile phatsa mo jarateng ya bona jo re ke ma le bona di fetsana ka mo kirekeng re inya ke ba tlhong le re na ka re ke tla mo re tla gana mo ntse ka te ya re bolaya ka re re ke golo a tsongwa na ka mo motseng o mongwe o no re ya e bone e ya per ko bo jakereke ya per ko bo jakereke go re bala bala di kobo jakereke ka mokgwa ya pereng ka gona ke na pele ke re ke ga kana
1: ke re no ga ya per ya par jakereke
0: eh o re ya per ko bo jakereke o bolela ko bo jakereke ke re a wi o re eh ga re bone tsho ga na ka go di pateng tsela ka gana ka mola kereke ke ga kile ke mo kereke tsena go ntse e tlo ba re tshoshetsa bana yo
2: Yo,
1: ke le kwela magorena ke le kwela ke a lebo a ge thobela FM mo shate wa tsebole bo ithabisha arlo chain a le bolala la fase le bolala la fase ngwanesh
3: allo ndate pagi
1: a ge papa
3: le kae
1: re gona ngwana mmalekae a ge
3: a
1: ape ba le afa se mola lebelele le tlhabositse lentjunyana ba le afa se ga re tsana o bolela ya ke tshwenyeile mo bophelong go na le ye re bolela go bialo le ikwele
3: gutu
1: tsela go yona
3: a gore na ke tshwere ga bo pero wa ka gore a gore ga ba ke bo di di puto tore o ga o tshwenyeile
1: re re se tshe re fitile fa o ngwane sho re theletse gore re diang ke ya go tabisa mo theletse
4: mama ke ya go fitile aba ke boema boele
1: a ge ya o ne molato
4: o na le le nene wa mo thobela FM mo na le hore nkore ba re dimeng sha maru so se tsha maru ke ke mma ke na ke ke so se tsha maru ke tebile ake kgethe kereke ka lebitso nne ke re baruti ba dikereke tse di fapa-fapaneng wa tse wa re wa ke tse yalo ke na le kgopolo e nngwe le tseo e nngwe ya go tseba goreng kereke e nngwe le nngwe le nngwe ke kereke e rapelang modimo ore ke kereke ya obitswa ore ke kereke ya make ore ke ya mahoa ore ke ya monyebodi ore ke ya mashimo se se šalang ka moka re rapela modimo yo motleng le mangwalo a bolela ba re tloelangwe a thola ebale nna ke mmakatsa ke batho ba e le gore ba tsena dikereke go ya ka go fapa-fapana a tsona ntse ba sotana ka mabitso a dikereke gore na lengwalo le a fa ba lebala ore ba lekwa ore sa le lebadiwa a tee sa le ba lekwa ore gana sa le ba lekwa ba sa tsena sekolo ba lebalela ke barutisiwe le ba lebetse na ke ba tsena dikereke mo kerekeng a lebading na la ore o seka a thola
1: sa le ba ka ba le go sha bohloko lena ya lena ba isotla ba ikodutla ba idi yang ke nya ka maidi
4: botsi botsi botsi ba etsa ba mantsi ba etsa o ka riwa le motho a teng motho a o botsa ile gore no toela ndlo tseo tsa lena ke we ya setsa selo he kae kae a ke rwele nka taka thalusa ka mogomo ipo ba ka kwala gore ke tsana kereke e feng
1: a wa le kha efela le sa ibole le ka lina efela le sa ibole le ka lina
4: o ne o wa le ngiri wa le o kre ba re rapela motho ndiwa le nna ke re mara nka batho ba nna ngiri ya o le ya kwa gore nka riwa le ke taka ke palusa kereke be ke sa nyaka go fika mo ka ka nne
1: o ya le ya le na ba re rapela motho
4: Eya, ba le make nna ke fela ke magotsa ke ngwana ka re ke le botseng o ska jo khumana le tia ntso ke gore le tia mego ya lena di tshimisa ka mare a dikereke nne lena le tia mego ya lena se ya senama di tso tshimisa mo ka motaba ntse kereke e le ro bala bible e le ka nne tlo thele tsa mangwala a di bible o bo jang nne tia wa tsana wo sha le gore kereke ya hore ya hore ya hore kereke ya nna ke jang jang kereke ya mawa
1: taba ya hore ba le reile ba re ya lena a ba ra ya nkwa le rapela motho e go se bohloko
4: na ma ke ke fetse ke re a wa ka re ba re he ba rialo lena ntse ba bolala tsoka mkhwano we a ke re a rutse

0: ntse re rutwa ke baruti lena e tswa mo bona sa lena ha e beng thapelo fela
1: ke le kwele ke le bua kudule
0: a hore nge o ka to re ditlo kwa botoko o to lo ala make ka u shomo go tsa so le yena o lwa tsa ka u shomo go tsa so le yena o lwa tsa wena tsela fela hore ni nna tumela ka ke tsere tumela jwang and he nna ke ya kirking ke ya ka o rapela modimo e bile ke sa yo kgetholla motho bile ke sa yo kgetholla hore kereke ya mangi dia jwang dia jwang se tsela rapela kereke ya modimo ka moka se le manolo mawa e tsege ha re kutshise mangwalo
2: Tobela FM mo shate watsebo le boithabetse mbota benyo na ye ya go sotlana ka ditumelo ka dikereke ka baruti ba rena he byale le byale le byale le byale ile ya go di galela wa itshwara byang taba yewe gona batho ba ba di ya go byalo pa be ba shushumetswa ke eng gore ba dire byalo arlo che
3: maje
2: raitsu
3: le velo golo di se horra ba bona na manya ne di bona yi tama ra mulo mu ya tse
2: ya
3: ba re ke tre ke ya ya le to di ka tara yi ka le go di disco na
2: he bana
3: ba bo wa ka ba bo tsa ka he bo mola mo bebele he na tsere ke moya mola ba mo le tsa are bana e se ka tara la
2: Oh, ya le la ba isutla ba re ke a go ke kreke ya go letsa dikatara.
3: Eh, mara ona no ke bona di katara di tsheke. Mo hotse. Ene na go le nile ka bo ma 1980 go ma go go tsimolo go kwana.
2: Go lokile le na le babuditse hore ha repa khale e dutsi le tsiwa le tshwenyegelang. Ipcha ile dile kwe sha bohloko di taba tshe ge ba dutsi ba
3: ah na ke a ntse se bo tlhoko ke a le ja le nna ke le le ke a wa ye ma a lo pela ka mulum ko tsa ba thama tso na ke se ma botsa ro go go wire ha go pala fela ka tsara ka ne ka tsara ina le ka se se sa yo se mo ka ba tso
2: ke le kwela ngwana Yesu ke a le bo ke a go tama botsheletsi
4: Makele tsule ga botse.
2: Re gona le kae?
4: O bolela le polipolitse ba gana go tswa selane.
2: Ke le theleditse.
4: Make gape ke tsene ke tsika ba re ke ya gola bo ka re timetse ka mo ka mo lefase.
2: Ao banna we.
4: Hape wa tsa re timetse ka ba ka la dikereke.
2: Eh. He?
4: Ke wa no tsiba gore o swere e timele ke mo ka e mo ga tsala le no re gape ya ba e swara. Timelo ke hekwe. Wena o bona hore ya ga go dira so le so le so.
2: A mapili le na ba ile ba baka ba le sotla ka kereke ile itsena go la kwa botlhoko
4: na ba ile ba a nna ske ke go shoki no makala ka lebela ka gelo ka ba gara gore molimo nka o te ya
2: ba re ya le na idi ya ba e sotla ba reng
4: ba re ya re na e go e bile ga si yona ka ba gara gore le rapela motho e bile e bula ya ba
2: a wa bana we
4: o me nku sha botlhoko gore ke timele mo lefase
2: Yo na we mantjo a mabe ka mokgwao le ile la kwa botlhoko mama
4: A se ke kwa botlhoko no bona gore ba ba timetse bakwe
2: O le lena gore ba le bone le timetse le lena la bona ba timetse
4: Eh kara le lena le timetse ba re no timetse tla ka mo ga e ya rena
2: Le lena ga gore batho ba ba bya le ba ba no le ba ntsha batho ba ba botsa byalo ba ba tsene king ba ba bana ganang ba ipona bya
4: a ba ipona ga botse ga ba tsile gore na modimo ke eng
2: ke le kwela mma gore ena re
4: ga ba tse be bona gore na modimo ke eng ba gore bona ba dipita gore ke rena bona bo modimo modimo ke nda re motseba gore nnoshi nna ga le tsile modimo
2: go ya ka lena gona kereka nnete mo lefase mo
4: go ya ka rena kereke ya nnete ga e sale gona ka irile sebaka sepe
2: o ya
4: ga e sale gona ka bakaro ye monne mo nna wena make ga ke go bona gana jalo kere Maka o timetse ga atle kerekeng yaka. Nna ke re maka o ke ba mo le mongwe hela o timetse hela o timetse hela o timetse.
2: Ke le kwela mma gore.
4: Re ga ka negile ga re mo re ga ka re ga re ga ka negile jwalo. Ke se ke re le bala le gore thapelo ke yona e le gore ke yona ya modimo fela. Modimo nka o te re ga ka negile ka re. Ye mo le mongwe nore lo. O ne ga pe modimo o mo rapela go a se yena. Modimo o mo rapela go kwaka. E le gore modimo nka o te.
2: Ke le kwela mma gore ena.
4: Hey,
2: ah, hey, hey. Arlo Chebuchelechi? Tobela, le bolala la fase le ena.
5: Thuso, ndatemane.
2: Thuso? a letla letsa mafelelo.

0: ha le nane o ke tla tsiya mogala ngwane shoka e phametsotso aha ka go tamisha motheletsi
1: da de mage go tso mogala
0: a ya teng
1: mago mago la tsimanya
0: nna ke le kwele
1: gere le belela lengwalo la ba Roma 40 le bolela ka gore e a ya o se se yang a se ya tsenya ya ya a sa ye ya sa ye le na se ya tsenya ya ya ra ya kwa go mmika 4 verse 5 yo na ire a se tsaba sa se sengwe le se sengwe se ka ka ka di dialo ya sona ra ya kwa go pisalo 12 yo na ya re morena tlhakodise ka gore batho ba go rerešaga ba sa le gona ge batho ka mokare be re bala bebele ga botsere be re ka seke ra fapana ka ditumelo
0: nna ke botsisitse gore nna tumelo ya lena ile yaka ya sotlwa na goba kereke ya lena ile laka la sotlwa ka yona na gona la dirang nako eo goba la iphetolela ka goreng ka baka re nna bao ba dira go bjalo ba tsenwe keng ke seo ke se botsisitsego
1: ra le bontate mo ke nkile ya sotlwa ka gore nako e mengwageng ene ya go feta re nna re be re ditwa gore re rwala masenke
0: e kwa e bana
1: re fetsa masenke a isikoro ba bangwe ba kereke nngwe ya gabo re na le yona ba re ba fetsa dithapo diulu ka dishopong ee jale ge re bala mangwalo ga botse a re a tshwanela go šišinya ke ditaba tja go swana le ke ore tshwanetse o dula mo o re leng gona
0: eupša poleletseo di be di le kwesa botlhoko mongwaka
1: ka nako eo di be di tloge di re kwesa botlhoko e tloge kereke keo di sa thoma mengwageng ele ya boma 70s kgotlakuane
0: ya
1: re be re sa tshoga mare ka morago ka baka la tumelo re dira re dula godimo ga therefe e bolelang ke johaneso 1832
0: tata gorena ke le kwele e reng ke le leboge Arolochim Telechi?
2: Bratum on the guy.
0: Rona, the guy in one issue, and Po.
2: Aro, number rock. Nakana, I'm not about following your friend, the Greg is leading with an article. I put on one of the best friends are Mudimu. And the way is Bandavala or Mudimu, the first of Paramo, there no one need you, Russian Pavar, give me Timo one of all.
0: We know what our suit, Wakaka Rekewen, a year waits an hour. Oh, I got 2 million.
2: I saw Karan, I don't know if I like no man or what was so come back. I don't know Bandavala Lord Mudimu over Mazaka by the list of by the government.
0: What about Araka Momzansin? Kitley Quim. Ya hala fa le mo ke kwile ka ita bena go ngwanyana ke kwile ba ira ba tumelo yengwe ba re ehe wa fit ba fita bomzegezeke a ke ba ba bona ba pere ka mogo tumelo wa bona enya ka go ba pere ka bona ba re ehe a ba le ke bomzegezeke ba fita bomzegezeke
2: a ai le tsheni le di kreke para tsomo le tsona na para wa ona ke so ba e khetsa jwang ai ya pe e tla ba go le di tsaka ba tsoma
0: a wa ipya ngwane sha wa ka di aga go isa go bole di tsaka batho ka bogo wa pere ka bona
2: no a ke rena ke a pare ke khutile ke ikhutile di fatlhego
0: e ipya ba o thili na ka go se ikhupetse gape a ke re o ikhupetse o tumelo ga ge bola ela gore ikhupetse
2: ya gona le re o ya ga go di ikhupetse re o bona jwa ntla ba re tshwara ponte re wa tumela
0: wa kwa lwena ba le tla ka e ke le bo a ku di ba le shu mo tele tshwane be xiao
3: ke tsobela
0: le kai
3: rona ra
0: re rona
3: le bolela le
0: le bolala la fa se nna ke lekwe
3: ke bolala le transvideo la mo
0: limpe botata gore limpe ile speaker reng ntlosheng speaker reng
3: okay
0: ya le tsona dina le botata tata gore na o nyaka leno e tshwara ga botse bolalang ke yo na we
3: nalankwa
0: eh ke a lekwa
3: eh ke a kwa le mo bolala ka karaka le ma dikimelo tsa ka tsika re na le tsaka ka ntse re tsenga mo gare
0: ke rile ile la ka la sotlwa ka tumelo ya lena na la reng go ke ra ka tumelo go ba kereke
3: ile ga se ka tumelo ya go ya se ba di
0: o baring
3: ba re ga dimo dimo dimo a ba re di tsaya ene ba tswa go ba tswa ke
0: a o ipitse ba ba bolela bya la pa ba le sotle ne ba no bolela taba gore ba dimo le modimo a ba shumishane a se tshotlo yewe gape
3: e a o ri le mo motsebere sa e bolela ga di e re go ya ka tsela mo tlo re sa bolela ga re tsho e bile go khala mo tlo re sa re modimo le ga ke mo kentse e ke
0: e ipitse ke wa re go ga se ntweti a le sotle gape motho o
3: Awa,
0: a re re bila nya go tsoka ka ba. E lo gona ha le sotle
3: ha nya ka ba le pelo re wa
0: tso. Har lo che. Ka ta mix. I went number too far.
3: 2485 2085 2086 2085 2 0862 2485 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862 2 0862
0: Aowa wena.
4: Oh.
0: Wa kwa botlhoko ngwana gesho.
4: A tle kushitse botlhoko wa ngwa ke.
0: Ipla mputa. Batho ba o nagana gore motho wa o yena a sala go a re biala motho yo mongwe. Ka tumelo, ka seo ile go tumelo wa motho. O nana ba swere ke eng batho ba ba tsenwe ke eng?
4: Awa mohlomo wa botse ba tlhiki Satano na le nabo.
0: Satano na o ne nabo o kra bona le bona go ya ka fa o bona go ka bona ba timage. Ba le ka o la nda ke sa bolela. Arlocheng. Mo ba teletse ba sa kgona go tsena ke tse gore ke ka la bakalang. Thobela FM mashate wa tsebo le boithabiso. Ya akiku ke go lotse.
5: Eh re a lotse anga zenale.
0: Go lotsa rena.
5: Le ga e ka mukhala.
0: E re gona.
5: Eh.
0: Mm.
5: Nagi le ga o do botlhoko yo ngwe yo bone dilo ga mada. Ga yona draba yeo ya drumelo le ga gerege nke sutiwa re tagane le gone.
0: Mm.
5: E ga emelela gare ge a rera ge a balinjila modimo enke sejagua murudzi rage ge tagano le ena gua akiema ari dziane mazoge le boje ditzaba zadia mazo are e ono le batho ba bonga gare a le fase ba zidia o gare ba dze ba bevele ga majeno dze ba bevele a so zena li hodimoni are ele ga lebelela lile la bona ba rutsi ba bo bona le di bishop ja bo bona le dokumana be beri zenga diviana be beri le di pura pura o gara ga ma security a ga li odimoni
0: e ban
5: adbe wena ga mo ze o ga ona o shede gerege ya nedzenga ye e daga mu gerege ni a vorena o doda le lindilela o tshwere microphone awa o kerera evangeli ga mo avorena o dobona le fast le ke siginyeya
0: bale bare e bare wa ira o fiede ba ira lena
5: eh bara no re gere ge ge ze nao ge fiede
0: eh
5: Gede gagua gerege njela ya vubona hawa gagua wa zilozoro chebela avu
0: Lina le lise la kola orikar ziti le fiae deli ya ka botumelo yeo la ya go bona
5: awa le ana belang ka tsara le degana go ba roge she de ga ona ke ya ba sala morao
0: ei e ja li le la kwa bohloko e
5: ei gile ga o dobo togugudu ga matagare o be o dade o togofade ngwana wa ke golo o nu ba ke emelela le matichere ba rogizene ke golo gua e ba ke soma wa bazilo jelo rawa gerege ya borena di bishop ya borena le ba rugi ba borena ba bara di pura pura ge mogane ba bara le zenga di bana za ba ge mase kursa galio di moni
0: e le go ka mogho wa apara go lena etse
5: giga mko wa bara over na rawa hukuma na bachupedwe le mivili yewe ugaregede sabo jamu taasi
0: au banna we he hape ba watu haba litzeni
5: ya gudu gudu
0: baba baba awa yini la ziwa gini baba baba yini la ziwa gini ah litzia nako lifiaete itanga mo
5: bari gishede awa duela gamo o duelo vokira awa aben nava zari waga babe vana ole gerege awa zore azijara ziviela guwa duwa gamo vazari wawa avakeyo vakwile leicha gamo ude gamo azuzi vuzi ah gamo uvila awa uro rofa microphone wa rosoma uwa baga wana oke kabaga vwe na mwenyini
0: eba ai ke ko ile tata gore la le beletsene tshina go eo a go de melato e bya le sa le kae go yona kereke ya lena a se le ifilo ne
5: nga se zwe ge duile gare a yona ge o khwela gare a yona
0: ke le bua kudu le tsana lena papa
5: the reference MJ Shogane ga move di di maja
0: ke le kwele ke a le buka
5: dangi
0: ahe Arlo chamtelechi
6: o go morena mane
0: ayate
6: khatse go re ba re ba siete ga tsane
0: mare
6: eh ba re ba siete
0: o le ka mo wena o bile le fiete le na ka mo le de ka mo le tsale ka mo
6: le bile le u pagala ni mo mabopane
0: ke le ba go
6: eh ga go man magam phatlela re di seven
0: mo tlompe
6: wa tsare ntse ka tlanga batho ba di dumelo mo especially ba dumela mo skrete ke ga tla go gore ba rata go bolela ka ditumelo mara ba se ditumelo tsa batho ba bangwe mola mara ditumelo yone engwe le ka mara skrete o ka skrete re ditumelo ke go gola se sa boneng ka maso nto engwe lengwe le ditumelo ke ditumelo ene bile o sa kgone botshe ba bagolo ba ba phetseng pele gore ba
0: o tla re ba fetile bja moa se ba bone mona e ba bala se ba bone
6: wena o fitlha o fitlha ka tumelo ya gago namile o bitsa tumelo tse dingwe ditumelwana ya gago tumela ko godimo
0: olese o ile wa ka wa sotlwa ka tumelo ya gago ba ka kereke ya gago wena
6: no ke phela le batho ba bantsi ke na le batho ba bantsi le ditumelo ke tlwa ka ba bolela ba ka ba bolela ditumelo ka moka le nna tumelo tsa rene ba di sotla ba bolela ka tsona gantsi ya mara jaanong o ka se arabe o mo theeletse a kere ba bolela
0: ba ile ba ka ba re yaga o itiyang kereke go ba tumela
6: a ja re ditumelo ba di bolela gantsi nna nkile ka tsene nngwe kereke ra kopana le malome yaka a re kopana le bona mola ba apere ka mokgwa ba apereng aka utlwa ba re kaekae go fedile di-equipment di fedile batho ba di tshwere ka digara ke re ayaya wa bona
0: gona
6: mo yanamela ke tlogetse nna ke tlogetse ke bone gore o ka mo ra re nna re ke ya ka modumele ngwe ankere mo babole ka kereke tse dingwe babole ka tumelo tse dingwe ba bolela fela ka tumelo le modimo
0: dilo tsewa tseba ngwaneso go o ka tla bona gore taba e befile bjang o hwetse um methopong ya tsweletso a ditaba pano re ke mararang kodimo mo di-Facebook o hwetse di le gona go roganwa ka tsona go roganwa go sotlakwa go baetapela ba dikereke ba rogwa ba kwerwa ba diang a wa tseba keng Aforika Borwa a re tlhomphanene
6: ande yone go le ngwana o sa kwešiše o thoma o tsene mogara ditumelo tseo o kry-a le tsona o kopana ebile thekenoloji ya noo o kopana le tsona namile o anya peo yo o bone kare ke bophelo ba mannete namile o anya tsona keo namile ona mo o gola ka conflict o gola ine conflict ka motlhogo ma conflict ela e ba nnete mo go wena tlhakatlhakano kore o gola o tlhakatlhakano mara e le mmedi wa ka wena kere bane go tse o kopanang le yone a se o kopan le la mathomo a se o kopanang le nngwe ya go a kopele ebile a o ne le ya gago
0: ngwane se ke o kwele ke o kwele
6: ngwanaaoleboaekealeboga
0: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabiso
7: Siakana mo Sun City Iwile gape Itla wichile ka festival ya mswana noshi Kari 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl Kari bona di gate Tibula ka irobe di matapama Wipsi no ke mapapa
8: Tote bishwaki Kulichana Elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Lipaba Mwe Baba Nchi I say can you feel
7: it The ticket video kwenta ala kwa ticket broker 350 renda The VIP 1750
8: Ziakala mo
7: Kiri Ziakala mo Sun City
0: Ya 086 000 2452 Arogoloche Kagota Misham Chelechi
9: Roka Baroka
0: Lekai
9: Rogonakai Jakalikai
0: Rogonate
9: Mulla the Tila Jagasuan, Mulla Yeni Mo
0: Kili Tele Dije.
9: Hey, you never are Namuka Getani Ketoka or Nena.
0: Oh. Kai kai yale na ka mogoba ba ke tedi ke to ka ina ba reng
9: a re kai a ke a le mphopho awa o la re ka di kopa no ena e lo ma fisa teng fela
0: ba reng mma gorena
9: a le ye ye fa a tsai he e ba isa tsere te kai kai he lo ka ja di tsere te di ka ni he
0: au au au au au au au au
9: te di kgedi go ba fela he
0: awa
9: I love you, correct your mara. What about your little rock? I don't know if it was a mobile foot and what I'm going to do.
0: Everybody will let your nanche or lassy ding, go on, alit senil and ala rappel.
9: Yeah.
0: Bona ba na ba ke ja ba ke ja ka no pala ja re ga nne mo go mo tsi wa swana le na ga na re ba di a king le na ga na re ba di a king gore ba be ka mogolo a wa moroka ba la re ba la ke ba la re ka o nye a ke re ke re ba ba di se ka ba re na ra se na se ko la ra u ta ka ra re a re a re re ka se go a ke e kwa
10: O tla kwisha gore le tlhoyo le le leng gona ka maraba rapidi le ka gare ga ditumelo tse tsa rena tse go tsoga go tloga ko mafatsheng a kgole ka gore madi ebile re bona a tshologa gore wa lebelela go bakiwa tumelo ya mannete o mongwe ore wena o rapela o tshwere sekotlolo o timetso o mongwe rena iskoro e fedile e phutlhamo ke re masenke ka moka o mongwe re skete ke skete ka le ke kwisha gore gona le botata ba ile gore gare bo yele tlhoko go bonolo gore re re motho o na le moyo mobe ga ga a tsota o mongwe ka ka timelo e
0: yo le kgaogile hle a ke go lotshe motheletše a re lotsheng
11: obela ntate make
0: le kae
11: o na le kae nna ke re batho ba a kwatela tlhare tsa bona tsa go sebereka
0: ba diang
11: ba kwatela ditlhare tsa bona tsa go sebereka
0: Ikwa wena bale.
11: Eh ntate maki.
0: Na ke
11: le mo dikere ke re a fologa. Jwale se se ba kwa di shangore. A ba khone ngo itsa ka bakala kereke e inshireleditse. Ya ba kwa di shatse.
0: Oh, gore ka mantsho mang wa ra ba putsha hore di tshotlotse di tla ka le bakala gore ba go leka ba palelwa.
11: E jwalo ntate maki.
0: Aretse Arlocheng
12: tata gore na le kae
0: re gona mthlomphegi
12: ke re na bana na re kile ra soga mokhalabi
0: a wa bana
12: e be be ba tsia tente ba go ile ya kwa gating ya kere ke arena le ngwana ye fitile ile re ba be ba sa galefile ka gore ke nako la be ba sa tlhoma ditente jale re ira kwa botlhoko ke nobe ke be ke lebetseo ke go fela tshwarele go boala bobedi ke makweng makolo ke a leboga ke a leboga thank you
0: a gone taba ke lebogile motheletše madimeši ao a re lotsheng re gona re ka butšha lena
13: e ro ga man ei WhatsApp okay ke ka rona ei bataka ba o nya misha mo yeng especially ka la go ya di social media last se re re jo mo fisi mo mo ware ke ka rena e khatela ba tlhile sheo
0: e kwa
13: ei ya no a ke no go ha botsa ntse mai ka gore ke go hopela go tsa
0: o a gone taba gone taba a re le tshe Topela FM mo shate wa tsebo le boithabiso mo tshele tshe mari meshi ao ya ba le megale e thomile yona e la e tlwa go idea get your motility shoe 086-000-2452 086-000-2452 happiness supermarket kara salwa ya sagago ke tshwenyegile re be re lebellane le go ba re lebeletse taba ya ge motho a nyatswa ka tumelo ya gagwe gabotse a sotlwa a kodutlwa a rogwa ka tumelo gagwe lena le maitemogelo a go fapafapana malebana le taba ye bjalo go na le ka fa o le iphetoletsego ka gona ge lebe le lemoga ditaba tse di bjalo ebile gape ya sebe taba go iphetolela fela nako ye nngwe ore ke tse motheletsešo a re lotsheng ya megale a e sadi a tsona ne ke a go tamiša motheletše a re lotsheng le kae re gona bolelelang godimo ke rile ke tlo fa metsotsonyana letla nteletsa papa ke a go tamiša motheletše a re lotsheng
14: le kae
0: re gona
14: a le nna ke teng di bua le wena yena fa ile ba mpolelela ka yaka kereke a ba njwetsa ba raa wa mme le ratela motho
0: ya
14: ba njwetsa ba raa wa ke verse e feng ka gare ga baebele e e reng go na le di taelo di pheku Jesu na se bidisa lentswe mo hongwe ke araba mo hongwe ke a didimana
0: ya
14: ehe a le nna ke ba jwetse ke re Jesu le ene o ile a se bidisa taelo ha na tlo bula motho matlo ba re next ke lentswe
0: mpotse ngwaneso o nagana gore batho ba ba boledišago batho ka mokgwa o ka ditumelo tša bona ka go dinyenyefatša bjale le bjale ba ba ba tsenwe keng goba o bonang go bona
14: ao ke taba ya gore tsa bona ba bona tsa bona dikereke e le tsona because of why because of ba re go rona ya rona e ka mo ke verse efeng ka mo bibeleng ye e pakang kereke ele ya botlhogotsatsi
0: o go ka mantšu a mangwe ba theile taba ya gona godimo ga mangwalo e re ge ba bolela bjalo le wena o palelwe ke go bontšha gore ya gago ke yona bjang ka mangwalo
14: bona ba re Jesu o na sebedisa lentswe na sena ditaelo na sena dipheko na sena dilo mama la e tlhaologae
0: ke re wena o palelwe ke go ba bontšha gore mangwalo a thekgabjang ya gago
14: re na le go ba bontšha
0: okay kolokile o nagana gore polelo tša mohuta o di tlholwa ke eng ngwaneso batho ba mohuta o ba dira ke eng ka mokgwa
14: ao ke go nyatsa batho ke go nyatsa dikereke tsa batho
0: ke go kwele ngwana mma ke go kwele motšheleši madumeši ao golofa o sa šomega gabotse a re lotšheng
15: go tseo morena madi
0: a ya teng ebile o ka re ke ruma le lena
15: a re a feleletše
0: kealanagake
15: moke gabotse gabotse tumelo ke gabotse ene nako ngwe ke na diša ke taba ya buka ke re buka buke ke gona mo tumelong ke dingwe tse mo ya kreste gone e buka e re e balang mo bakresteng ba bantši and ba neng tumelo tša borena ke dingwe tse di kry-agang mo a di nemo di badiwang mare ke ditumelo ane gale dintse di le gona jaanong ka re ba bangwe ba baka gore maybe di bakiwa gore maybe tumelo tsene di nana dikgote tša tše dingwe ga ne ena go bjagone e no ba motho mongwe le ngwang ke rone e tumelo a gase
0: tumelo efe e senago dingwalwa
15: ao ke no ba senagan ka sa kere ke nagana bjao
0: ditumelo di na le dingwalwa ngwaneso
15: kwa moka ga tsone
0: mpeng e tee lena letsebago e sena sengwalo
15: ankere ka sedumedi go na le baebele morena mat
0: ee ande ka eng ga gone eng
15: a seaforika a ke tseba ke nagane gone e buka gore
0: ape seaforika se na le dibuka tša sona tšeo di ditlhalošago bano ba ba sena buka e tee ba rego ke a tumelo a seaforika eupša go na le dibuka tša go fapafapana tša go tlhaloša African religion le do bale sa tiele je ba le pya le tle ka taba arlo che
16: ka tama le ja
0: re go dar ka bucha le re
16: re wana ke go lorma ke la ruma ba lo nna ka ka tshana ke tsa na go lo nna ka tsuko nya ka ke nna go tswa ka ba le di gore ke la ka kra ke ra ba re go le pinya ne mmamo nga se o le le go ba ba ba na go itse ga le tlo ba re ja ba bona ba swana le go bona ba lo ba swana la ba itse ga le tlo ba re ba nna ba ge e a pele re a fosa le sa le ke ga le tlo ma ke le go jora ne ba lo ka di kopana ke bona ba ke bona ba nke ta o pele ba rata ke le go se tanna ga
0: a o banna we a re le sa gala fa ngwane se thobela fa mo shatwa tse ba le boithabiso re hule tshe tabe mo tshelishi wa thobela fa le ka mokatse o di boletse go e bile tshedingwe le re tlhahlile go gore re ka ya ra di shala morago go tlono ba bya le ngwane shu ene no re fana ko a o tlono ba bya le o tla kwa wena re go tlisetsa lena no le lengwe le ba ba bangwe ge go khona getse thobela fa me kya tsho kana le alila mola tata puking sunday le dipari wa latela ka ditorong tsaka Happiness Supermarket, Corona Chile, Casupero Sesbiale, Whitney Houston, Miracle.

0: 086-000-2452. Messi said no. I don't want to go. Don't want to sleep away. Sissy Winans. Dito Ronchaka. Pela ga go share ofile Israel Utona I surrender all rofile tshenngwe tsa dikosha go akaretsa Suopedi Candy Staten, hallelujah. Anyway, come closer to me go tsho Andrew Couch le bitse tsere ne ke masopedi re bitse iring ya obedi Dito Ronchaka go thobela FM le go tlaga tshela Africa bra arlo tshen thobela FM le gona
1: man of the match
0: le ga botse
1: ga
0: go tsela a wala rena le ga botata ne ga o robala king. Hallelujah, relebo gatle, relebo.
1: Wale tiko gatle ka Zaneng.
0: Oh, Zaneng mokae?
1: Zaneng tiklai.
0: Oh, all right, relebo gatle, relebo.
1: Ka fya lenye.
0: Tobel, eh ke o bona ga botse, ke o bona ga botse.
1: Wa wa itse ba Zaneng ke tsena wala ma wa itse ba Zaneng.
0: Relebo. Re tla re lebo gatle. Okay, right here le tshintse. Tobel FM le gona.
2: Ngwana sisi.
0: Nna le kae na?
2: Awa, nke le kwele ngwana sisi.
0: Awa, le rena re ke rena bana ba.
2: Eh, ditorong tsaka ngwana sisi, wa bona.
0: Awa, re ditorong, ga o robala keng?
2: Bona, le nna re a tshwanela o robala, mme re ba ka mosatsi.
0: Yeah, yeah.
2: Yeah, le bo roka ka sisi bona, ke re ba le go bona re tlhokometse ka mosatsi.
0: Di kgobo di ka tla tsa utswa gape ka mosatsi.
2: Eh, re tla tsana matlatleng re na ba ba tsetsa ba ka mosatsi.
0: Aga.
2: Wo, wana face wo o bona le manatswane mme nna ke le ka mo centurion mme ha e le ka kwa sna mkhobe sikhosese kha le go bule tshe wena man.
0: Yeah, se ba kanyana man, e fela ra le bogashi mo re sa le ka moka.
2: Yeah, no ar le bo ar le bo ngwana face.
0: O le baga ke nna malatswane.
2: Ntsha.
0: Tobe la re tshentse bela FM le gona?
3: Ora ka mme le bo.
0: Re gona. Le
3: go tsane ba re tshe ka mo ka tsa rong ga ke tsa ke ok.
0: All right, come get along. All right, how about the king, warra?
3: Warra, the kids are too romantic.
0: Hmm.
3: I school or mahalabo mo kile ka varaka le na mo thika pensioning ka 2011.
0: Hey.
3: Even the kora arno amo naire. Kira na kira mo na kira into mo na kinya ka uchi kira panturu ko mas pala ko.
0: Hey.
3: Kono ko kira thaki di tik.
0: Hey.
3: Rada re mo nthe e difficult go tshintshana jana are mara ba mo za ma e ka re ga go dia lo allo pele re bodor nao o ka phomella na
0: eh
3: mo le ke bona ba tba bot re mo mmere go re nne re go go re bona re nne re go go bona ba tba bot
0: eh bot of directors
3: eh ba tsere mo meeting ya na mo o tshopo ya rena wa
0: eh
3: ba le ke bona ke ga go ya mara ke tsaba go ya mo la ba nne ntse ba tba ba mal ke ba tse tsinya ba ile ba o tsara ntse di ba ya mola ja
0: eh
3: ene ke pofa di tshaba go ya mola go ba o ba nna bana mo
0: eh ya
3: ke se re mar toro ene mara gore mara
0: gore vale o tsa jo tsere ka go pano ke fela hey o tshaba go ya ba wa ba pafoga
3: ka wa pafoga mo
0: wa wela di toro ntjaka ba ya
3: ke go pofa di toro ntjaka
0: ai ke go kwile ba ke di toro tshe dingwe di ka ba dina le tlhaloso ya tsona e itse go ya le ka mo tsa ba o itlhalosa go ka yone ka gona eh be ke nagana gore ka ba ina le se se bo o bontsha go sona e fela a re tsaporo tla khwetsa kutullo ya yona
3: ya tennete
0: re le boga tle
3: mo ga lo go sendile
0: e tobela ke ra itsa le tshe tobela FM le gona
4: wa rame no the man
0: le ga botse
4: a ra botse papa
0: a wa le rena rena le ka mathata ne
4: ha bo mantso le fa se la mushi
0: le fa se la mushi ga o robale keng
4: a robale monneso a robale man of the match ke ditse mahala kwa sel ka maso
0: ya
4: le di papa mmino se dimme di papa
0: ya
4: ya
0: ar le boge man ar le boge
4: ya o le bua papa
0: tabel tabel ke right ar le chen tabel FM
5: man of the match
0: eh go reng na
5: sa gore mo bra
0: a go lokile man
5: ga go ntse a tsogra sa mo
0: Right, Mutlacho.
5: Ah, Rabba, sorry.
0: Yeah, what do you want?
5: All right.
0: Right, Arco Lenega Motabella, Legona?
6: How's the mission?
0: Legabuzi.
6: mo go re wa go ka metla
0: ka se baeng ba tsoga ke re
6: wa tsiba go mari gela magaba ka motho wae
0: eh
6: ro go a bo go mere ke se re ka ro bala wa pomona o taba le mang
0: ke tla dula le ba
6: o no rena lo wena
0: aga
6: o fita kwa nna ba ding torontoro ba fita
0: a re le boge
6: o di mujuwe
0: tabela ke right a re le tsene tabela fm
7: tabela
0: le kae na
7: Ah, mona roko roko mona roba le go bolaka bo roko mola se weng pa lo tsuku bala la lona mara ke le bua di tori no ba tsona mona se go kwala bo roko o gole gole mara ga gore men of the match o fitile mona isho ya ro ropa o ba futhela o tsi ya ba di ntorontoro be tlo be fa ke bua ma se ke re ke na le wena mo magala
0: o le ba ke nna mona di roko roko
7: mre
0: tobela right it go re tshe ke tshe ba di mafella are le tshe tobela fm le gona
8: Man of the man.
0: Le gabotse.
8: A rona ka ntsha na mona e.
0: A wa le rena re gona thobela.
8: Ya le bala le mabina tala ka mo di makutana ba ko yena man of the man.
0: Mabina tala ba ba ko kai?
8: A ro ba le mona e sir mo so wa ta di wa ta di wa ta ta di wa mona e.
0: Ya, ya.
8: Ya re se le jeme no le nor fa ma ta mona e.
0: Morena mauna tala kana o rile ga e ke kai?
8: Ba re nye.
0: Mola ga e ke kae o go kae ka sesbak
8: ka mo le tsama ke u tsama ba go yena man of the match
0: oh all right
8: ka fa se ya na o tsana mo le tsama sa set
0: tsare
8: ma ga bo kwa na ma tsana ba go yena man of the match
0: bo tse fela ke go kwile
8: ya ka ma ka wana ke ka mo le phala le man of the match
0: all right a re tloga le boga wa re tloga le boga
8: a re sa re lwa le tata le re fa ma ka re tsela ka na go di o tse go tshe
0: hallelujah thobe
8: Mushate.
0: Re le bogare le tshentse bela FM le gona?
9: Khari fela.
0: Le kae na?
9: Wa go mona ka lethaleng. Re bona ra le.
0: Ah, kwa go ka lethaleng hawa. Ba tsa tsa hawa, e time ya hawa, di yo dilale re ke.
9: Yo ba spile di mwana e sho.
0: Yeah, yeah.
9: E yo re tswa di tsengwa le sho re go tsala tlompe o tswele pele ka yona mbona. O tshele tsega le fa sa mbona.
0: Ntobe. Ntobe.
9: E o tsere pele ka yona ngwana shuto la ke le bo amona e mona tsamo go tsa ka mana
0: a o le boga rena tle thobela
9: ke le bo le gare
0: aga right ka le tali tle gare le boga ke right thobela man of the match bo re go bo fedile ke go tshele tshekile ka Modric bo ga go tshima roga ke go potsa mpetse tle gare le boga tle go potso a re go lena ka mothobela le gona
10: man of the match man of the match o ka ngwana mogalabi a na ke gona mane ke gona langa Moses ka mogola pretse gale ke feletse ula lwana man of the match a ke robale ka gospel Thursday ay un shapa ka tsona man of the match ke re ke na lo wena go fitla o chaisha man of the match shapa man of the match me shot
0: re o le boga re tloga re le boga maga show a tswa gona le ge re le ga re kete ka kgwedi ya Africa ke thoma go pola ka tsela ye Afrika borwa re ile go ra ba le batho ba bantši bao ba rata go etela dinaga tse dingwe tsa Afrika ntle le ge e ka bakae ee dinaga tse dingwe tsa Afrika ya ge ke gopola ga botsebotsebotse nyaka re ke bolele ka se ke se gopolago ebile ke sa šikisa šitišike selele se ke se gopolago ka nako ka mo Afrika borwa go na le nako yeo ka yona re ile rabale ke nagana rosa le ga bjale rabale baeng ba bantši ba baruti baruti ba baeng bao ba tswelela go ba le dinageng di tse dingwe tsa ka Afrika ba etla ba rera ka Afrika borwa ba etla ba etela dinaga a kere metse le metsana ka nageng ya Afrika borwa e le baruti ba utswa dinageng tse di fapafapanego ka go bona ka nako e nngwe go ile wa ba le baruti ba go tshwana bo bo Pastor Chris go ile wa ba le bo Bashir go ile wa ba le bo Tibi Joshua moya ga go robala ka khutso go ile wa ba le ke ba mmalo yana ke ba bantši o ka ba gopola o ka ba gopola le ge o le bjale go atla go ba le nako yeo maAfrika borwa ba thoma go tswa ka monageng ba ya ba latelela mo gona le ba bangwe ba ba ruti ba gore ba tla ba khwetse polo ba rapelelo ge ba ba tshwantse ba khwetse polo bjale le bjale ka ba ka gopola nageng ya Nigeria ba go kereke ya TB Joshua go ile go aba le masetlapelo fa ile gore kereke ile ya phutlhama ba bangwe ba badidi ba naga ya Afrika Borwa ba ile ba amega bjale ke ke eng wa ditiragalo tse ke di gopolago ba bangwe ba tswa ba ya bo Mozambique ba ya bokaekae ba ya kae na re sana le badudi ka monageng ya Afrika a ke sa e kwa matšatši ya go badudi ba naga ya Afrika Borwa e ba itumile kudumane ba fela ba re ba tswa go na le dibuse batho ba re ba ya Nigeria batho ba re ba ya kaekae ba ya ka lebaka la ke tsore ke ebee bjang e fela ka lebaka la gore go na le moruti o ba mo ratago motlhomongwe mo nageng yona e itsego ba eya go yena ba ye ba khubana dithapelo ba bangwe ba tloga ba re ba ya kaekaekae ba okgwetsa dithapelo ba tlo boa ba fodile batho ba re batho ba bjale le bjale ke dilo tse dintsi tse e le gore bo di diragala na re sana le batho ba e le gore ba kgone go tswa ka monageng ya Aforika Borwa ba ya dinageng tse dingwe motlhomongwe re bolela ka tsa Aforika ba ya dinageng tse dingwe tsa Aforika motlhomongwe le ka ba tse dingwe ka ntle e le ge ba nyaka o khwetsa thapelo e le ge ba ya kerekeng bjale le bjale ke nyaka reko na godimo ga moo e ka ba ko wena o mongwe wa ba e le gore o ile wa e khwetsa o le leetong o itswa ka Aforika Borwa o ya nageng ye nngwe gore o khwetse thapelo o rapelelwe bjale le bjale goba o ye kerekeng ka nnageng ye nngwe e le ge ba re aowa go na le boruti mamamamamamamang kaekaekaekae ethiopia ke bo ka shimola tshelabelelwane ka baka la gore motlhomongwe o bo o nyaka pholo na komomagareng ga tše ke dišetsa go ke di boletse letse le gore re ya di gopola ka moka na o ile wa khwetsa e le wena o mongwe wa ba e le gore ba kgona go tswa ka monageng e la tlhakantšha la sepela la kaekaekaekae gona ke kae gona bo bo o ile ona re botse maitemogelo a gago go diragalang na o nagana gore o ka tla wa tla wa ya gape goba o sa kgonagala go diragetse eng 0828691645 0828691645